0: Legislator, pangan pa lang daan mga igala. Bisag dili ta bright mga kaigsuonan makasabot na ta nga legislator. Abisay unta na lang ng legislator. Magbabalaod. Na lang, lawmaker. Diba? Magbabalaod. Papandaya na lang nagbalaod. Papandaya na pulisya, mga kaigsuonan. Ay nagatago na man ay kwarta, kanarang ilang alawas. Kanarang ilang sweldo. Pasamok nang mo man hinungdan god. Di man ta nagkaproblema. Ano 2025 nga budget, mas dako pa mga igalang insertion kaysa tinuod nga budget. Oh. Pangabaga na bas mga dagway. Di na gyud matagal, di na gyud matagbaw. Mo, kuan gyud gyapon mo kuha gyud gyapon mo paaklong gyapon. Mas maayo ani. Tinuod bang yun na? Kanang flood control, we need flood control project. Ano, mabaho nun naman ta. Napatay climate change. Baho nun na yun ta, mga kaigsunan. No? Muna ginaingon, mega last drama, nga lisod na pabalikon ang baha, paingon sa bukid. Ngayon naman, di naman yun ganahan ang baha sa bukid ron. Di na. Naanas karsada ang baha karon. So ang tingali nga kanang mga flood control, dili na na mga igala isalig sa mga congressman. Namatay DPWH, namatay local government. O, local government na punta. You identify. But you will not get the money. You will just identify. O, walay muhawid o kwarta. Diba? Ang muhawid sa kwarta, land bank. I-release lang mga igala, kinahanglan na. Di na mo agis kamot, di bisan kinsa. Kinala niya katunang kontraktor may mudawat mga kaigsunas bayad. Pag mapalpak, edi katunang kontraktor may pabayron. Simple. Kaya kayo muagi pamanggod ka ron ni congressman, muhapit pa ni gobernador, muhapit pa ni Mr. Suanso mo ng siging tinigbasay, pag-abot ka ron mga higala, miskay 100 million ang budget, 1 million na lang nabalik na naabot. Matingala ka, nganong ang project ni Mahuman? No? Ngano ang project ni Mahuman? Kompleto ang budget mga igalang agyatag para sa tong dito sa distrito ni Adjong, no? Ngano mga igalang makita nimo sa mga video, makita nimo mga igala sa mga kwan, ang mga imbornal magkatag. Ngano mahitabo man, ngano abot man sa ingana nga portion? Phase 1 pamanggod ni, no? Actually problemado gyapon na eh. Phase 1, kung phase 1 pananglitan mga igalang, phase 1. Ngano na sobrang materialis. Kut pasabot na nobrang materialis mga igala sa gitagana nga mga gamito nun sa usa ka proyekto o sa usa ka phase o hugna o bahin sa mga proyekto. Di ba? Kung kutihon lang yun. Oh. Di, nagtipid man yun, me. Ah, binuang ng tipid. Ano gaya na standard may gala may kung ingana lang kung tayo buhaton, di na namuagi sa ila total, mga babalaod man na sila. Papandaya na sila, tanawa ka ron, ha? Kita ka mga igalas TV. Ang mga session, mga igsoon sa House of Representatives, mingaw na kayo, wa na kay mga taong bangko. Ambot!
1: Ayaw!
0: Ambot ka ha, o asa na inyo mga kongresista? Oh. Ay inyo mga kongresista karon mga higala? Murag mga... mutupong na po sila sa kanang mga gobernador. Wala na eh, problema, makita ni mo na mga gobernador, may higala magsigla, kwatsa ng ilang area, kailahan man ng area. Pero makita nimo karon ang mga pera tanana lampurnas ni hawa koy ginaigo diri mga igala. It is for everyone, not for anyone. Not for someone. It is for everyone, not for someone. Ati matinga ka mga igala sa mga kongresista karon. Mga programa nila ibot ngipon. Mga programa nila mga igala, no? Injection og itoy. Bungot sa itoy mga igala na. Programa nila. Programa karon sa mga kongresista, mga igala, manggupit. Programa karon sa mga kongresista, mga kaigsunan, kining mamurga o mga batang mga bitukon. Nga naman, naman sila pundo kunuhay. Oh. Pero ang uban, how about the others? Katong wa, mga igala, pundo, asa man tong uban? Ah, wala, no? Mag-unsa man sila, no? Unsa man sila nga? Wa man sila tagaig pondo. Unya, wa man poy, matukang session karon. Wa daghan na man kay bakanteng lingkuranan. Ah, mingaw. Mingaw bay. Session mo lima na masiguro ka tao na bilin dia. Wala. Wala nay tambong ay kay sa ko man ato. Busy man sila tuwa sila dito tanan sa kuan. Sinado sigig tambong og kuan. No, sigig tambong og kining hearing. Lay sad ilang mission. Mo mga kongresista nga nakatangag mga igalaw pondo. Ay, butang ta dito. Magkuan ta kaning tuliyon na to ang mga pisot, no? Tanan mga pisot, tuliyon na to. Oh, tanan mga kuan, mga iro nga, mga irumbuang. Atong pang kuan, mga irbo, pang injeksyonan na to. Kaya para, may nanin mga kuan. Di mamaak, no? Oh, tanan mga batang bitukon, atong pamurgahon. Mura na eh. Mura na eh, trabaho sa inyong kongresista karon.
1: Pinawa!
0: No? Ngayon ka naman mga ilang buhat, sultihin ko noko. Ngayon na may DOH, na may health centers, no? O ngayon kag, kining bakuna o vaccine, mga igala, batok sa mga irumbuang, na may veterinary. Ngayon kag tuli, nada kag pwede mo tuli, pwede ganig pakangra. Napay mga uba mga kongresista ang gustong tapukon kanapong mga buntis, no? Napay mga inga na po, no? Tapok, ilang ilailahon ang mga buntis. Ngayon naman, ang save purpose nila. May siguro ng buntis may gala kay times to. Depende. Nasa mga kongresista mga igala nga, legislative representative sila, pero ang ilang gifukusan, kato mga driver o motor. Dapat ang imong representahan nag-sectoral representative na lang ka. Oh. Paras na ko, mga igala, agwanta party list. Oh. Asan sa may focus na ko?
1: Ayaw!
0: Kamu nga ga-agwanta.
1: Pinawa! Oh.
0: Pero wala tayo lingkuranan, no? Oh. Wala lingkuranan sa kongreso. Tindog rata pirmi.
1: Pinawa!
0: Oh. Standing position rata. Oh. Hindi na mulingkod. Kay pangit niya na mulingkod. Matapulan magana mulingkod. Good. No? Standing position na tabermis agwanta partilis mga igala. Okay na.
2: Bullseye.
0: Mauna na yung trabaho nila. Are they really kuan mga igala? Kanang lawmaker, no? Lawmaker o tigtuli, no? Lawmaker o tig ibot ngipon, tig kulikot sa mga bagang mga igalang nangadaot. Ano ba yan? Oh. Katropa, nalingaw ko sa imuha, ginaingon, kidaghang yung naigo. Problema na nilang maigo sila. Nalagi bunguton diya katropang Arnel. Alas 8:09 na may galantag na sumuntag. Sa itong pagbalik, dugangan ba nato na itong mga isgutanan may galaw patamahuman dire. Atong atagal ba dugang pa mga kadikaran report sa itong mga kaubanan on board Canos Patrol. Alas 8:09 na.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to doon Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Capalong, Sa wata ug talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: oras may ganado kita 20 minutos na pasado alas 8 buntag kining oras ato ganinyo of course mga katropa ibog kalimot ay magpalabig ka high blood ha no mag Santon plus gold ta mga higala. Ang Santon plus gold adunay mangustin, adunay malunggay, garlic og spirulina. Kini mga higalang garlic no ginagamit na ni baga kay suunan sa mga kakaraanan, even mga higala in the ancient era no ginagamit ning ginagamit na gyud kini mga higalang medicinal property sa ahos. No? Makatabang gyud siya. No, mo na mga higalay rason nganong moingon ka nga ngano lagi nga moingon sila dili daw tambal pero nganong ni ubos man ang akong blood pressure nag-normalize man sa pag-inom na ko og Santon plus gold. Kana of course mga higala, kana siya isang cup nga specifically like for example kini mga higalang ahos nga naka-design dito nga mo address ang imong problema labi na sa imong mga higalang pressure. So may tabo dai unsay buhaton dai mga higala sa ahos. Manghinlo na siya mga higala no sa kanang mga ugat-ugat no sa kanang mga blood vessels nato ba. Kato mga barado dito iyan ang panghinluan aron nga mubalik mga higala ang kanindot sa atong blood circulation. So, pag-inom ni mo mga higala Santon plus gold, makuha ni mo na tanan. Ni ay mangustin, mga higala nga daghag multivitamins and minerals. Ni ay kamunggay, mga higala nga 300 kabuk sakit, mga kaigsuon ng ailments ang iya mga higala and more, ang iyang ma-address. Ni asad mga higala ay kining ampalaya, labi na to mga media diha, mga mediabetes, mga kaigsuon. Oga, di asad mga higala ay spirulina, mga katropa. Dako sa kaigtabang ng spirulina, bay. No? Unang ay nagsaypa ang pag-inom pagpalit sa daan para makainom ka. Pagpalit mga higala og Santon plus gold and then imna. Mga katropa, one capsule a day. Human sa kaon, no? Mga kaigsunan, mga 30 minutes after meal. Mga katropa. Mapalit ka na may higala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Enriquez Rick, good morning.
1: Good morning.
0: Carlo Jose James Torifranca, maing buntag.
1: Good morning.
0: Jiho Alviti Gisoro, idol. Okay, kaayo kapi ni Modol, naka-try kong palit isa ka box Santon.
1: Good morning.
0: Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Arnel V. Maturan, good morning, katropang sangay. Dili na lang kumukomment sa mga issue karon oy. Kay ning labad na akong ulo. Shout out na lang kuno niya magaygala si Junior Montero o si Roger Montero nga nagpanday diri sa balay ron. Alam mo yung pagpanday-panday, pag-amping mo daw si madukduka na inyong mga kamot niya. Pero ngagdukduk ha? Kasi... Oh. Mayong buntag sad, si Diona Ibarra, katropang Arnel, nalingaw. Inyo na kong ikalingawan ha? Si Jenaline Jaime, good morning Sir Arnel. God bless us. Why paglubad? Duterte, Jenaline Jaime from Dapco, Panabo, Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Si Irene Guangco, good morning, sir. Dapat unta tudluan o kunsaon pagpangisda kay ihatag, di kay ihatag ra. Sir Arnel, na-dream naman ko malingaw sa imo sa YouTube. If di ko maka-attend sa live, tanaw ra ko relive ni mo, laay man diri sa Saudi habang naglimpyo, naka-headset. Na amping in taon diha. Agwanta lang no kay inyo man ang gisudlan pod no.
2: Ayaw surrender, agwanta lang.
1: Agwanta higala.
0: Una atong team song mga higala sa agwanta ha. Mensahe gikan sa agwanta party list.
2: Ayaw surrender, agwanta lang.
1: Agwanta higala.
0: O gani. Agwanta lang yun. Alas 8:24 na mga higala tag nas buntag. Oh, kisa pa may ni address, si Naomi Maligo, naman na ni, no? Si Sherver. Pa-shoutout sa akong mama baby from Phoenix, Arizona. Wow.
1: Good morning.
0: Morning des mga taga Phoenix, Arizona. Layuan na, no? Sa mga urasa des Arizona ron. Rogelio Parba, Sir Nel, wala man imo audio. No, wala audio? Check ko no, Gab. Naman lagi uban, no? Kadungog ba naging uban? Jovin Cabasi, sir, wala na lagi nag-comment silang Raimundo. Ako nang ipalayas. Ako nang ipalayas sila. Di na ako to. Samok-samok. Pastora May Pilustratos, maayong morning. I-check na ito. Hindi yung unawa ang audio, eh.

0: Alas 8.26.
1: Sir, wala na lang gina-comment sila nga.
0: Ah, Narman! Na may audio. Sa YouTube to, na may audio lagi. Alright, padayon ta mga igala sa itong bagpanag ubanuban. Sir, good morning. Kumbate na puntag paminaw. Gikan sa Misamis Occidental. Alaamping mo kanon ay watching here in Hong Kong. Mga OFW na to, no? Salamat sa inyong mga paningkamot. Simog amot og dalar diri sa Pilipinas nya kawaton ra. Salamat sa inyong kahago. No, gikan ni Siang Seva. Na may audio. Kung pwede pa lang lagi nga kana bitong di mo padala. Yung pud pwede no kay masita man mo sa airport pag sunod pagbalik ninyo makita nga daghan kay mog bit-bit nya cash. No? Kana lang yun yung ipadala na. Nga, di man ni mo na maklaim dito sa Pilipinas nga. Diretso, di man ni mo na pwede mga igala eh. Ah, pwede naman siguro na diretso ba eh? Mumuagi gihapon, bisag i-gcash ni mo, murag muagi gihapon. No, kuan giyot, mga katropa, kinibang, mangayo yung bahin ang gobyerno. Ay, bisag kung saon ba ni mo. Oo. Rita Lumba, good morning. Greet na lang ako igsoon. 55th birthday today. Kasi may pangan niya sa imong igsoon. Rita, atong timbayaon. Happy birthday! Janine Lactaw, shout out, Dalagdag, Kalinan, Davao City. Good morning, dia. Good morning! Jovin Cabase, oy, nitungha man si Mr. Insecto Serar Ahman. Naapa di ay, wala naman. Na-erase naman to. Pinawa! Si Juan, Mr. Insecto? Wala na. Ako nagipalaya sila. Mubalik to sila. Lahit na po nga pangalan ang dala. Kaya pa na sila mahutdan mga igala. Trolls good. Na padayon ta mga igala. Sa itong bagpanag ubanuban. Andres Tulumanong Bulsa. Idugang pa. Sa itong mga tubig ko. Karong buntag. Gapaliw ko sa mga report po. Totoo. Sa itong mga kaubanan. No? Dirita mga igala. Kaniadto ko no. Hangtod mga igala lang siya. Ang kaniadto ko no. Ang baha sa Manila. Taman lang ko no. Taman ko no sa dughan. Karon mga igala, tama na lang kuno sa tuhod. Sa to pa, medyo effective naman kuno. Mga igala ang paningkamot sa gobyerno. Paminaw na to. Na ang ato mga igala ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong BBM. XFM
2: Katropa. Sa binigay ko instruction sa DPWH is patuloy yung dredging na ginagawa. Ay nagkaroon naman ng epekto, hindi ganoon kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa
3: dibdib
2: pa abot ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin tayo. Itong halimbawa sa dredging, ngayon lang tayo nag-dredge ulit, tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nabuo. At ngayon, kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan po tapusin na natin. Ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Paranaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture.
0: Sa na to? Sa na? Nagbabaan ang basura? Asa na higikan to na naka? Nagbabaan man? si Pangulong Bongbong Marcos sa Paranaque, nakita nyo naman isa sa mga problema natin ay nagbabaan yung basura. Kay kano ko kadto ko no dili to basura mga igras Paranaque gigantos babaw. Sige daw. Basig mo ipasabot niya. Sige padayon na gab.
2: Punong-puno yung kanal. Punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Paranaque, galing sa ibang lugar yon.
0: Basig gikan sa Davao. Sige daw. Subaya doon ninyo ng mga basura, basi na yung mga address na, no? Basi ka sa Davao na, Mr. President. Okay, para ma... Malubos-lubos na nato, ipasangil na lang yung natanan dire sa among region. Okay, Raman? Okay na kayo na. Tanawa kay basi nugikan sa Davao ng basura, basi kang sara ng basura, giyabudas kanal, niya, ipasangil sa inyo, sige. I-check na lang ninyo, okay? Basin og gisabutahe na, no? Okay. Mama na mga igalay, mahuna-hunaan dahil sa mga loyalista, labi na to mga ilang mga vlogger nga, mga bangag po. Ano man dayon nga, sinabutahe ito. Wala namang basura dyan. Wala basura, kadagag damak anang Manila. Alas 8.32 na. Sige, padayon, Mr. President.
2: Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, sinasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang inalagay. Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung anti-contraptimatic kontrabaha, yung project natin na karoon, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU, at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging at makikita natin yung effect na ito. Kaya kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga...
0: Up! Mas mabilis na daw mawala ang baha. Baha pa rin. Diba? Baha pa rin. Ang nindot-unta na, di na mo baha. I mean, naamag yung baha. Pero di na mo ato dito sa krasada. Di na dito mo ato sa balay. No, di na mo ato dito sa komunidad. Wala na kinanglan rescuehon, mga higala. No? Nga tuwa dito sa community, tuwa dito sa subdivision, tuwa dito sa krasada, tuwa dito sa palengke ng lutaw, pastilan. Pagkangilngiga, tingali. Murag ako yung mugimok akong unod, may gala maghuna-huna. Nagkarang maghuna abinin mo, kita mga ika na panalitan, baha diri sa Busaon. Kuan kayo kaning murag mga ika lag na brown kay color. Lumagkana nga, lubog na. No, lapok na, mga higala, no? Kanang gikan sa babaw. Pero sigurado yun ka nga di nagikas palingke. Ih. Kagilok. So, effective man po daw kaysa una, mga higala, tagaliog at tagadughan, tagadibdib. Hanggang dibdib karon mga higala. Pasabot ni Mr. President, pila pa lang mga higala kagutlo na kalabay, gikas tagadughan, tama na nas tuhod. So paspas daw ang paghubas. But then again, bumaha pa rin. Ay nako. Nan alas 8:34 na, tanggalan na serya. Okay na. Direta may gala sa dugang pa mga katikaran kini isa sa mga kuan. No? Abi nimo kinanglan man gyud mo gawas si BBM karon. Dili gyud sila pwede mga igalang mangurtina o ka mga igala manago karon mga panahon na. Kay bisa kung sao nila og sa lipod ning blood control mugawas gyud ni. No? Ang murag ang higayon na gyud mga higala ang panahon na gyud. Ang uwan gyud mangitag kuan ba no? Murag naningil gyud mga higala bitong Pilipinas. Naningil gyud bitaw. Kay bisa kung sao nimo og timbang-timbang karon. Ang naman mga higala baha sa Manila ipasagil gyapon nimo kang Duterte na. No, ang naman mga higala kanang baha nga nahitabo mga kaigsuonan ipasangil gyapon nimo sa nakalabayang administrasyon. Nga doon na may pila na katuig mga igala nga nilabay ang administrasyon. For example, ka BBM 22, 23, 24, 25 og kato nga mga budget mga igala, doon ay mga flood control ato. So dili lang pwede mga igala mo yung yes, partly na siguro mga kahiwian sa una, mga kaigsuunan na mga project ko matarong, and then mga igala karon na abtan nga mas didako na ang bulyum sa tubig, di na makaya mga igala sa project. It could be mga kaigsuunan, but then again, huwag mong tanahon, naanay bagong administrasyon. which is from 22, 23, 24, 25, dunay da kong budget gipagawas, unya, dunay da kong bahin sa budget ang flood control projects, and yet, mga igala, lumitaw pa rin tayo. Yan. Diba? Dili man gud pwede nga pareha lang sa utok ni Auntie Claire mga kaigsoonan nga magsige nilang tandi sa nakalabay nga administrasyon. No? Dili na nimo na mga igala kaya. In fact, dili na makagain og simpatiya, dili na makagain mga igalang trust gikan sa mga tao padong mga igala ngadto sa administrasyon kun dili maglagot ang tao anak. Kamoy gibahaan, nagpagawas mog dagkong pundo ang inyong mga alipuri, inyong mga alipuris, mga kalyado nga congressman, dagko kay nabitbit alang sa flood control and then no? Di mo mauwaw, no? Di mo mauwaw karon. Anang litan kamo diha, Luistro, gibaha ang imong area sa Batangas. Ortega, gibaha imong area sa kining La Union. Bini Abante, gibaha Manila, no? Isa pa. Chua. Walay naghilom-hilom ra mo. Di ba? Uy, maningog karon. Wa ba mo kadawat og budget? Wa ba mo kadawat og naamoy mga budget? Oh. Di ba? Gaba na gyud mo sulti ani. Pero mo ni ang ila karon ayaw tingog kay para di ka ma-highlight. Ari lang ta mo focus sa impeachment. Mo ni atong tutukan. Di ta manghilabot ana kay delikado na. Panalitan dito sa distrito mga higala ni Chua, Manila. Ay ko ina gwa mo baha dito. Oh, ay ko ina gwa mo baha dito. Ha? Wala ba? Baha mga ang Cavite. Kining Cavite oh. For may pila na katuig mga higala, giyak-an sa mga Rimulya ang Cavite. That's a fact. Oh. Giyak-an sa mga Rimulya ang Cavite mga kaigsoonan. Ngano man? Naglunop man lang gyapon no, say rason nila. Catch basin kasi ito. Wow. Ayaw. Ngano lagi pagdabaw, di pwede mo gamit anang catch basin. Di ba? Ngano lagi pag Dabaw mga igala, di lagi pwede mo gamit anang arason nga tinuod mag yun ang catch basin mga igala ang Dabaw. Mm. Huna-hunaon mo mga igala, kanang ng Dabaw River, tindaghanag tributary, anak, ikan pa nagbukid nun. Tindaghanag mga igala, tributaries, anak. Dako sa nagbubaha. Sugaton pag high tide. Oh, nganong pwede man lagi na gamiton niya katarungan ngadto sa mga lugar. Mga igala nga pananitan Cavite. Oh. Wag kayong pakampante. May baha pang paparating. Basi nagtuo silag mahuman na to. Naapay mo abutay. Oh. Pananitan kanin mga igala, no? Paminaw na to si Secretary Dizon kay ato paminaw nang iya mga igalang reaksyon kay labot na sa basura. Oh, sige daw gabi.
3: XFM Katropa.
0: No, go.
4: Napipil natin, nakikita natin ngayon yan, Seth. Seth, good morning, Seth. Hindi ko lang kung good morning, hi.
0: Wala na ba na?
4: Nararamdaman natin, nakikita natin ganyan, Seth.
0: Unsa? Nakakalungkot na nakakadismaya. Uy, pamalikas diya. Wala ang mapapamura ka sa sarap. Mm. Sir, alas 9 naman, sir. Uy, 8:39 pa. 8:40 di ay. Asa man ay oras ni Ray Gonzales Pisidas? Asa magkakaroon nga nasod, Ray? Basig di ka sa Pilipinas, Ray. Alas 8:40 pa gani? Oo. Oh. Saan din naas alas 9? O, pwede ba natin yung strong 9? Interview lang siguro niya, no? Alas 8:40 na magay gala. 40 pa! Ang taknas buntag. Nakakalungkot na nakakadismaya. Ano ito yung unidison? Anak lang? Yun lang? Pagkadabaw? Pusang iring talaga, oh. Pagkadabaw? Anak ng tukwa talaga, oh. Anak ng bakang dalaga talaga, oh.
5: Ayaw!
0: Pagdabaw, anak! Pero pag diya may gala nga, nang lutaw, nagbasura, mga kaigsoonan. Nakakalungkot na nakakadismaya. Ah, relax ah.
6: I talk to my weird.
0: Oh, nasabta na mo. Diba? May diferensya, no? May diferensya. O, oh, Ellen, yung lain nagsabot ng may diferensya, ha? Oh. But masabot, ana, doon ay kalahian. Ha? May diferensya. Lahira, di ba? Ang pagtratar, mga kaigsuunan, nakakalungkot na nakakadismaya. Yun lang. Period. Mora na may kita nila, mga higala. Okay nga naman.

0: Ka klaro ana mga higala. Wala may kahadlok ang tao. Unang matod ba ni Pangulong Marcos, gandahan natin ang pagtapo ng basura eh. Gandahan. Oh, pero ayun.
1: Naganto ka dami.
2: Naganto ka dami.
1: Oo, yeah. Problema natin kaya natin kikik agad. Kasi pag hindi natin na-clear, mas umaganda naman. Pagkakagag na yan dyan, tsaka mahirapan na tayong abutin. Tsaka bago mag-high tide.
2: Kasi
0: high tide,
2: no?
0: Ah, grabe ko. Gawag yun. Saon? Saon? Lima ka na may gala. Muma na gitawag ni Mr. President niya kanal. Kanalan pa ka na Mr. President niya. Dagat na niya. Kanal ko, no? Masi, Swiss kanal. Kalapad, ano? Puro na basura, bay. No? Basi, gikanog nabaw ng basurahan na. Nagbiyahe, no? Nisakay o kalyong. Paingon din sa Manila. No? Tanawa daw ninyo, kibasig na yung mga ID na. Abi ni mo, si Vince Dixon, sa wala pa ni nag-DPWH sekretary, murag pormado pa manigab. No? Karo, nikalkag ng buhok ba? Gi, ang iyang uba ni Daghan, wanay pagupit. Niya wanay pang... Nay, ay kumpiyansa da kay basig sawayon ka ni Erwin Tulpo, manawera ba na si Tulpo ana? Kay ingon ba si, di ba si Kuan? Si Alan Cayetano kay ingon si Erwin Tulpo nga medyo nausab ko no ang pangisip. Pagway gupit-gupit day may gala, murag nausab ng pangisip ana. Tanawa daw ni si Vince Dixon kay basig delikado na ni. Ay kumpiyansa diha Mr. Secretary kay basin og mapiktusan ka ni Erwin. Oh. Pamalbas na in town kay basig ma bilingian ka ni Sylvester Erich, oh, yeah. Delikado. Alas 8.44. Dirita sa kini mga igalang, matandi na to ba? Itandi lang na to gamay mga katropa. Itandi daw kung unsa mga igala ang tunada ni Vince Dixon sa pagpangasaba mga eksunan kung Davao, bago raman to, di ba? Bago nagsunod ng gini mga ba? Gini mga bahaaba, nagsunod na gini ba? Tinuod lang. No, una ang Davao, gisigundaha Cebu, no, kato dako sa Dubai, lunop to, no? Kato na nay mga sakyanan e-bike nga nangaanod na deskrasada. Di ba dako sa to sa Labangon, no? Gisigundahan dayon mga igala. I mean gisundan dayon sa Manila, no? Dito sa Baguio and then kining diri sa Cavite mga igala, Pampanga, ay mga pagbaha diha sa La Union, nay mga pagbaha diha mga katropa na hitabo. Sa Manila mismo, Metro Manila mo nilang gikapulimahan kining mga basura Metro Manila ni, no? Sa dito sa Cavite bay, di na pa sa basta bang baha dito, no? At tipong sa mga subdivision yun manod mura sa katong na itabo Cebu ba? With all this mga higala, mabantayan na to, no? Ang kaisog mga kaisuunan ni Sik Dixon ato paminawan na ba? Itandi lang, no? Paminawan lang ninyo. I-compare, kumbaga, sige, go. XFM
3: Katropa. Nung kasagsaga ng Habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema?
0: Paminawa. Kini nga pangutana is preskon man eh, na sila anti-clearan eh. Kini may galang pangutana. Pangutana diri is, lately naghagibaha apil na diri ang kining sa Cavite. Unya kining sa Cavite mangod area ni sa mga Rimulya. Area ni sa mga Rimulya bay baluarte ni. Kung ang mga Duterte bay na ay Davao. Which is for the information of everybody or for the information of those who do not know. Pag mayingon kag na ay Davao ang mga Duterte, it's Davao City alone. Di ba? Wala na sila abot sa Samal. No. Wala sila labot sa Davao del Sur. No? Wala sila labot sa Tagum City. No? Na may kaugalingong politika, mga igala, no, kaugalingong ang Tagum. Samot na wala sila labot sa Davao de Oro. Nasaan na kaugalingong palastada, may galang Davao de Oro. No? So may ingon ka may galag baluarte, kanang sa mga Duterte, gamay-gamay ra na Davao City ra magyun ang ila. No? Kung i-exclude

0: mo ang amahan kay siyempre itong amahan presidente di tibok Pilipinas, pero ang ilang yung baluarte Davao City raman, no? Di gusto dili man kinaman po yung mga kagas diha. Matukag kuan mga igala kining Davao Occidental na sa mga Bautista. O, maari ka mga igala din sa tuwa sa Davao del Norte, ma-identify naman nimo na. Na ay kining mga uy, o, naasad mga igala ay Hubahib, Del Rosario, sa mga apelido mga igala, mga Suway Bagyo, no? Mga sa pani mga apelido diyan ng mga bugat ng mga apelido, mga titiso, may nga na, no? Mga kining abasa mo na to. Sa Cavite, pag maka bay whole province, no? Gobernador si John Bick diha. Gobernador si John Bick diha mga igsoon. Paminabo na to, trayon.
1: Sa Cavite.
2: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novereta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite, no? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo diyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo.
0: Sa to, kadali lang. Oh. Sa Cavite, catch basin yan, no? May mga ang tubig gikan sa ato Ternate, sa patong mga area padung diha. Nganong di na pwede lagi dan la dawaton mga igala kung kana mo gamiton sa Davao. Nga rason. No nga ang bangkal ubos. Oh, di ba bangkal man tong gibaha sa NHA man to. Oh, ang Talomo River mga igala, no? Taas na. Gikan na sa ibabaw apparently mga igsoon padagay dai sa ubos bisag naay mga panahon nga wa gauwan aning syudad. Mukalitrag baha mga igala kay grabe uwan sa babaw, no? Muna pag-abot dito masugat sa high tide mo spill over mga igala sa community o sa mga subdivision. Pero nganong dili lagi nato pwede gamiton, no? Nganong dili lagi nato pwede gamiton ang ingana nga rason nga catch basin siya, no? Nganong ipasangil man lagi dayon mga igala sa mga Duterte, oh. Pagbaha mga igala sa buhangin, kanang buhangin, no? Kabalo ba gyud mo mga igala nga naay mga portion diha nga tubigan, no? Pasos Ginoo ko. Kanang diha sa North Crest ba na? Diha sa gikan sa St. Mary's Parish, paingon dito sa komunal. Kabantian. Taga-ilok diha mga higala. Oh. Taga-ilok diha. Ang tubig. Lumalumos diyan sa kyanan. Paingon diyan sa Buhangin Memorial. No? Laom kayo diyan baga kaigsuunan. Agi sa kasapikas, no? Diri ka sa may NHA, the highway, mga igala, mubaha sad na mga igala diyan sa NHA. Laom sad na. No? Diri po mga igala, Milan, mula, laom po na diyan. Ngayon man, nakawa na sila, mga catch basin na sila. Pero, ila bang i-consider mga igala ang pagka-catch basin anak nila? Dili. In fact, dili bisag dili na mga igala sa distrito ni Pulong, ipasangil ba nila na kampulong? Di ba? Bisag dili na mga igala, di ba na distrito ni Pulong na, kay kuan mana, Dos mana. No? Distrito Dos mana. Pero di ba ipasangil nilang Pulong? Oh, katong pagkahugmak mga igala tulay dito sa Kaliawa. Asa man to? Kisa may gikasuhan mga igala na nagpa ni adto man to mga igala tinyo kay magpakaso ko na tong dangasa to mga igala. Kisa may ang gikasuhan, Pulong. No? So, yan na ba? Nganong pag kaaliado magamit nato ng word niya catch basin. Nga sa pagkatinuod mga igala, dugay na sad kaayo ng mga Remulia diha oy. Paminawa siya. Sige, go.
2: No, matagal na talaga ang problema yan.
0: Matagal na problema yan.
1: So sir, may talks na ba with the LGU?
2: Meron na. No, meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vick na matagal ng gobernador.
0: Opo. Okay. Siya rin naglaglag mismo. Una, matagal ng problema yan. Pangalawa, matagal ng gobernador si John Vick Remulia diha. So what happened? Kaya mayroon sila nga, lahi man na kaysa Davao na may 50 billion nga gihatag. Okay. Anindot, ana, pangitaon ninyo, giun sa paggasto ang 50 billion, mungta na mo sa DPWH, ana, no? Or kung tinuod mo nga gikao na, giugom na ni pulong ng 51 billion, kasuhin ninyo. Ano na kasi, sue him to the court. Ano na kasimple. Kasuhin ninyo. Ombudsman, kasuhin na. Ano, wala man po dayon lagi, be. Ngayon naman, na may, to may mga papel, to may dokumento gisubmit. No? Kaya nagtuopod sila mga igala. Pag yung kagdabaw, mura na po may galag barangay ka. Dako nga, dakuha sa ng 51 billion para sa Davao, eh. Sa klarong istorya, gamay ng 51 billion para sa flood control project sa isa ka distrito sa Davao, tinuod lang. Tinuod na, mga katropa. Huna-unaon eh mo. No? Dinis matina, lahi na. Na-flood control diha. Diri mga igalas talumo, lahi na. No? Pag-abot ni mo dito sa Bukana, lahi sad na. Musaka sa ka mga igala, di ba? Ang mga ilang magumpanan, gamayas Davao. No? Gamay raman kayo ng Davao, anong 51 billion o 50 billion manang angko ni Pulong. Pero, di sa sila mutanaw atong kuan, no? Kinibang mga dokumento nga gisumite dito sa DPWH, kaya indeed may igala katong 51 billion na gamit mga igala sa mga flood control. Lamang, lapad lang yun kayo siya ng area, kadili yun maakup tanan. Tinood na istorya ko eh. Mga katropa. Bullseye! Ay, kuing na, may gala kining Cavite, wala ni budget for flood control. Ha? Matagal ng gobernur dyan si John Bicrimulya. Ay, kuing na, mga gala, guwa dyan ni budget bisag piso, bisag 5,000, abin noon, istorya ho. Ay, na ganyan mo'y budget pang chicks? Pang baha na ba'y wala? Mutuo dahi mo? Nga sa kadugay-dugay sa mga Rimulya, diha, mga gala. Oh, kung tinuod mga katropa ha. Okay. Kung tinuod nga kurakot ang mga Duterte. Then it is also true to say, nga kato mga gobernador may gala nga nakigalayon sa mga Duterte sa una kurakot sila ito. And one of them mga gala is Rimulya. Yes. During the time of Duterte, this Rimulya's mga gala is kaalyado ni Digong. Kano sa alarin naputol mga kaigsunan? Naputol lang ni, gumikan kay loyalista yun na yung mga igala sa mga Marcos. Enumdumi, nga daghan sa mga loyalista ni Marcos mga igala, mga supporters sa nidigong kaniadto. Karon lang ni mga igala na bula, gumikan aning gihimo sa ilang ninong nga si BBM. Ilang padrino nga si BBM, mga katropa. Karon naman na nabulag. Diba, giangkon na ni Rimulya in public nga loyalista yun sila. No? Murag na puto lang may gala katong pag kuan, no? Kay kung Duterte supporter po sila. Pero between Duterte and Marcos, mas bugat yun ang ilang buot dito sa mga Marcos. Karon mangutan ako. Kung ilag yun tinuod na mga igala, ilang mga sumaan ng pamahayag ni Antikler para masumpay na ito ng, o sige, baruganan sa gobyerno. No? Ano, Antikler mga igala nga, mas worse ang nakalabay ng administrasyon. But pasabot niya, may gala, no? Kung atong i-construe na, but pasabot niya, kung na ay flood control karon, ron, ay kawat karon, ay flood control scam, mas lala ang sa una. Mas dako ang sa una. No? Murag, ana ang pasabot niya, Anti-Claire. Sige, butang na to. So, but pasabot, ana, kani mga lugar, mga katropa nga, mga kaalyado pa sa una mga igala ni Digong, like for example kining area ni John Bicrimulya nakadawat sa ni mga igala kung naaway kung naana gyud malita sa una ha? Kung naana malita sa una dapat nakadawat sa ni ang pangutana nganong mo pa man pud lagi ni ma kuan mo pa lagi ni ma plaster ilahang flood control diri una ni ingon mo matagal na si John Bic dyan, matagal na rin ang problema na yan, bakit hindi na address? Don't tell me mga igala nga wadyo'y budget ang Cavite. Nakaadto kong Cavite, mga igala, okay man, nindot man, di ba? Ang mga karsada na yung mga development daghan. Problema lang, flood control pala. Ano man, catch basin, manggood me? Catch basin me, gikas Ternate, gikan sa... Wah, binuang. Oh, binuang na. Ano man lagi pagpuingon ng Davao, catch basin me, di man lagi man mudawat. Catch basin, manggood na tinood, baka kaisunan. Oh, alas 8:57, padayon. Makumpara ni mo na, tanawa. Sige.
2: Talagang ano dyan eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok.
0: Tawa, daw sa solusyon nila sa Cavite, kailangan natin pigilan ang pagbaba ng tubig mula sa bundok. Mosab ba na ang inyong solusyon sa Davao? O ang inyong solusyon sa Davao, imbestigahan ang mga opisyal sa Davao, yun ang solusyon niyo. Ha? Muna yung solusyon, di ba? Kaya ang the same situation, magagala. Catch basin, low-lying. Pag may catch basin, low-lying yun, nasa ubos. And most of the syudad, most of the cities, magagala, nasa ubos. No? Baguio City, ramay tuas babaw. Most of the city yun, low-lying yun na. O, nagyo na sa ubos, mga igala. Unya, giupaw man nato ang bukid, naturalmente, ang tubig mo dagayday sa ubos. So, natod bang business, ang solusyon natin, kailangan nating pigilan ang tubig na hindi bumaba. O, butang idea, no ID, no entry, kaya para di kasood ng baha. Nasabi nyo rin ba yan, sir, sa Davao? Or ang solusyon natin sa Davao, imbestigahan natin ang mga Duterte para ma-solve ang baha. Because there is a big difference eh. No, the way you treat or the way you address this ano, this question, mga kaigsuunan. We see here the dichotomy of your personality. Oh. Diba? Claro. No? Pagka kaaliado ang solusyon, mga igala, i-address dito sa kwad. Pagka dili kaaliado, mga igala, kasuhan. Ikaw, DPWH sekretary man ka, kabalo man ka, usay nagastuhan sa, naaman sa DPWH ang report, unsa ang 51 billion, you should have read that as well. Basaha na diha. Asa nagigasto kay sakutan na og tinuod ba na mga igala dila na pamulitika og di na gipasiatal sa politika karon dapat gikasuhan na nila sa pulong. Ngano man sa pay gahom ni pulong karon mga igala. Pwede man na kasuhan anytime ngano man wa na man ay unsa pa may influence ana niya mga katropa nga di ba what is the influence? Wala pwede tambong-tambong siguro dito sa kongreso na sa pulong. Wala na influence mga kaigsunan so dapat pwede na nilang kasuhan pero ngano di ba na mahimo-himo? No, tama naman sa istorya, puro na lang pa si Atab, puro lang pa interviews media, but pasabot. Ang ilang pamasangil, puro politika, nga naman, di pa nila pwedeng kasuhan, nga naman, doon na may saktong explanation na unsa tong 51 billion paggamit. O ang explanation, o ang liquidation, na naghihawiran na may gala sa DPWH. Bullseye! So ang tanan, wala, political ra. Bullseye! Bullseye! Sige, padayon.
2: Tayo, no? So, kasi dyan tagagahat ng bagsak ng tubig. Uh-huh. Tapos, ang problema, coastal pa yan. So,
0: So, very Davao. Di ba? Very Davao situation. Bangkal, nandyan ang bagsak lahat ng tubig, Talomo River, blah, blah, blah. And coastal pa yan ang tumoy. Di ba? Pariha lang eh. Pariha lang. Pero iba ang tunada. Di ba na yun?
2: Tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin dyan. So, hindi madali ang solusyon talaga dyan.
1: Possible ba, sir, next year makakasama siya?
2: Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na eh. Kailangan sa bundok pa lang nasasalo na natin.
0: Okay. Dabaw na ni. Dabaw ha. Nahitabo sa bangkal ha. Ang nahitabo sa bangkal, tinuod lang bay. Tuldok ra na bay. Kamu nga kay. Mura man mga agig baha. Uy, kapila na mga agig baha das Dabaw. Mga kaigsunan. Kanang nahitabo sa bangkal, almost every year na mahitabo. And pila lang ka portion na. Gamay ra kayo ng portion. Mga kaigsunan. Ang problema lang yun ani. Natay mga kaubanan sa media. With all due respect. Ginapadako man ninyo ni. No? Mga national media, mga ginatutukan ninyo eh. No? Mo gitutukan ninyo pag ayo katong pag kabalo po gamay lang kay nga porsyon to. Amo to gibaha bang taal atong nga time. Kay basing katong dito lang may gala sa may relief bridge gani dapat. No? Di ko sigurado kung ang diha man sa may taal nga area gibaha bagyod. No? Kana likod ba nga gala ang Ateneo? O, bangkal naman ah. Di ko sigurado gibaha. Dili man tibuok bangkal may gibaha. Ah, in fact ang karsada maagian man gani na may bangkal porsyon di ba? Maagian man. No? Pero giyon sa nila, gi-hype nila pag-ayo. No, gi-hype nila pag-ayo. Pero kay Bao ka, the situation is pareha yun. Mga kaigsuunan. Pareha yun kayo. No? Catch basin, coastal area, ang tubig gikan sa babaw, mga kaigsuunan. Kailangan i-address ang tubig nga Mudagayday, kailangan i-address mga higala ang pagsuod sa coastal waters gumikan kay pag magsugat siya naturalmente mo spill over pa ingos community. The same problem, the same situation, actually mas lala pang nahitabo sa Cavite. Mas lapad mga higala ang nahitabo sa Cavite. Klaro la istorya. Pero asa siya na malikas sa Davao. Ang cute-cute mo, Dison. Sige, go. Paminaw na to kani. Pagpamong mga igala sa kining sa Davao. Sige, go.
3: Nakakagagit pa rin. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019.
0: Oh, 2019, oh. Tinood mo na, naitabo mo na sa bangkal 2019.
3: Huwag ka nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako na gago. Dito sa D-Nut, kahit na bago siya. Gagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon. Mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila kaya. Alam mo, bilyong-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit yung nagastos nito. Hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No? Sinabihan ko na itong DE, tsaka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga kababayan dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisam niya, kasi... Grabe.
0: Mhm.
3: Tanggap-tanggap
0: to. Oo. Pag sa Davao hindi ka tanggap-tanggap, pag sa Cavite okay lang, no? Pag sa Davao, mga igala, hindi talaga katanggap-tanggap to, no? May point ka naman. Okay man ang punto, mga igala, do it. Ngayon mangutan na kakaroon. Nasaan na yung 51 billion? Sir, ikaw naman yung sekretary ng DPWH, ha? Sigurado naman tayo na may record kayo dyan paano ginawa yung project. Utingkayin nyo na. Utingkayin na. Diba? Because Pulong is confident kaya wala siya gikawat. Mga igalag mo yun siya. Oh, mangita mo sa asang 51 billion pautan ng DPWH naman sa ilang report. Tinood man po. So, ikaw naman nasa DPWH ay nasa gulig pamuliti ka. Yun naman, halata na kay ka. Halata kay ka diri na pita. Suko kas Davao, porsyon ra ng ibaha. Sa Cavite, halos mulutaw. Hindi ka naman galit ah. Diba? Suko balik ka. Wala man tayong narinig na nakakagalit, pusang iring. Wala naman. So, tell me, convince me nga dili ka selective. No? Pag sa area ni kuan ni kinsa ni Rimulya, wala tamimik ka ngayon. Pero mga tao nga gatanaw, magayala makaingon nga tagam, no?
4: Pinawa!
0: Wait, there's more! Wala. Naapay dugang baha, anak yun. Lisod man, mga higala mo na ginaingon nga, samtang naapay mangawat, mangurakot, di matarong ang project, mga higala, naapay yung dugang baha. Di panimao, naapay dugang ani. Kaya usa-usahon man sila. Kaya ngumbita ko ninyo, makagaba ang tiguwang? Lagi? Mita ginaingan ako sa'yo, makagaba ang tiguan. Kaya basi nga na nakadautan yung tanong digong, kaya dotan man ganyan yung maayo, lang. Muto o ba yung gintaan ng gaba? Muabot ragin na sa inyo. Makatagamtam gyapon, pero maayo kayo mang lusot. No, maayo kayo mang lusot, bay? Maayo ka kayo mang lusot yun. Pastilan. Alas 9:06 na ang Dagdas Buntag sa tumagbalik. Dugang pa mga katikaran, iskutanan, mga report sa tumag kaubanan. Diri gyapon sa tumag panagubanuban sa tulumanong Bullseye. Standby, kasut lang.
5: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: XFM Katropa. Pumusaan!
1: Oras may gala talaga tayo, 16 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kinikula sa atot ganin nyo, may gala Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Importante, may galang vitamin C sa itong lawas, kaya di ni mga gala maproduce mismo sa itong lawas. Kinala na ning tumaron, kaunon, no, mga katropa. No? Kung gusto ka, pwede man ng mga prutas, mga katropa, nga doon ay mga vitamin C, pero basig... Ano gayan? Sige mo namong kumaon mga igala ng mga aslom. Basig mo hapdos na pwede mong kuto-kuto. Nindot ning Santon Vitamin C, gumikan kay alkaline base na kadisenyo, mga igala nga dili mo hapdos ang imong kuto-kuto. Ngunya malikay ka sa mga kanadali si punon, dali kalinturahon, mga kaigsuunan, labi na ning kahago na to, no? Nga mauwanan, mainitan. Ngunya usay, makuwang pastog mga igala, gumikan sa atong mga paningkamot. So yung tuguting ang sakit mo, mapahunong ni mo, sa imong mga paningkamot matag-adlaw kay huna-huna a kanunay nga naay pamilya may gala nga nagsalig na to. No, natay mga gipaeskwela, natay mga kabataan nga nag-agad po in town sa atong paningkamot mga kaigsunan. Por iso, ati man na imong lawas. Di man na mga igala siguro ini mo ikasakit. Kung mapalit yung Santon Vitamin C nga tag 7 mga igala ang kapsula. Ha? Kanang isa kapad may igala 70 mga katropa na pulo kabuksod. O kanang isa kabox niya nga 700 mga kaigsunan na 100 kabuksulod. No, di na ka may alkansi ana. Imigan kay sobra na buwan, tag tulo ka buwan ani mo nang gamiton kung tag-usa lang ka kapsula. Mga igala ang imuhang gamiton, makagasto man ganito sa mga butang nga. No, kana mga igala lang mahal mahal pero why epekto may igala sa lawas makadaot pa hinuon. Kana na mahinuon may igala lang barato ra, pero do na mga igala ay maayo kaayong epekto sa atong kalawasan. Ang Santon Vitamin C ba? Ang vitamin C gikan sa Santon. Oh, the alkaline vitamin C, may gala. Mapalit ka na sa Laguna Baga Butika sa inyong lugar nationwide. Sa Mercury, sa Rose Pharmacy, no, sa South Star Drug, TGP o generica nationwide, may gala na ay Santon Vitamin C. O sa pinakadool nga butika, may gala sa inyong lugar. Sa atong mga katropa Dres Tagom, Davao del Norte, Davao de Oro, pwede po mo mapacheck up libre kay Ugma Miyerkules. O, oh, karun na eh, Miyerkules, no? O, oh, Miyerkules ba ron, Gab? Miyerkules na dairon, dali ako eh. Miyerkules karon mga igala, schedule ron sa ato ang kuan check-up. Libre nga check-up mga igala na Doc CJ diya sa ato ang clinic ron. No, dire sa may Ganti Road. O kanay nakabutang diya mga igala nga Y2H Clinic and Pharmacy. Pagita si Doc CJ. No, libre ang check-up diha mga katropa. Ayaw kahadlog pa check-up mga kaigsunan. No, kay para mahibaw tag unsa atong buhaton. No, kay lain man kay nang adto na ta magbasol mga igala sa uhay. Magayawa magbasol po sa maguna, pero at least maninot ng watay basulan mga katropa. Right, alas 9:18, padayon ta.
0: Bullseye.
1: Analin Pada, maing buntag. Jun Jampon, maing buntag. Si Machito Latiban Mapando, maayong buntag. Isa pa may ni Adre Megala, tapos sa itong mga viewers nato sa YouTube. Si Reyna Agas, dili man gani si Jesus Remulia sa Cebu kay nag-inspect sa flood control sa Mananga Talisay tapos sa Cavite lunop pod sa baha lunop pod baha katawanan baya ani nila oy buhaton man buang ang mga nagtanaw. ang nakapait anak kung dito ang grabing baha sa Manila pero sa Davao ang grabing investigasyon karong ipahigayon. Muna yung nakapait niya mga igala, no? Dapat tinuod nga kini mga igala ang administrasyon masuko yun pag ang project wa gitarong pag ang pag ang pundo mga igala giugom gikawat hindi apilon bisag mga kaaliado dut ansad kung unsa mo ka kusog mong imbestiga sa Davao ingana sa doon tamo kusog mong imbestiga pag abot karon sa inyong mga area sa inyong mga baluarte mismo nga muna yung lutaw. Alas 9:20 na. Report ta. Davao de Oro Police ngay deploy sa BARM. Ipailalom una sa medical evaluation. Manang amping mo. Mga katropa na to, mga kapulisan, may galang ipang destino sa BARM karong eleksyon, ha? Ay nako, manay ginaingon may galang bagay na maliwa, di man na, di masiro, nagyo mo butong pusil. May mga lugara, mga igala. Ato Sharon Gobleto, detalyes, balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
2: Lar? Katropang Arnel, gipailalom una sa medical evaluation ang kapulisan sa Davao de Oro kansa gitakbang i-deploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM alang sa parliamentary election. Gipaigayon ang evaluation sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters sa nabunturan ni atong Agosto 11, 2026. Tumalapang ang medical ng evaluation naghatag sa mga kawani og tukma nga pag sa ilang mga panglawas sa dili pa ipadala sa laing lugar alang sa ilang mga tahas. Dakong tabang usab baton pa ang maong inisiyatiba sa pagtino sa ilang pisikal nga kondisyon o kaandam sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, postong pagdokumento sa kahimtang sa panglawas sa mga pulis personnel o pagtino sa mga problema alang sa tukma nga pagtagad. Og moto na hipos nga balita gikan sa Davao di Oro Police Provincial Office alang sa giusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Laro Sanyol, XFM News. Live report.
1: Dagan salamat katropang Laro sa detalye sa report. Gini balita to ganinyo may galas premium D3 ang imong premium food supplement. Aron nyo makabaton kag instant energy may gala tumara ang premium D3. Kusa kini ka soft gel mga katropa. Adunay virgin coconut oil. Aduna mga igalay moringa seed oil og vitamin D3 200 IU. No? Pang instant energy na. Anti-cancer pa yun. Mga katropa. Ako ato ni Agi, nagluya ko. Kung gihimo mga igala, duha ka kapsula. No? Nga premium D3 akong giinom. Lagsik diritso eh. Bullseye! Duga pa balita, nasunugan sa Panabo City. Daling gihatagan, may gala sa daling gitabangan sa CSWDO. Sa maong siyudad. Itong serang kompletong detalye sa balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
3: Dali nga mirespondi ang mga lokal na panggabahanan sa Panabo City, Davao del Norte. Labi na sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO atul kini sa pag-aaron lamang ang dalik na makabangon usap ang mga pamilya, mga tupan, apiktuhan kani sa kusog usap nga sunog sa may puro kugondos. Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, Agosto 11 to 2026. Gani sa initial usab nga report, niabot nga to sa 14 kapanimalay ang nasunog, samtang 20 usab kapamilya ang nawadaan kini o gapluyanan o ingman daghan to usab nga mga personal nga mga gagamitan ang nangaugdaw. Gani atol sa baong paghatag usab sa ayuda, nakadawat ang mga nasunugan o food packs. Mga naglangkob kini sa bugas o mga dilata, isip una kinigatabang sa ilahang pagbangon, human usab sa naisigutan na sunog. Padayon usab karon ang pag-monitor sa kahimtang sa mga napiktuhang nga pamilya sa nasunugan, labi na aron masiguro matud pa ang mahatagan kini sila o dugang pang mga suporta gikan usab sa lokal nga panggamhanan. Gipanikimuta usab karon sa lokal nga panggamhanan nga bisan sa hinahinay kini sila matukuran og gagmay nga mga panimalay aron ilang mapuy-an mga katropa. Sa samtangan ana pa karon sila sa evacuation center gipang hiluna aron sab sila nga paplastar sa nisgutan usab nga lugar. Dana sa tuga report gikan sa Panabo City, Davao del Norte. Alang sa Usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umagi Algabri, XFM News. Live report.
1: XFM Katropa. Dagan salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Oras na to magkakaigsunan na doon na nakitay. 24 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kasi ba pwede na to makontak si IPMR Jory Donato? Negative siya. Para magkakuhaan na itong reaksyon, galabot na sa IP Day na itabos mawab may gala kagahapong adlaw. Anyway, matun pa sa pipilang, malampuson man, magkakaigsyon na. Pero gusto na itong kuhaan o reaksyon, mga gala ang IPMR mismo mga kaigsyonan. Anyway, we'll reserve that to another day ato makuhaan may gala. And then pwede giya po, no, ang abli ang opisinas mayor niya. No? Ablisan ang among opisina din eh. No? Ay ato man na mga igalang trabaho. Oh, kay basi maguna-huna sila ba nga inyo man ming gibirahan, no? Dili na bira. Equal ang opportunity nga atong ihatag. Gusto mo maningog, anda mga igalang ato ang opisina, no? Ang atong istasyon sa pagdawat sa ilang mga reaksyon. Bullseye! Sa dugang pa na to, may galang mga isgutanan. No? Again, panawagan ko aning negative daw siya karon kay pasaka siya bukid sa Tagbaros. Okay? Bye-bye mga gab. Ay na lang, salamat. Ingat. Ano, butang ay amping. Ano pa rin ito yung panawagan mga higala? Bikin idris ato ang mga hingtong ng ahensya, TMU, kapulisan, o may higala sa LTO. Subisubaya, ragun ninyo ning diri mga higala kanto sa hapa-hapae, ragun ninyo na usahay, eh. Diri sa ko ano, kining gina-construct nga SM, kining na ay kanto aning Domingo Street. Kay pertin daghanag mo counter flow diha ba? No, delikado mangod kaayo mga kaigsunan. Kado kaayo. Pagka nga disgrasya, ang basulon na sad mga igala, mahimo na sang sad aning taon tong waysa. Oh, igo ra kaning subay diha sa imong saktong dalan unya ginay nag counter flow may mabanggaan nimo. Ikaw na sad karon mga igala may magproblema. Oh. okay na magunod na, nagdi makahasol sa uban. Problema lang kay makahasol man, mga katropa. Nan, padayon ta, may gala sa itong mga tubiko. Si Dison gihapon, ambot po ning ubang mga reporter, gano masad nga mo igipangutana? Kay, naadis tunga-tunga may gala sa pag-address na mga basura o sa baha des Manila. Gipangutana siya, gainan siya may gala nga. Kay apil maguni si Kuan, nalambigit man po ni si Dison. Nitong mga issue nila, si Puhalte sa DOH, murag kuan man to yung issue. Scatter. Sugal. Karon kini sila Recto, Ralph Recto, tukayo ni Ralph. Og uban pang opisyal magaygala kining sa tawagan eh, kanang gi-operan ko no magaygala lagi og mga sweetheart. No? Chik-chik strada ko no ba? Apil ko no ni magaygalas Dison. Ano suko siya ba? Kasi nga dami-daming problema ng bansa, yan pang itatanong ninyo. Dapat, wala ginapod, no? Tama man pod. Dapat, ang tinanong nyo sana, Sir, galit kayo sa Davao, galit din ba kayo dito?
4: Ayaw!
1: Ano ba? Ano ang tato, Sir? Ano masasabi nyo na parang iba daw ang reaksyon ninyo nung nasa Davao at ngayon dito, parang hindi naman daw kayo masyadong galit? At kadaunta, pero ang gipanguta naman ko, Sir, anong masasabi mo? Isa ka daw sa nagtangag daw kag chicks daw lagi, Sir? No? Apil man daw kas ingong libisti nga. Nagtangag daw kag chicks? Nasuko siya, paminaw na to, be.
0: XFM, Katropa!
1: Yaw-yaw siya, oy. Yaw-yaw siya. Wala natin pag-usapan yan. Ang daming-daming problema ng Pilipinas. Yan pag itatanong ninyo. Ano man sa... Mano'y problema lagi sa ubang mga reporter po ba? Taka na sa bugtuplok niya. Kaya ba mo nag-address ng tao na nagproblema na naupaw naman gani na? Kay nagproblema sa basura sa... Siyempre, pressure na siya may gala karon, no? Kay pwede na siya may galang duklo ni BBM. Duklo na siya BBM nga. Dali-dalian na ba? Kay ang mga tao, oh, di na mahimutang, no? Di na mahimutang. Tulo na kung sila mo dipensa. Dipensa si Dison. Dipensa mismo. Tingog na mismo si BBM. Tingog po si Anticlare, no? Wala na. Sabi ko nilang dipensa karon. Yan naman. Avlo to their face, no? Isang malaking sampal sa kanilang mukha. Mga igala magun ang nahitabo. Siging isgot, aning blood control. Siging focus, highlight sa Davao. Siging tirada, may gala nga, gusto ipalutaw nga, ang sadaan aning tanan, mga blood control, as much as possible, dili ma-focus kanto sila ha. Pero pag saon taman, alam magbasulo na to ng ulan, gibaha sila. O di karon, nakitang katag. Mauna karon may gala nga, nagsalimu ang sa silag depensa. Unang nagisapot na nadaan, nagisapot na nadaan kay, siyempre pressured na eh, pressured yung kakaroon. Pati si Nicolas Torre apil na gud ya, no? Iba na ay picture mga igala si Nicolas Torre nga nagpakuan siya nga imbestigahan natin lilinisi natin ito. Ano siya nang selfie siya may igala na mga basura sa likod, dagat ng basura siya. Lilinisi natin ito. Nasa ni comment dito nga linisin mo pati ang sarili mo. Hawa. Oy. Mga puagon sa ni mga tawhana, no? Oh? Bisa kayo nag-selfie in town, may gala story dito ba nga? Amo itong nakita ba ka na Gab? Nga picture niya nga si Torre na lilinisin natin ang sarili. Ay, sila ni Tagawag. Ay, linisin natin ito. Nasi, nag-comment dito may galang hanggaw nga. No? Ha? Isali mo na ang sarili mo, sir. Parang basura ka naman dyan, ha?
4: Ay!
1: Turbida, mga kaigsuna, no? Manang naka... kuan, ano yung nakaingon na ginga? Kita mga Pilipino, ano sa baga ta magkasinabot, yun ang kalakiha. Gabi na kundang sila mga igala karong tirada niya, no? Mga mayor, mga, tanawa ha, mga mayor, mga kuan. Pero asa mga igala mga magbabalaod yung nakatangag na sa mga insertion? Na ba? Oh, dapat tigumo ninyo diha ang pila na ka distrito ang Manila, no? Unom ba na ka pila na ka legislative district diha? Tigumo ninyo na, no? Sila Chowa, sila Bini Abanti, Manila man sila, di ba? Oh, Metro Manila na sila may gala nga distrito. Kinsa pa? Sa Marikina area may gala. Marikina, kinsa ko na to sa una? Si Estela Kimbo. No? Pero wala naman amo taasa na may gala si Teacher Stella, no? Apil to, ilo tong manguhaon eh kay sige ra mo guan karon. Gisagpa mo, gibaha bang tagig wa man. Isa inyong ginapasangin ng stagig, nga na ako na yung flood control, ano mali may gala. Si Alan Cayetano, asige baha ron, para niyake. Di gigabaan mong Alan karong mga panahon ah. Problema na ni sila, ambot po ding ubang mga reporter. Nga no man po, kadagang pangutana, ipangutana manggit mga igala ng, sir, nagtangag daw kag chicks, sir. Siyempre, oh, nasuko si Dison, oy, imalidison nga, dami-daming problema ng bansa ito, ba't tinatanong nyo? Tama man po, di ba? Sa kadagang ko ng problema, nasod, ka na bagay niyo ipangutana nga nagtangag kong chicks? Sige, balik ka, suko siya eh. Yaw siya. Balik ka, Gab. Kita agin bito ni mong nag-yaw-yaw. Tinunod na yung yaw-yaw, gano'n ba? Again. Ganahan ko magtanaw. Bebe. Oo.
4: Pinawa!
1: Nawa nakasaway sa mga igalang uban na kayo sa mga kinig yung ubang mga media po. Masa mo po na inyong pinangutan-anan, no eh? Ibutan siguro na sa lugar ba, no? No? Yan ay presscon, dito sa presscon. Ayaw siguro, diha nga naag-atubang man ng basura. O niyan yung ibutan na, sir, ano daw kayo eh? Nakatangag daw kag chicks, ah. Apil daw ka sa katong sweetheart daw. Wanted sweetheart. Yaw-yaw siya, may galawa na natin pag-usapan yan. Ang daming-daming problema ng bansa. Ito bang itanatanong nyo? Ay, naku, in tao. Ay, naku.
0: Bullseye.
1: Alas 9:13. Oh, 32. Ay, lagkasoko, Mr. Secretary, kay basing mahog na nung tinood. Oh. Dayon ta, bagay gala sa dugang pa mga katikaran. Direta sa dugang pa balita mga igsoon. Ang sedition case batok kang BP Sara gibasura. Atong maminahon kini mga igalang pamahayag usab. No, gikan mga igalas Department of Justice yata ni atong paminawon.
0: XFM Katropa.
5: Sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence of reasonable certainty of conviction. Mataas po kasi na quantum of proof yan. So for that particular crime, under the law, may elements sa crime. Nakita po nila na, there's not enough evidence for us to file this in court. Okay?
1: So, kini karon mga igala, sedition. Now, sa laing bahin, kini mga igalang tulok account sa grave threat ang gipalagan karon, no? Kay, mi pasaka karon mga igala, o gahapon ba? 11, no? Gahapon, 11. No, mi pasaka gahapon adlaw, ang gipasaka gabong adlaw ang tulo ka mga grave tulo ka counts grave threats batok kang Vice President Sara Duterte sa RTC sa Quezon City. No? Kung ano ni sila din, ano sila may gala matagbaw? Kaso dito, napay impeachment nagpadayon. No? Di ba ka na may gala ng kung sabay kay take ano, sa RTC nga? Kanang mga butang apil man na sa gisgutan dito sa impeachment trial. Anong giniingon nilang hulga. O, di ba? Kini mga igalang 3 counts of grave threats batok sa Vice Presidente. Gibasura sa DOJ ang reklamong inciting to sedition. Kanang inyo nadungog, mga igala. No? Nga una nang gipasaka sa NBI batok sa iyaha. Sige, kasi nagpasaka si Matibag. No? Ang dismiss karon katong kasong ipasaka ni Matibag nga inciting to sedition kuno si BP Sara. No, gumikan atong threat. Samtang gipalagan usab sa kampo sa Vice Presidente ang nahimong lakang karon mga higala pinaagi sa legal counsel gikan sa Chua Lim and Associates nga si Attorney Paul Lawrence Lim. Sumala may higala kang Lim gilauman o giandaman na sa ilang legal team ang ingani nga desisyon. Pahimugatan sa abogado nga ilalom sa balaod magpabiling inosente ang Vice Presidente o gaduna gihapoy sila'y pagsalig nga mabasura ang nasampit niya reklamo mga katropa.
0: Bullseye!
1: Ipahimugatan usab sa council o sa legal council nga isip kasamtangang impeachable officer dili mamahimong kasuhan ang Vice Presidente kalabot sa matod pa probisyon sa pagsupak nini sa kasamtangan niya kasong impeachment bato kaniya. Gumikan niini mga seryosong isyong legal nga gipaniguro sa kampo sa Vice Presidente nga ang ilang gamiton ang tanan nga mga available legal remedies sa tama nga panahon.
0: Bullseye.
1: Gi-confirm bagay gala ni Attorney Lawrence Lim ang pag-file sa 3 counts of grave threats cases against the Vice President.
0: Bullseye.
1: Gumikan lang atong kuan. PI ninyong lahat. BBM, Lisa. Si Lisa karon wa kayo nagpa-appeal sa spotlight, no? Daplin yun, daplin, daplin. Martin Romualdez. Di ba? May kinausap na daw siya nga kung mamatay siya, napoy iyang gisugo nga di po sila katulgan. Moni mga igalay, basihan sa ilang 3 counts of grave threats. Butang, gisgutan sa dito sa impeachment. No, mga kaigsunan. Sa ato pa, sa usa ka panghitabo, sa usa mga igala ka event, isa ka kining ground, mga kaigsunan, no, duha karoy kasong ginatubang. Di apay impeachment, di apay kaso mga igalang kriminal. Grave threat is a criminal case.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya lang gipasaka karon mga igala. Sa Quezon RTC, tama ba? Sa, yes, Regional Trial Court sa Quezon City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9.37 na may galantag na sa itong pagpanagumanuban. Ginibahina? Atot, ganin nyo may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape may gala nga doon ay mangosteen, doon ay malunggay, turmeric, og kinimay galang chia seeds. Pangpagamay sa tiyan. No? May ako ang tiyan karon mga igala nga ni Aksyon nag... ni hiyod-hiyod na. Hiyod-hiyod. Kaya mamaya akong gamit niya kape. Okay, ni magaigalag Santon Gold Coffee Mix. Unya. Doon na ba ginis siya mga igalay collagen, munang pampahugot sa itong pamanit, o doon na sa din siya mga igalay glutathione. No? Ako, di nakuha na mga andoy ng mga puti-puti. Di alam ko mga igala sa pampa... kuhan ba kayo? Kani mag Santon Gold Coffee Mix. Wala na kag nakainom sa kagkapsula mo, niya nakakape pag yung ka. No? So, dubli mga igala, imong makuha nga binipisyo. Nakakape na ka, unya, nakapanambal pa sa yung ka mga igala. Kay, kung unsa tong sangkap mga igala sa Santon Plus Gold nga kapsul, naasa diha mga igala, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Doon ay mangustin, malunggay. No, doon ang mga igalay kining turmeric nga maayo kaayo sa atong atay by the way. Ang turmeric mga kaigsunan. Alas 9.38 ang Tagnas Buntag. Ang Santon Gold Coffee Mix mapalit ka na mga igala sa naguna mga butika. Sa atong mga igala ang clinic mapalit na og dinhi sab sa atong istasyon mapalit ka na mga kaigsunan. 9.39 already. Rayon tabi gala sa atong tulumanon. Last topic na lang siguro ni kay para maka-extra tag sa'yo. Dili ta magaigala kay kining Office of the Vice President atol may kuan daw sila. Murag nana po'y naghangyo ron nga gikan sa alas 10, 'di ba ang tawag ni inigab kining hearing hapon man to ni age. Karon murag nana po'y gibalik sa buntag. Oh, karon nana sa plano nga ibalik na sa hapon. Basig wa day viewers kay sa buntag ba? Busy bago mga tao ano eh. Oh. Guwapo ka nina, ganang at dumos alas dosis kadlaon para kamuray mananaw. Hinod ka nina, ato na sila may gala sa alas dosis kadlaon. Karon, kining ginatawag nila may gala ng mga irregularity tungod kunos kalapasan sa memorandum circular o sa circular mga gala sa Commission on Audit, mga kaigsuunan. Ngailang giingong dunay mga irregularidad sa kinibagay galang Office of the Vice President. Dili mangununta na siya may gala, ma-automatic ba nga makonclude nga dunay kawat nga nahitabo. Irregularity or na discrepancy, tas na dili mga gala mo jump into conclusion nga naay nahitabong pagpangawat ng mga katropa. Nabay nahimo mga gala nga kuan, no, kanang problema. I think wala man kina-resolve man bagay gala sa nakalabay nila nga mga witness nga una. Kinibang bawal ba nga gastuhon nimo in 11 days? It's neither allowed nor prohibited. But pasabot, mga igala, kung buhaton nimo, okay. Kung di nimo buhaton, pwede sad. Because it is neither allowed, no? nor prohibited, mga kaigsunan. So, what is not expressly prohibited is necessarily allowed kung atong baliktaron. Yan ba? Ang ingon nila, no? It is neither meaning wala sa duha. It is neither allowed nor prohibited. Sa laktod niya baga istorya, the circular is silent. The law is silent about pila ka adlaw dapat gastuhon ang imong confidential fund. Pwede bang 11? Di sa ka makaingon nga dili, kaya wala sa diingon ang balaod nga dili. Kung i-apply nimo mga igalang, if you are going to use the principle or the doctor, kining prinsipyo mga igala sa non-retroactivity sa kining atuang criminal law, nullium crimen, nulla pena sine lege. There is no crime and there is no law punishing it. So wak mo ingon ang balaod nga bawal na. Oh, di na siya mga igala sala, di na siya sayop mga kaigsunan. Karon, no? Kung atong baliktaron, mga katropa, it is neither allowed nor it is prohibited. Nasa prinsipyo may gala nagkanayon. O bisan sa atong sentido common na lang, pwede ta makaingon may gala nga. What is not expressly prohibited is allowed.

si Bam, no? Karon, pwede ba nga mogamit og mga alias, no? Mga kuan? Pwede, no? Pwede, wala pwede po daw siya bawal po. So, meaning using the name Mary Grace Piatos is irrelevant kung ato paglalisag tama ba o dili. Kaya mismo man ang taga-kuha ni Ingon may galag. Ni Ingon nga, pwede ba? Necessary ba nga katog yung mga real identity sa mga tao may ibutang diha? Dili man. Pwede man. Kaduha, eh katulo di ay, katulo. Pwede ba nga dili OR? Dili official receipt or sabi tawagan na. Lahi namang tirada rin, no? Sales invoice o service invoice. Sales, mga igala, kung nakikipalit niya, na produkto, goods, kung na goods, mga igala. But kung services imong makuha, ang imong madawat nga resibo ron is service invoice. No? Wala naman itong, generic karon ba nga, official receipt, OR, wala na to. No, lahi na ron, kung goods, imong madawat, mga igala, is, sales invoice, tama? Kung goods, sales invoice. Kung serbisyo, imong nadawat, service invoice. Panalitan kami, nag-advertise, mga igala, si company ABC. Oh, na-advertise. O sige, render na mo. Service. It's a service. Advertisement. Dili siya goods. It's a service. So, si company ABC, mo demand arin na mo, mga yuog, service invoice. So, amo siyang isyuan. Mauni service invoice, isa kabuan, mauni atong amount, mauni ang bayaran, less atong VAT, mauni mabilin. O, so muna. Mga kaigsunan. So, gipangutan na, ang kuan, no, taga-kuwa kung, pwede ba nga, acknowledgement receipt, AR? Wa man pud mo ingong bawal, okay raman. So, dili na nato mag-question karon mga igala. Una, ang mga acknowledgement receipts. Ikaduha, mga igala, ang presence or ang existence rather, no, the imaginary existence of Renan Piatos, si Andilim, no, si Supronio, sa to mga pangahan nato niya. Si Mary Grace Piatos, di ba? Si Ani Nipot, no? No, si Bino Ang. Ay, oh. Dili na siya, Michael. Irrelevant na itong pangunta. Ato ng lalisan nga naman. Ano ato man lalisan? Nga mismo ang taga-kuha ni Ingon nga, di man po na bawal. Di man po na bawal. Pertaining to the circular, nga naghisgot talabot na sa confidential funds, mga Ikson. So, the irregularity, mga kaigsuunan, ang nakapait lang, gumikan kay naghukom sila without even asking or without even waiting for the reply of the vice president or of the office of the vice president. Kana lang. Kay mismo gani mga igala ang Senate presiding officer nga nakaingon nga, wa dai ninyo patubaga pod. No? Wa dai ninyo patubaga pod. No? In every irregularity, mayon kay irregularity, dili normal, dili regular, irregular, no? Ang kuan diha is ang kanang affix nga IR, no? Irregular meaning not regular, no? Dili sumaas na andan, no? Mo na kuan nga pag ang naandan pa nitan liquidations, naandan na to. Kung nigasto kag 5,000, kinahanglan hatagan ko nimo og resibong 5,000. Every month mo gina atong liquidation. Karon, nausab man lagi ning imo ang anong nikalit man ka og ka-irregular ning imuhang ko andre nga nikalit ra magka 3,000, no? That's irregular because it's not the regular way. That's irregular. Dili man kadto mo inaandan nga kuan, naandan nga kuan ning kanang may galay. Dili pa maagi kundi naandan nga system mga kaigsoon. Now, dili man necessary nga asa din ni mugikuan ang kwarta, nganong naingan naman eh. Diretso ba na yun? Nga mo yung ka-guilty yun, ka-gikawat yun. Good morning, Sir Idol. Sir Idol, sa FB na jud ka. Naman ko sa FB daan. Na? Nihawa ka sa YouTube di ay, no? Di man naman ikala, automatically, nga, gumikan kay, wala na sunod tong regular nga pamaagi sa akong pag-report sa mga liquidations. Say for example,

0: na short ko og 2,000, no? Pwede kong mapangutana. Wa na viewers kay wa na jud yanahi ang mga tao sa kuan impeachment, no. Mo nang mamalhin na sila hapon na sad. Abala sila diha, no. Inga na ba di ay pamaagi dili man ipatawag, ipa-explain na ang opisina. Karon ingon gani si kuan si Escudero nga wa pud inyo pa-explain na. Nagdiretso ra sa day mog hukom. Nya karon na ana mo sa impeachment karon nya. Karon pa rin inyo pa-explain nun. Usahon man aron. Diba? Nga ang proseso, you should have executed or kining inyo dapat gifollow, you should have adhered to what is the standard operating procedure or process no sa inyong opisina. Well, in every mga irregularidad o problema, mga igala, it is ano, presume nga di, ang presumption ba na yun na ay corruption? Dili. It is presume nga na yun nagka-problema, pa-explain na to, no? So, bisan sa mga ingana ng mga opisina, mga igalaw, lundi man na korte, pero, mga katropa, pwede kang mga pagpangutana ba? No? Ma-apply ni mo ang due process, gyapon diha. No? Nga, you hear both sides. No? Paminawon sa nimo. Ay, di, pwede nang, mga na dahil ka, tatak, irregular yun eh. Wa man lang ni mo pangutana, pa-explain na. No? Nga, ganun na ingana man eh. Karon, ana pa sila magpatawa, ana pa sila magpa-explain. Karon nga, ika-14 dias na, ika-15 dias na mangani ron mga igala sa 15 na ba ron? O ika-15 days na ron sa kuan, impeachment. Ginagaman sila absent-absent mga igala. Yan ay mga kuan, 15th day na sa trial mga kaigsunan. Paminaw na ito eh, mga katropa kining porsyon. XFM
1: Katropa! So, attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so, dahil binigay diyo mano kay Latchika, ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat?
2: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
1: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyo niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
2: Opo.
1: So you have not heard the side of the Vice President or the OBP's office with respect.
0: Importante ni, okay niyo. You have not heard the side of the OBP. Importante kayo na. No? Gumikan lang kay ay kuan nag irregular issue dire so dili man unta na nga na. Sa unsa ni ron katawan na ni may galahuna-hunaon ron. Nga ang gisgutan na sa impeachment di ay during those times mga igala nga na ay chance unta nga wala nila gipatubag, nagdiretso ra sa sila execute, nagdesisyon ra sila bisag wa pa, no, bisan mga igala sa natong normal nga human affairs kumbaga not necessarily balaod, no, kay dinagko naman na even mga igala in our regular human affairs, opisina, balay, whatever, you need to hear both sides. Parte na sa due process. Paminawon sa nimo lain sa kay muhukom ka nga. Nalitan, buta na lang kanin sa amon. Manager ka. Na imo sumbong nimo. Sumbong nimo ang imong paborito nga badge sa opisina. Ayaw! Example na siya, imo kalain na. Example raman na. Musumbong nimo ang imong paboritong badge sa opisina. Muingon nga, kini si employee ABC, rabi ni siya magkakuan, no? Blah, blah, blah. Kay, paborito man nimo si Badji. Ah, dere, bibi, hug. Naon nimo? Ayaw! Pwede ba na siya, Ralph? Ikaw ko no, Ralph? Ralph, sa man yung tagadanaw nga di man kadungok. Pwede ba na siya? Oh. Alas 9.52 na mga igalan tag na sabutan. Asa man to akong kitawagan ni Daga naman o silikod? Oh. Ngayon ba? Nako example. Oh. Kung panalitan, manager ko. Oh. Di na lang ako. Ka na lang ka. Manager panalitan. Unya na ay ayang empleyado, iyang fellow employee, under sa iya ha. Subject, sa tawagan ay. Correct term na. Ayang tao na lang, anak. Kini si Badji, iyan ang paborito. Paborito niyang bae. Pero empleyado under niya. Unya mo sumbong, maingon nga, kini si Ralph ba? Sige manigkalit. Kinis Ralph ba? Di ba na siya mo tarong? Unya, si manager kay gumikan kay paborito niya si Budgie. May mo nalang po si manager. Adi, hagbi, ihagta ka ba? Sige lang, i-suspended na ko na si Ralph. Makatarungan ba na si Ralph? Nilakaw na pong kanahan. Ah, masuspended yung gana, Ralph. Di ba dili? Di na makatarungan, mga kaigsunan. You need to hear. Paminawas siya. No, kay basinog na ato'y kuwan niya, pagpanipsip na itong yahang. Gihimo atong si Budgie. Oh. Di ba? Paminawas siya. Di pwede kay muhukom ka lang dayon. Mimo ka dayon, isyo ka dayon kuwan. O niya, gawas pa niya na, dumta na dayon ni mo itong tao. Pwede na pwede. So even in the ordinary human affairs, mga higala, kaya nang pagpaminaw sa pikas side, importante na. Imo man ni makaaway ninyo, mga higala, dahil sa mga marites-marites. Kundi ka kaibaw maminaw, mga higala, sa pikas, sa side niya, magtuod yung kang ikaw ray tama.
3: Pinawa!
0: Niya, medyo nakarelate. Ah, mao ba niya?
3: Pinawa!
0: Ay, napag-apil niya kay maduol na yung sinuod ino.
3: Ay!
0: Alas 9.54 na mga higala. So even in the normal human affairs, ordinary human affairs, kinahanglan ka maminaw spikas. No? Kaya para matimbang man nimo, samot na ka, tinga ganit na noong angkuha, nag-issue daging ane, issue daging ane. Muna si Escudero po dingon, so you have decided, even wala ninyo gipaminaw ang side sa OBP. So, eh butang talang, granting mga higala nga, mali ang OBP, nagkamali sila mga higala sa ilahang submission, sa liquidation. But still, the decision is pregnant with doubt. No? Ang decision mga higala sa COA, it will be pregnant with doubt. Nga naman, you decided, no? Ex parte. Ah, nanatay mga ex parte. You decided ex parte, meaning you hear only one side. Wani mo paminawang pekas, no? Wani mo paminawang pekas? Paminawang pekas? Kaya di man naman tibuo kung wang pekas. Linti na nga pekas, eh. Moray, dahilan sa na ng pekas, may gala? Ha? Salamat, Mr. Pastangay.
4: I talk to my worthy.
0: Yeah, paminaw, ato lang tiwason ni Miguel ng ingon ni Kwani. Senate Presiding Officer Chis Escudero, go.
1: To what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa silang response doon.
2: Wala pa po.
1: Wala
2: doon
1: pa
2: na lang po. Doon na lang po sa appeal.
1: Doon na lamang. So, inisyo nyo to nang hindi naririnig yung panig nila.
2: Opo.
1: You may proceed, counsel, to the DepEd.
0: Diba? Sa yun na kayo may galang pangunta na to. So, inisyo nyo ito na hindi naririnig ang panig nila. Is that fair? Diba? Pantay ba? Patas ba may galang una-unaon? Dili. Even if mingong ka na yung problema, may galang submission, ang guan, liquidation, etc. Even if so, mga higala, still, the decision is pregnant with doubt and prejudices, bias, mga higala. Ano man, kamura may nag-decide-decide, ana? Huwag mo kabalog unsay explanation na naspikas. Because if you did, tama ba? Grammar na ko, no? If you did, then, they could have explained. Di ba? They could have explained. Ay, nga hindi, manguda. Oh, di ba? Tama na to, kay gutom na. Oh. Ah, si Marina Dunio, da ini, ha? Kuya, Christine Diaz, malagi ka diri, Marina. Kapuol, jud, anang impeachment, ilang mga ebidensya sa witness ni Bangag, puro himo-himo. Agi lang. Because fabricated evidence will not stand in the court. Bisag unsaon, ba na yung mga higala? Bright man ang mga kuandihan. Bright man na sila, no? Fabricated evidence, mga higala, no? It will not stand in the court. Kung ato lang, saligan lang nato atong justice system. No? Saligan lang nato na sila mga higala. Kay ang kung unsay tinuod by, no? There is this characteristic of truth. No? Nga naa siya mga higala ay, kada bang, gradual unfolding, no? Gradual revelation, or gitawag na to mga igalak sa theology, we call that aletheia, no? The gradual revelation of truth. Hinay-hinay mabutyag. It's applicable, I think. It's still applicable, mga igala, in the idea of truth. Kung unsay matuod aning impeachment, mga igala, ang tinuod tabunan man nimo, mga igala, muna akong kuan sa una eh, muna akong opening spiel sa una sa kong programa, no? Ang kamatuuran sa mas tanom nga balili, dat ugan man sa mga dagkong bato, apan mo uliot kini aron makatagamtam sa bilisyo ni Haring Adlaw. Muna akong opening spiel sa una sa dito pag speaker. Ang kamatuuran sa mas tanom nga balili, dat ugan man sa mga dagkong bato, apan mo uliot kini aron makatagamtam sa bilisyo ni Haring Adlaw.
4: Alas 9:59
0: may galantag nas buntag. Yung kumusayo, isa na lang kaminuto na bilin, pandamay mo. Wala tayo oras. Sangan mga igalas, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, 7.1 XFM Tagum. Inyong kalagas kang inagkatropang Arnel Cortez, salamat. Mayong buntag, ganyan yung tanahan, katropa. Atong partner speakers na wang katropang Gabalas. Diyan, hipos na ka na, hipos na. Ay, napagkakuan niya. May buntag ka rin yung tanan. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. And amping mga igala.
5: XFM.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
9: tropa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
16: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Good morning, Philippines and hello world. Gayong morning na ito tanahin. Kung estamos, mga hulmigas o mga hulmigos. Ito mga silingan, mga constituents, mga conductor, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tender, amateur hostess, pasahista, security guard, la bandera.
1: Ano mo, Gapil, di ba yan mga mananagtang?
0: Mananabtan o kanang mga jibana ba?
1: Kanang kuan, wala mo gapit ito, mga mananabang.
0: Mananabang, mga kumadruna, sa baba na diyan, saan ang kumadruna?
1: Ano?
0: Ha? Saan ito? Pasok sa criteria for judging?
1: Dili oil.
0: Ah, dili, ah.
1: Hi mga maling, welcome sa ito ang pinakarindli nga ito lamanan sa Radyo Kinyan.
0: Kung ako, ikaw, siyempre.
1: Galad, mga maling, ikan diriya sa studio, sa Studio X. Ako kani inyo, mga X. Ako si Maring Indoy Erika, dili guapa, dili mistesa. Meron lami, ramang gihapon.
0: Aga okay, syempre ka pa rin yung as useless master ni tanini ang inyong lingkod nga sige lang gyud tawo ka barog.
1: Agang isa kay gakuan pa to sing isang
0: nanghikot pa
1: kay murag mo yat gyud iyahan ko. Dako siguro kay na siya iyahan no.
0: Dako kay na siya og nang yang buna-buna.
1: Pero at least dugay na mapatan kay.
0: Okay, maagi ba magpila ka tambukan? Pila ka layer.
1: Baga maglawas.
0: Di ba?
1: Mga maling, sundin mo sa ito ang Facebook Live. Karon sa Facebook, paki-search lang palihog ang XFM 107.1 Tagom. Pakilili palihog ha, paki-comment sa inyo mga request niya sa ito ang tropa. Okay?
0: Yes!
1: O niya, i-share po ito ang live today.
0: Atong live, no? Live na live ito. O ganang buhay na buhay ang ato programa karon sa mga nagadayang lungso din sa Tagom City, dapat del Norte, sa ng mga purok leader, mga barangay captain, ang uban diha, mga itong maplano nga mudagana, gagising-isi na nga mga ngilad o patasan.
1: Pero, hanok na mo dyan, kagatong gusto magpasibya sila platforma di gobyerno. Hanok
0: yes.
1: Na mo
0: dyan. Ano na mo dyan, pero balang kita ni Waron mga maring, amaring Erika, kay ang katong mga ngilad o patasan, nga di mo sulod o mga kanang mga kapurokan, wala, gagising-isi na mga kulira. Matabaghak, nagingising-ising na. Mula mano na.
1: Ayun rag, matunok og lansang numero 4.
0: Beta, matunok mo niya og ng Bildos Florisenoy.
1: Uy, ngot-ngot kayo na, dahil.
0: Para mataka mo kayo. Mayroon na, makabawas-bawas ng mga dinog-daog.
1: Kanang Florisen, matunok ka, Ana. Dili na sa tablan sa may dynamic.
0: Dili na.
1: Ngot-ngot yun kayo na siya, uy.
0: Yes. Tamang ulit siya, mga kwalya, mga elements.
1: Yes. Ano. Example sa elements, B.
0: Akala kong mga kwalgon, mga parapernalias, good anago diya. Mga kuan diya, mga sulunog, mga chemicals.
1: Mga kuan, mga platinum.
0: Mga platinum, mga silver.
1: Mga chromium.
0: Mga chromium, mga kanyang bunigong takbum.
1: Ito?
0: Da, wala me.
1: Mga maring live, tita ka rin mabati ka rin sa ito ang pinag-uban sa XFM Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, sa mga bago na lang CRD ha, may pag-insert kay Linlin. Ay, good morning ni Madalyn. Mapay pagtakang tan, pag humagtaka ni Linlin.
1: Nakasuhay ka ng kana ganing kuan ang imong kaila ka. Pagsugat nimo kay bag-ong gawa sa CR niya mula manon sa imo. Maksud ka palising ay
0: kay ni gawas mo sa CR no imong asugat nimo kay bore pagbakos ba. Mamay pag-insert.
1: Ang syempre pilih lang sa mga maring kay ato ang mga beauty today mabati sa karon diri sa XFM Bukidnon.
0: Yes, XFM diri sa my general center city.
1: XFM San Francisco.
0: Ako sa del Sur.
1: Oh.
0: Dili sa maya XFM Pagadiana.
1: Asa na pit?
0: Asa XFM Pagadiana.
2: No.
0: Ano si Stanley Duhinyas sa? Wala ko kalungkog ni Stanley Duhinyas ba?
1: Tuwin, wala na siguro sa kayo na, wala siya mga kanid.
0: Amat nagapit.
1: Wala siya mga kanid.
0: Kasi pangalan lang isim niya?
1: Si SM, nyo na ka. Si Kenneth Bustamante.
0: Sir, SM Kenneth, sa mga kapilapil pa ba mo rin report? Sir, kaya mo nag-giving on namin ni Kenneth. Ani, kwan?
1: Nasiguro siya,
0: ni Stanley Duhinyas.
1: Wala dahil sa kadlaw ninyo daw, di ay siya.
0: Wala.
1: Basig busy siguro si, kwan, si Stainless?
0: Si Stainless Duhinyas. Wala,
1: hayatik. Hoy! Mga maring, ato ang katropa, okay, ora mismo, pwede na tayo masugod.
0: Oo.
1: Sige na, sibog-sibog sa mo diya sa unahan, B, o nga, Kaya mo rin musungko naman sa kanila sa inyo ang mga lubot?
0: Yes, oo. Oh, kana, kaya mo rin mo dapat na ito sa dapi-dapi, no? Sibog-sibog na sunahan. Oh. Ano itong kabalok ka, si Linlin? Yes. Siya ngayos, ganahan dito ko mamino ng inyong kwan ba? Inyong video okay, bakit ka na nga, grabe harmonious. Grabe ang harmony, ang melody sa inyong mga kan. Grabe, grabe gano'n kayo. Di siya mairita.
1: Lagi niingon nung, mura ito mga vokalista nga. Mura ito na tingog ni David Gatiss daw.
0: David Gates, David Gates, dili David Gates.
1: David Gates dai na.
0: David Gates ah.
1: Ba, muri na siya. Anyway, nindot pa mga kanta niya. O karon mga maring ha, i-comment ang inyo ha mga gusto ng madungog ng mga kanta sa to Facebook live. Dunay ay 16,000 viewers.
0: Oy, grabe, buhay na buhay ang 16,000 live viewers, no? Ang oban niya ang actually 20 na ang oban na nagtatak ang pa para panood to.
1: Hagpat pa sa mga gulay yun.
0: Mga kamunggay, mga lagot mon, mga haros.
1: Mga ulok-bate.
0: Ulok-bate, mga batong.
1: Limahong bato.
0: Limahong batong. Abot aning uban. Sige.
1: Na-request din. Di na baling mawala ka. Aba, wala siya makuani, wala siya masayangin.
0: Gani.
1: Ngayon pa si Kuan, si Josefina Tinanbunan nga, maganda kayo mga katropang beauty. Happy Wednesday from Tinanbunan family. Bog kaon, lantapan, salamat and God bless.
0: Grabe
1: naman yan kaayo ng mga kuwan.
0: Grabe naman yan, oy.
1: Masakam po na itong kabuhian ng mga pagdayig, oy.
0: Ano nyo talaga ba? Ano nyo talaga yung mga ganyan ba?
1: Dapat diri si Dexter Peralta, mga maring. Pa-shout out kong Brian J. Reyes, a.k.a. BJ.
0: Aba!
1: Ang founder ng Macho 19. Salamat kaayo, aba. Paputod ipon mga macho na.
0: Ikaw na dito, comment sa comment section.
1: Comment ang mga screenshot.
0: Comment down below.
1: Yes. O syempre mga igalagin niya ito ang katropa, okay? Dili ni siya mahimong okay o dili ni siya gipaluyohan sa ito ang mga produkto ang ginama sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring ang unsang nga produkto imo hari ha.
0: Aba, ang Sandon Gold Coffee Mix nga na ay
1: glutathione.
0: O unsa pa?
1: Collagen.
0: Collagen, yes. Oh.
1: I miss that coffee. Ha ha ha. Hoy, naiburin
0: niya. Yeah, ba, naitakirob, oh, naitakirob. Sige.
1: Alay, nagpura man yung diarya, oh, eh. Marami siya ka ng grip o kwan?
0: Grip?
1: Grip.
0: Grabe naman yung marami grip.
1: Ha?
0: Asa man, marami ka nang kitag-away.
1: Ay, Mike?
0: Ay,
1: Mike? Wala yung mic sa ako, ah.
0: Asa may mga mic din, ah. Dito naman lagi butang sa kung ano, eh. Sasakyanan.
1: Hoy, nabot natang 20,000 viewers.
0: Hoy, congratulations.
1: Hoy, ni babaog, 15 viewers.
0: Aba.
1: Ah, niabot lang ganun si Darian, eh. Baba na sila. Nita Balderosa, good morning. XFM Tagom. Good morning, sabi mo, Nita. Asa man dapat si Nita sa Canada? Masiguro na siya.
0: Sa Canada. Sa Canada na siya. Kanang
1: good morning.
0: Ang plug sa Canada kay matod pa sa ina kay kuan ko dahon ko na si Melina.
1: Mura lagi na siya kanang plug sa nang kuan sa Red Cross.
0: Gani.
1: Plug na siya. Mura sa Red Cross man siguro na oy. Masa to mura dahon sa
0: kuan na Jimelina.
1: Unzip ang plug. Wala pa ko kita sa ilang plug.
0: Wala. Sila ato nang search and rescue na to na.
1: Pagkabang sa CDR.
0: Oy, si Josefina, salamat kayo diyan. Kisa pa man ni si Dexter Peralta kang Mitch Yorong. Aba, hello mga bayot ko. Salamat kayo dihan at sa 16,000 live viewers sa mga katropa.
1: Pakishare Mitch Yorong, Josepina, Nita Balerosa, Nancy Camila. Pakishare ito ang live view. Aron nga mas taghan po ang mga matulala ron.
0: Oo.
1: Mitch Yorong, kung saan ka rin siya kuan ni mo, mautuduhan ni mo?
0: Kana, magdepende rin na siya no, sa mga kuan, panahon. Time will come and people will tell.
1: Da.
0: Yes, indeed.
1: Mga maring ay kalimot, diharon nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag-Santon Vitamin C.
1: Sama na mo nga, piminti mo naka-Santon Vitamin C. Lami, piminti mo ang ngisi.
0: Yes.
1: Labi na giyod og makakaon mi og karne.
0: Karne. Di ba?
1: Napay, alaga, init-init daw ang kwa ni Nita Bilderosa. Oh, sa maring ang comment na, gagabaga-baga man na. Uy, mura magkayo na, uy.
0: Gadilakab ni siya, madam.
1: Salamat kayo, Ma'am Nita Balderosa, sa imo pagli-li-permente matag programa sa mga uyutar. Mga maring.
0: Sige.
1: Oy, ato ada iti maya sa mga maring mga taga Carmen, ganina di atas Carmen ganina.
0: Oh. Nadiha so dakay kay salamat sa to mga constituents
1: sa mga taga Barangay Ising.
0: Ising ng Tondo.
1: Yes. Sa mga taga si Municipal Economic Enterprises. Sa Carmen nga halos lahat na aksyon sila kabalaka nakit an ka master.
0: Yes. Oy, para karon sila kita og kanang mga Puerto Rican, no?
1: Di sila katoo nga katong adlaw do na mestizo maabot sila ang mga buhatan na mari.
0: Ganin mga ganin ko ugad labo sa tanan odi atong mga katong maligayag balot dia mga tidira mga balot vendors mga hello sa mga baloters. Kanaka lalong lanog gyud ta dia sa Carmen.
1: Lamian ko magtanan silang balot dia ba?
0: Ngano man.
1: Mugbog short.
0: Kala mo kala kala mo ko ang godi ma kana padulong godi. Mo apit man jugod dia no.
1: Aba,
0: oh, di ako nagkakabalot. Grabe kayo. Oy, kanang mamintana naman ang ilang kanang gitawag na to kanang kanang binsabit ba?
1: Mo ba?
0: Kanang kala sa binsabit. Kanang mintanas bitok ba? Oy, ang pusod. Oy, grabe. Oy,
1: grabe.
0: Oo, kaingon ko ko nga. Makaala ko dai kanang ipakusgan mo na ni mo mabungol ta.
2: Kuha mo na. Di ako. Ako ba oy?
0: Ha. So, ano siya nga, kung ano nga nasuman, kung nga, kung ano kasugasin sa siguro na ninyong mga man mo, oy, ka na nga, mga tuog, mga ligo mo.
1: Atong akong request din na pwede siya mabasa. Yung sa may request din Nancy B.
0: Ang sa may Nancy?
1: Ang sa may Nancy. Ang sa may mo, wala pa nagiganin kayo ka-request dyan. Dahil na po, Nancy, oy.
0: Request na dyan. Ang sa may sumay si Nancy, oy.
1: Anyway, ito sa i-welcome mga maring ang pinakagwapa sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Well, hello, well, hello.
0: Aba,
2: gwapa gid ako tinuod, oy. Kita ka ayo.
1: Mura kag ko anday, mura ka kana mistisa.
2: Mistisa.
1: Kato ganyan kanta sa What's Friends Are For? Si Kuan, si Dion Warwick.
0: What are friends? Ay, ganaman na ganaman na si Kuan Ana.
2: Favorite song ba yan ni Kuan?
0: Ni Gab.
1: Uy, gapahan ko ni Dion Warwick.
2: Ah, gapahan ka lang. Gapahan mo dyan sa lagom.
1: Okay, wek.
2: Wek
1: pero wek lang siya.
0: Namagay na kitawa nga, black is beautiful.
2: Yeah.
0: But too much black is charcoal.
2: Uy, lahil na ginayin mo. Lahil na ginayin mo, Master.
0: Black is beautiful according to the black people. Ana.
1: Mga maring, good morning. Ang request na ko ba, bikining itim na ulian, naraba ko ang iro sa kalintura.
0: Aba.
1: You made me live again. Ingon pa si Nancy. Mm-hmm. Uy, si Marindaria ang haod mo kantaan na mga
0: ingon. Kana!
1: So, tagay mi operator o kanta nga, you made me live again. You made me live again.
0: Mm-hmm.
1: Sige, B.
0: Sige.
2: Okay na ba kayo na kantahon, Mari?
1: Okay na,
2: ikan ba yung Bangladesh?
1: O, mao ba?
2: Oo.
1: Adro, kayo nanimaho dali o ginya?
0: Nanimaho ang kwan, nanimang tao?
2: Ayaw, uy, kayo. Lami ba kayong sabaw ni Lalito?
0: Mm-hmm. Uy, mga ta. Lalito Eteri.
1: Pasalamati.
0: Yes, ang mga shoutout sa mga Salvavida girls, di ha? Mm-hmm. Oh, grabe ang mga Salvavida girls, oy.
2: Dagko gina sa salamat.
0: Alam man,
1: unay man sila sa pagkaon mo na nagko na kaisa.
0: Yes.
1: At least himsog sila maring.
0: Mana, ha?
1: Always lagi malit si Tia Daria. Aba, nakahiring na sila.
0: No, gina-monitor na ka.
1: You are now under monitoring.
2: Amo na yung mag-makeup, isa man yung ka-oras.
1: Kagwapa ni Tia Daria, oy.
2: Tagilan na kayang tagiyaan ng t-shirt. Kaya pa nalabhan.
1: Tabangan ni lima kahabal-habal driver, di pa gini maluya.
3: Ayaw naman.
0: Dini madala ni ako na yun. Dini din ang mapatal ritso. Kaya mga aking pagkapilakalier, ani.
2: Gani.
1: Munang ginunggan na lang.
2: Gani, no.
1: Okay, so, kanta, Bi. Sa may kanta niya, ikaw na, Tia Daria, kanig. Nag-request diri gikan kang Camilio.
2: Sa mo na, ako Nancy.
1: You made me live again.
2: Abirahin na ito na si Nancy.
1: Dili na lang tamutanaw kay di man basahon. Oy, ngayon pa si Roy G. Tim-Tim.
0: Mm-hmm.
1: Basa na yung mensahe, Roy G. Tim-Tim. Alay lang ka, Roy G. Tim-Tim. Ay. So once again, Roy G. Tim-Tim, salamat sa imang pagtanaw. Taga-asa bang ka, Roy?
0: Si Roy, o ka si, sabi si Alano Pabilino, Pablino. Pablio, di ay always lagi na malit. Ingon gani ko. O si, request ko, pahak na upaw. Grabe gini si Jun Jampong, oy.
1: Napahak na upaw pa.
2: Ay, alam, itingog na si Kuan, si Wilma Joaquin.
1: Okay, ni.
2: Ano siya nga, good morning sa inyong tatlong magandang bayong.
0: Bayong.
1: Hoy, abot taog 23,000 viewers.
0: Hoy, grabe naman yan.
2: Kini, kimitingog na si Master Ichikoy.
0: Ichikoy, nabunturan dabaw di oro. Shout out, mga sir og ma'am.
2: Oh, mag-goy sir, girl.
0: Kanina, wala lang ko yung buhay. Kami ko na, may meron magugusto sa saltip. Anong salin steeples, ma'am. Wala nga, wala ko yung buhay. Pasensya na kayo mo, mga people, mga my friend.
1: Kanina ko, waray ka.
0: Waray mo, hok.
2: Saltip na ito.
0: Yes. Ay, request ko, Bia, nabaling, sana siya.
1: Di na baling mawala ka.
0: Wala ka ba?
1: Pagbiliya ang pakantahon yun.
2: Ay, kini.
1: Pero una ito si Juan.
2: Kini, ang hagad na gano'n si Mitsurong.
0: Kini si Mitsurong. Ako yung gano'n bigtian si Mitsurong.
2: Ang hagad na gano'n siya, Mari.
0: Anhimol, New Bataan, Ligo, Tagsapa.
1: Ay, tugnaw kayong tubig sa New Bataan, Mari. Makuyos mo itmigil.
0: Ako, Mitsurong, anahon na ka, mga Ligo, Tagsapa. Anahon na to ka.
3: Nakatistimbi ako diya, Mari.
1: Uy, kung ano?
3: Nag-ilo ko ba, ana?
1: Uy, sa lipdi.
3: Niontol ko, uy. Tugnaw ka yung tubig.
1: Salip, di ginayin mo ang disposal kay Mga
0: sobrang na mga...
3: Ay,
1: limatok sa pagod.
0: Ay, mga pre-radicals. Manulot na mga pre-radicals diya, oy.
3: Ay, limunin na lain. Yung diya, Miss Yurong.
0: Oo. Pero kasi Miss Yurong, mga maring, okay, ako may mga ligog sa paano eh. Ay, makuang yun, ma... Mukasa, makalampasa pa, magbalod-balod yun na.
2: Adi, ay.
1: Maklaro na ako.
2: Maring, good morning.
1: Impas ganyan siya kay... Anayin mo, maribin naglinta, patakala
2: sok-sok. Request ko, bikining itim. Kaya naulian akong kalintoran sa akong iro.
0: Aba.
2: Noted. Kantahan na ko. Ni Master na bahala diya sa bikin. Kaya buraman po ni si Blackjack o Nabuong.
1: Aba, si Sir Ken, ganda na na green screen.
2: Ay, naabot na ilang i-order.
0: Aba.
2: Aba. Tinood ka na ilang ibutang?
0: Bog na ang tubig dito sa Maragusan. Aba, Wilma, si Wilma Joaquin.
1: Aba, si Wilma.
0: Asa man, bigtian ni mo ni, bigtian ni mo ni.
1: Ako'y bigtian ni Wilma kay... sa tagog po, dapit. Salamat kayo, Ma'am Wilma. Ay, upaw. Ikaw kay kantaan
2: Wala, mapokus yung kakanta si mong
0: kantaan.
2: Mapokus ka kaugilingo ni mong imuhang kanta.
1: Ano mo i-dedicar?
0: I-dedicar ako ni kang Jun Jampong. Para makuha na lang iyang kalagma. Hello, check. Okay. Ready, go!

0: Thank you so much.
1: This song is for you, sa nag-request.
0: This song is dedicated for you.
1: Salamat kayo sa nag-request. Ano yan? Imo yung itamaan ang nagkanta.
2: Iunay ko ninyo ba?
1: Kasi ayun lahi naman ang unay, master.
2: Kalang gibira-bira ang taba nito dyan. Gisok-sok sa kalubinhan.
0: Maubagi.
1: Maunay unay di ay sibo.
2: Oo, maunay unay.
1: Ayaw sa ayaw sa.
2: Ayaw sa.
1: Maluoy mi, kadi kaabot.
2: Oy, saunan lang.
0: Come what me, maring kantahan, Nining Garcia. Salamat kayo. Katong baguhay lang na human nga kanta mga maringa. Nindot kaya pagkakanta, tutukan nato sa Santon Vitamin C. Para mas malami ang isi.
2: Mag-Santon Vitamin C!
0: Next song.
2: Next song. Come what may.
0: You made me live again.
1: You made... Kakin sa man ang request?
0: Eh mo.
1: Kakin sa kanin na?
0: Kang kuan. Kisa tong kabawa to eh.
2: Kisa man to?
0: Si kabaw ba? Si Camilo.
1: Oh, kabaw din. Amin ako ilipante na siya.
0: Request ko ganang ismering hoy.
1: Aba, si Roy Tim Tim. Talikod kay ismering hoy yun.
0: Salamat ka ayaw ni mo de paring Roy Tim Tim. Sa inong pag-request. Ay!
1: Mingawa man ani di ay. Uy! Ay, come what me, Manggordi.
0: Come what me, malagi na.
1: Kantahan na imo ang come what me.
0: Ako, be. Hello?

0: Ay, pagkauwa maring.
1: Okay. Salamat kayo.
0: Okay na kayo itong bagarakag na wo.
1: Amara to maring. Ay, maulaw d'yo ko ni... Maulaw ko ni kuani, ni kuahaw.
2: Ay, lalik.
1: Maulaw ko ni Alano Pablio.
0: Ni John Jampong.
1: Okay na si...
0: Ni Mira Luna Dinglasa. O si Riz... Rizzy Moore. Uy, kanang... Pwede yung pangalan niya maring ay Rizzy Moore. Bura ka ng apam.
1: Parinti na ni Mandy Moore.
0: Ah, di ay. Good morning mga sista. Pa-request kog song. Mga matang mapaghusga.
1: Aba, aba, aba.
0: Or ako, or ako'y nagparaya, please, mga mari. Asa mo itong kaniya ngani? Maring imo ingon?
1: Asa man ato, oy?
0: Atong, unahon na itong kanta itong kaniya. Atong first come, first serve, mga tadari.
1: Hadik ng limatok mga yot, akay mo kulikot sa bangas ka. Bangas ni si Alvin Guok, oy? Shout out mga maring.
0: Ah, you made me live again.
1: You made me live again.
0: Kay Nancy, kambising masuko na po si Nancy. Isa kasimana na lang, wag ko na kanta akong request. Mahana ba yan at si Dayon?
1: Barangon yung ni Nancy.
0: Ay, mamamarang na yun.
1: Palibangon kag durian nga po.
0: Ay! Dili po yung naipadakon.
3: Ayaw naman.
1: Kanang wala pag-ibu ako.
0: Dapat na yung mamarangay nga magpadako.
2: Ah, dito ta sa Balite. Ihian ra.
0: Karang sa Balite man god master, kawa ka kabalo kung sayo mo dako, nya masipiat unya mo dako.
2: Kuya dag mo dako ang ulo.
0: Ay ay,
2: mara si Jun Jampong.
0: Mara ay, nakarin sa ori. Ay nakakita dai ka master.
2: Si mani kag pudding.
1: Tahimik
2: lang. Ay, Jun Jampong, ano si kag pudding Jun Jampong ha?
0: You made me live again.
1: Mga matang mapanghusga.
2: Aba.
0: Ah, wala man. Di ko
1: kumusta sa kanang mga.
2: Sabi na siyang buwan mo na bag-o man siya. Bebe.
1: Sige daw, be. Mga sabi na siya mga
0: una na to tong kanggo eh, pinakauna ba yan ako nabasa o niya masuko
1: na po na siya. Gani na masuko na po si Kuan Nancy.
0: First owner ba si Nancy?
1: Amara, practice
0: Si Nancy. Si Nita Valderosa. Ano na sila?
1: Aba. Okay, sinabi. Rap man din naman rin.
0: Ay, rap. Di man kami rap ko. Si Ralph man kung ang rap niya.
2: Si Ralph na, si Ralph.
1: Di ta kabalo kayo. Mapasubo ta man rin.
2: Makwenta, madaot ang atong atras sana.
0: Basta di nakakabalo mo kambiya, anak man rin.
2: Gani.
0: Lahira pa na yung kambiyada. Kaya kadili na ba na automatic.
2: Kwantri si Lalom.
1: Medalo na ding lasa. Salamat kayo. Kabog na bastingog. Uy, mara magikanster mo. Ay, bangas.
0: Sige.
1: Kisa may...
0: Mga opaw, nang husga o request. Lain na gina si Jampong ay.
2: Oo, kasag nila si John Jampong kay. Paano lang siya, komedya na ba na ka John Jampong kay. Okay, komedya natin sa dagway ning Tohana.
1: Mani otto, tanin niyo idol. Sudan kay gulay, bonggos, sabakang isda nga.
0: Tambasakan. Kaya hindi ka mata
1: mukha. Mukha ba yan tambasakan?
0: Mukha ba yung isda nga na itiin?
2: Ikaw may, imaw mo na idea, Roy, Tim Tim. Ikaw lang siya kaon.
0: Unahin sa siguro niya kaon. Sige
2: na,
0: birahin na niya. You made me live again.
1: You made me live again. Asa na ididikar niya kanta?
0: Ay, siya nag-request.
1: Romel Tabanar,
0: kang salamat. Kang Nancy Camelo. Huwag napabanas si Nancy Debe. Comment daw Nancy ng loo na si Nancy.
1: Sorry, Nancy.
0: Nancy, sorry.
1: Kiding awita. Hatunin ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dikaya ang arthritis, kaya magsangkiig biya ka magtikang.
0: Oh, yes. Yung
1: Santon Plus Gold, adlaw-adlaw mga marim.
2: Correct.
0: Likayin pagpangapi ng taghag ng asukar kay ikaw diabetes na.
1: Uh-huh. Sino may
0: og? Pag Santon Plus Gold.
2: Kana.
0: Yes.

0: Quezos, salamat sa pagkantana kay Isaka.
1: Para to kay Nancy Camilo.
0: Gika ka Nancy Camilo, maringirik ka, taga doon siya isa ka balot nga, lampinig. Ayun sa napatukan. Ano, wata rin sa ka.
1: Ay, okay rin, ikaw ko
0: gagawin. Pero sakit saan.
1: Salamat sige. Kayo, Master.
0: Salamat, ha? Okay.
1: O sabi na, ikalo na ko na yung basket.
0: Ayaw lang, ayaw lang. Ako yung muna kalo. Alam pa si Miss Yoro, kung dinigun ni Kabayot, kanina yung mga... magdaster, pamatuti daw, Master.
1: Pamatuti, pamatuti. Sama, pahukaso na to, ne?
0: Mitsiorong, ikaw Mitsiorong, ha?
1: Ay, mubirada ganyan si Mitsiorong.
0: Mubitian, tagyo ka, Mitsiorong. Talawa lang, manugam yung kag-aslo, malas dos kan lamon.
2: Asa naman ako ang request ng bikining itim last week pa na bali.
1: Ang tama, Master. Bilahin, Master.
2: Wala na. Hoy, dalano ta biko niya.
0: Akana.
2: Happy tabi akong birthday. Doon na akong birthday.
1: Dili, give me reklamo anang biko.
2: Akong birthday dool lang ba ya? Akong balay diha ninyo mga maring. Hoy, si Den Luna dool
1: na
2: balay diri.
1: Ah, saan na Den Luna diha?
0: Ay, ay, na diri.
1: Ay, pakantahan na na, Master. Pero matagawa ang tagbiko. Matagawa
2: ang tagbiko, maring.
1: O, kantahan. O, saan pa may laging request mo, Den Luna? O,
0: saan pa man, Den Luna? Si kantahan na mo.
1: O, saan pa si Daghan pa kayo kagot request?
2: Ano na?
1: Unahon na muna.
0: Okay, saan ba? Sayawan ako ni.
1: Akin yung ato yung hot one, Chuni. Ipainong mo na ito, eh.
2: Kang Den Luna.
0: Alright, check. Sayo ina ka

0: Ay, palakpak tong gipangkuanan, oy, gipangkuanan ka ng gipangbayaran, oy. Palakpak, palakpak, palakpak, palakpak. Ay, Ding Luna, ha? Ihatod big town. Masin na pa kayo request yan, Ding Luna. Katahod pa na mo, Ding. Kaya happy to my birthday ni mo.
1: Ayun pa.
0: Alright, Ding Luna, nabay isa, oh.

0: Wala na may pakapin na yung pop-up lang dito. Pop-up doll.
1: Doon ra kailan nga din Luna.
0: Sa mga request mo din Luna.
1: Luna, dalian na din Luna.
0: Abot. Ano ba si Wilma Wakil OMG, bot-bot.
1: Aba.
0: Grabe.
1: Ibot-bot si Wilma Wakil si Muhammaring Erika.
2: Ano ba si... Paduhan ako din sa tagong
0: po. Si Villaril, o si Villaril na po si Mark Anton. Pa-request kong song, Palanga, Remember Me.
1: Buga lang yun ang biko.
0: Buga. Alam na, alam na this.
1: Alam na.
2: Iti na ang biko.
0: At sa may request din mo din, Luna.
1: Alin, Luna.
2: Ay, naku, mga maring. Atong oras, alas 10:56 na sa buntag.
1: Ah, sibog-sibog ta sa tahan.
2: Balik ta sa unang ganisong ko na. Kinang XFM.
1: Excited!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniyan to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
5: usa. Epektibo dining
6: copy day.
5: Dining Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
5: nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin niyo inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit, sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pharmacy. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, balik ta. Mura tagpanit ani mga...
1: Yes!
0: Katropa.
1: Yes!
0: Yes, yes, yes, yes! Hello, hello, hello, hello, hello, hello! We're back, we're back, we're back,
1: yes,
0: we're back!
1: Yes, we're backing, we're backing!
0: Aha! Aba, request mo diabi, request mo diabi!
1: Ana na si Kuano, request kog song muna, boss!
0: Aha!
1: Para sa asawa na ko nga... Fallen by Jano Gibbs.
0: Aba.
1: Ilinchik mo ni Maring.
0: Kinsa na.
1: Ay, mo ni taga-abusan, Maring.
0: Taga-abusan.
1: Taga-San Fran.
2: Ay, siya rin na di ay.
1: Ay, sa to, Sansim, sa to.
0: Ay?
1: Sansim?
0: Sansim, taga-kwan na.
1: Sansim,
0: ba? Sa kwan na. Sansim na sa mga sa resort.
1: Salamat sa mga Maring. Hulatan ninyo akong birthday sa October 25. Dugaya pa man ni mo birthday.
0: October pa man ni na ko anday di luna ay. Bawi pa man sa akong birthday bago mo abot sa birthday.
1: Bawi na master yung magiganda master.
0: Bawi na lang ako lebe.
1: Bawi na dugaya man pa anan
0: di. Sige, ay advance lang na ang tuno lang sa iyo na. Hoy, before I forgot, I grabbed this opportunity to greet my friend, my beautiful friend.
1: Very
0: sexy, very hot.
1: Go ahead.
0: And very dangerous.
1: Oh, dangerous? Why?
0: Yes.
1: Why so dangerous?
0: Because she like kwan.
1: She like horse
0: she
1: riding.
0: She like dangerous firing.
1: Ah, did you aspiring?
0: Yes, yes. She always aspiring anytime and anywhere.
1: Oh.
0: Remember PDIC.
2: Did she teach us how to doggy?
0: Hi to Misty. Hi Misty from your friend here in XFM Philippines. Mm-hmm. And I hope will you join our company?
2: Mm-hmm.
0: And
2: what name of company?
0: XFM. Jensen. Yes. And I thank you. Let me say good morning ni Budha. Apply mo ka. Ato alam mo si Kuan si. Sana si ato nga. Si Sherwell.
1: Si
0: SM Ruel o ka si Evelyn Sabasahi. Ang kabas ni Tichi Agbayani.
2: Sige. Ay na ba si Moore? Please, mga maring, pakikanta sa Wala Man Sayo ang Lahat.
0: Aba?
2: Thank you.
0: Wala pa yun sa mga ang talang.
1: Kaliyo ko kanta request ko The Greatest Love of All by Master Inday. Si ikaw na nakanta di ani Master.
2: Ay na maring, oy, katahin na maring.
0: Kinsa man na.
1: Ikaw rin nakanta na maring.
2: Kantahin na maring tungkol kaya itong oras.
1: Ate Josephine, kanta na maring. Tagalayo para pa na maring.
0: Hindi, ako'y kanta libe.
1: Di kan pa na sa mga kusado rin sa lantapan.
2: Oo, ang masunod nga kanta mga maring. Ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive function sa imong pangutok mga
1: yes.
2: maring. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-ina mo Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay.
1: Yes. Og... Lansunis.
2: Og soybean na.
1: Ay, soyabin din na.
2: Ayun
1: sa lansunis,
2: soyabin.
1: Sorry.
2: Ano
0: ito kanato?
1: The greatest love of all.
2: The greatest love of all.
0: Be ato na namin nagkantaan ng lalaki.
1: Si Steelheart.
0: Andiliyoy, George Benson. Aba.
2: Si George Benson.
0: The Greatest Love of All by George Benson. Okay, diha lang ha.
2: Dilik atong kuanda, Whitney.
0: Ano ba, Whitney Tyson?
2: Whitney Tyson?
1: Lahay magunto siya. Lahay magunto si Tyson, oy.
2: Lahay magunto siya ang
1: si Whitney magunto?
0: Aba.
2: Whitney Houston magunto siya.
0: Aba.
2: Whitney Houston.
1: Lahay magunto Tyson. Kaya may Pilipina magunto si Tyson. Sa kalibat na lang agi.
2: Soccer player mo na siya.
1: Kinsa?
2: Tyson.
1: Dili ay boxer magunto siya.
2: A boxer din siya, di ay.
1: Lahay magunto soccer.
2: Kisa man to?
1: Si Whitney.
2: Si Whitney.
0: Sige, nalaliyo na to, eh. Kaya manguli na sa itong bukid.
2: Tagsarami ito makabahada.
1: Sirinda man yung gusto niya.
2: Ano yan ang kanta mga maring? Yok po yung mga ulo o pamalandungan yung mga nanglabay sa kinabuhi nga umta mabalik lang siya. Ay kalimot mga maring, ang problema mo masulbadra pero ang dagway naging di mausap.
1: Ayaw naman. Tawa ni Misty. Si Misty Rosie na katawa.
2: Asi katawa Misty. Kusi unta man yung mga kuhan at me games ron.

0: Okay, tama na. Tama na, undangon na nato ni kay magdrama na ta.
1: Ganta ko, ay makainoklo, babuntaan na mga maring.
0: Ay nako, mga people, mga my friends.
2: Nakinoklo today ka?
0: Uy, si Dave Missy, nagtala ni Mr. Rosie.
1: Ah, si Mr. Rosie, galing nila sa inyo, saka hihihi.
0: Ah, eh, grabe naman dila, yan.
1: Si Alano Pablillo, mga maring, can you play my one and only my parokya ni Edgar. Dedicated na ako sa ako ang crush nga si Raquel Canuno. Thanks a lot, maring. Laban lang ang It Begins, ha? Kipi ang good ba si Masilip?
2: Kipi ang good eye.
0: Kipi on good eye, ha? Sige.
1: Harold Salang, salamat kaayo sa imuhang paglili doon.
2: Paglili si Harold doon?
1: Ganyan, makita ang good ato ang It Begins sa ning kalakihan.
2: Pagdili makita ako, maring.
1: At anyway, atong oras, alas
2: 11:14
1: na sa buntag. Ano yan ato ang live drama.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakatugwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og master, Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

akong pamatasan. Duhuti ako nga makahataga sa ako ang pagtahod. Kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong hangtol manong. Kung ako, ikaw. Bumaring, ako si Alan. Nagpuyo din sa may Pagadian City. Permintin ako madunggan ninyong programa diri kay gina-shoutout ninyo si Stanley Duhinyas magod mga maring. Mga maring, kani ako nga suwat tampo karon nga gipadangat din sa inyo si Bianan. Bahin is ako ang ginagustuhan nga babae nga itago na tos pangalang Misty. Yeah. Si Misty mga maring, guwapa kayo puti. Mura ba ko ni Japonisag mata? Why, lalaki nga di makagustuhan ni Maring kay power kayo? Kada ba nga makaingon dyo ka ba nga gano maning bayahan o yung ano nga karon pa mami nakita din niya? Daghang nagagustuhan ni mga Maring. Gani ako mga amigo nagagustuhan din niya. Apan na mag-hesitate sila ba? Kaya makalanganin nga din sila mga Maring? Mga Maring! Para masabtan ninyo ba kung sa'yo igyo yun o din akong suwat? Ayun na ano yung mga pangitap.

0: papá.
1: Sa may Trada Land.
0: Pagkailan ka ng... Kailan ka ng Misty?
1: Misty? Murag pabilyar mo ng pangalan na do. Yunab. Ah, oo, Misty. Katumanan ka ng sugod sa ma... Papa niya din mo sugod na... Sige, nagpa-Misty, ala.
0: Dili ba? Kanang babae, pikas purok mga... Si Misty ba? Katong sinita ba?
1: Okay, sa bugod tayo, di makailanan do nga. Nidaog mo na sa mga beauty pageant. Isuraan nga bata saktog pamarogo niya. Labaw sa tanan. Hamis kayo, murang nagka-clear skin herbal soap.
0: Gani pa. Ito na ko'y plano pa ba nga? Panguyaban ako na siya.
1: Panguyaban ni mo? Kaya ka ni mo do?
0: Kaya lagi ni. Kaya ginago ng mga trabahoon. Kini ba pagpanguyab lang? Pero mag-istorya nga, Misty. Higigugma ko ikaw. I love you. Pagka ko bi.
1: Mabitaw na gingin ako sa iyo nga kulang yung kas orientation. Ano ni mo nga, Misty? Misty, ikaw ang only nga babae nga nagpuyoning akong kasing-kasing. Doon na pa'y musulod buklan yun.
0: sige pa, pangyaban ako.
1: Basta musalig ko sa imo kay liwat yung kanak ko. Subalitay lang na ko doon kung isigot magkang mistake kay lamir ba kayong bayhana na. Ispoko muna.

0: Oh, apa pre?
1: Lagi print.
2: Kaya kanan mo pre, ka pertimbangan ko pa hagan.
1: Kaya pre, lagi na.
0: Nanguyab ko na sa wala pre. Wow, kasug, wow, gisugot pre kay.
1: Ba?
0: Okay, ay, bando ko lang hindi ko pre kay. Kuan pa na pre. Balog ka, sige na ko pilang beauty pageant pre.
2: Unya, gapil-apil nang search pre.
0: Oo, oh, gapil-apil nang search and rescue operation.
2: Bangas ka pre.
1: Taga CDR. Apil
3: na.
0: Apil na.
1: Pre, kanang laro ba? Kanang sulti ko pre, mga mga taga ko mga mga tape ba?
0: Ah, taga-taga yung mga tape.
1: Masa yung mga araw nga di ka mapakyas baga gusto ginagawa si Pungyan pa.
2: Kursunada d'yo ka pre.
1: Umiay mo kaya na si Pungyan. Kita na po na siya.
2: Pre, kajaging mo na pre.
1: Kaya magtuwa-tuwa si Manguna ba? Nagkano ko? Umiay at magkano eh.
2: Imo na gisili pre.
4: Ayaw na ma.
0: Grabe. Pre.
2: Kana mo kaya siya pre. O gimo ka na ang Pungyan. Dapat na mga tagaan ganyan mo na mga regalo pre.
0: Tagaan regalo?
1: Kasi may mga ang sakay mga gusto niya.
2: Primero na bulak.
1: Bulak?
2: Chocolate.
1: Chocolate? Oo. Kaya na ko.
2: Pero kaya na mo itong bura garland pre, nga kwarta ay butang pre.
1: Ah, di na kung kaya na.
2: Basit mo na yung ginipabot pre.
1: Pero pre.
2: Oh.
1: Di man din ninyo.
2: Ah, saan na?
1: Di mahumanin si manahan eh. Maako na si Misty.
0: Yatera.
2: Kaya ba?
0: Pero saan man ko na ni mo na be? Saan man ko na ni mo na be?
2: Kapalo ka pre.
1: Panguyaban ako. Ah, tatuhon ako.
0: Bigay din si Barloloy, pagkunta na pare Barloloy.
2: Ako, dugay kay ko nang papa na. Hantud ko wa ko. Bastid
0: ko dai.
2: Ikaw.
0: Sabang kasi mo katugon.
2: Ana man ang tinabuhi, tulog ra man.
0: Ana ka dai. Ako.
2: Bransiwan ba?
0: Ako pagkunta na ko Barloloy.
2: Oh, ikaw.
1: Ikaw.
0: Wapon.
2: Wai. Tawa. Sige po katugon dinhi.
0: Wala lagi ni. Lagi mo tugon dia kon.
1: So layo ra mo.
2: Pero kanay bro layo ra pon ni.
0: Galay bebe.
2: Si manara wala ni.
0: Bebe suryo no sayo ngani ko pare.
1: Magkakuan ra mo, magkabati ra mo sa mga balita.
0: Bebe ra ko ni pon ni labi kay ini. Dili
2: na ka balaw ni
1: basta.
2: Klaro ba klaro ba niya?
1: Pila ka adlaw maako na si Misty.
2: Timan adlaw lang pare.
1: Timan ini yun na.
2: Pero tanaw na ko si Mabro, isa ka si Mana, di mo kaya.
0: Ante ka?
1: Maako na si Misty.
0: Si!
1: Maako na si Misty. Maako!
0: Mga maring! Sam lang ako, diri ay. Mga maring, kabalo mo sa tinod lang. Piting at chupaping kay kawala mo so much kay kung Misty Maring. Kaya bang makakita ko sa iya mga matangag murangan lang amay. Labi na gilog ka na magsandig na siya mga Maring. Kaya magsandig na siya nga. Magtanaw na ko nga. Maksyo na ma. Murang waksyo ka ma. Maksyo ka gimaw na iyang suwang. Murang ganahan kay kung magtanaw mga Maring. Kaya bang kaingon siya ko nga. Ako gini siyang digahan, tuduhan gina ko ni. Mutoy na ni mga pangitabo.

0: Hoi.
1: Mister.
0: Jadi kau si Alan?
1: Oh, aku Misty. Good morning, Misty.
0: Napansin ako ba? Nagbago ng laba ko dari. Nag-namisbis ko. Kasi ang laba ko mamisbis. Magsikag tanaw-tanaw na ako.
1: Pandamay yung sao. Kulbaa pa sa bati. Mura magmuhot akong dunggan.
0: Asa ba na kayo? Problema na ako?
1: Mura mag-atakihon ko, Andy.
0: Asa ba ka na? Ato bang dari, oy? Alan?
1: Misty, nangita mo ko dari damanggod.
0: Nangita ka mga udto man.
1: Okay ko na ng udto. Kaya nagkukuno kayo mga tukluan. Kaya, sa dihang... Nagtuwad-tuwad ka ganina. Kita mo kong iring-iring. So, diri lang ko skilid, Misty.
0: So, sa may mong tuyo di ay, murag kuan mang ka.
1: Dili manibot akong isultis. Ilahi mo
0: natin. Murag lain, magkaya ka murag lagagaling hasalag eh. Murag ka galiwaros.
1: Kaya na eh, kung ano, nakita na ko nga, kaya number one no?
0: Ha, na ba sa'yo number one?
1: Number one na gada mang. Dugiton sa'yo ako, Misty.
0: Mumbao ba?
1: Sakit sa kundunggan.
0: Sige, wala mo. Dari lang sa'yo ha?
1: Huta sa kundunggan, uy. Mutay, tabang, tabang, tay.

0: Onsya?
1: Ba, nakuha ba niyang newborn sa hospital pa? Mag-anak na ko pa? Ano na ba ko'y basig doon ay bangang rin kong kasing-kasing pa?
0: Ganun kayo doon pagkag doon ay buhoy mo kasing-kasing. Nakita ba din mo?
1: Sa liha manggod nga. Sa pipila ka minuto sa milabay, kusunada kay kung akong pungulitawan si Misty kasi din katuwa-tuwan siyang nanilig silang nataran. Niya pag-abot ako siyang atubangan pa nga. Sakit man akong dugan, muragahot akong dugan pa. Basag doon ako'y sakit sa kasing-kasing pa.
0: Ambot, Timualan. Tungod na gina sa imong pagkahingaunog ng ta. Di ka manundog ka na ako nga. Kining mga senior citizen diri nag-meeting. Diskartyan ako tanan.
1: Unsa imong gi? Diskarte pa.
0: Ag-diskartyan ako gula mo kwarta.
1: Ay, bangas.

0: lagi ba'y?
1: Ah, daan ko palagi. Hindi ko kakakaya.
0: Bagay.
1: Ano kayo kung si mga nalang matagal, pilakaan daw lang.
0: Lisod mo din namang huyab, no?
1: Ayan, naunahan ka. Saan kayo na? Kulbaan ka?
0: Kulbaan mo lang. Amura kong pusilog yung kwan akong
1: si Kasing. Pre, ikaw daw makatubag guwapa kayo, pre.
0: Mugani.
1: Pero, grabe, posible po. Waka kayo sa rebesing kamay.
0: Lami, agad ni Misty, eh. Unsahay makakita ko siya, magkaanak ko nga. Di lang siguro na ko siya pungyaban. Ako lang kung siyang baklaron siguro.
1: Ay, grabe po ka. Manyakit. Hindi ka, pre. Hindi nga, masakpan ganyan, pre. Matusukan ay mong mata niya.
2: Pre!
1: Oy, oh, nasi, pare.
2: Pare. Ako si Misty, pare. Paminaw ba?
1: Nakakita mo?
2: Balo ko nga, imo ninyong istoryahan.
1: Ah, siya.
0: Si Misty.
2: Pare, tali si Misty, pare. Nagkwalan siya, pare. Nang laba. Nang laba siya, pare.
1: Nalaba?
2: Ako siya gipicturean pa rin talawa.
0: Pika
2: pa rin talawa.
1: Uy, nakapicture?
2: Oh, puti kayo. Puti kayo pa pa rin.
1: Abrinsipir, presi mo. Abrin ang punta.
0: Grabe. Pare.
2: Ay,
0: pre.
1: Ha, pre?
0: Bisag wala na.
1: Round ka ba si Pergalit, ha?
0: Bisag wala ko makadiskarte kang Misty, ha? Ayaw ko ninyong unhi, ha? Ako na si Misty, pre. Ako lang na.
2: Wala, pare.
0: Diman ninyo na. Away kita ninyo yung diskarte ng si Misty.
2: Pare.
0: Ako lang na.
1: Umanabi ko na, pare. Wala, dili na kumabalit, ha, pre. Kaya, it's a primera tayo, pare. Ikaw, kaya kusunada mag, ha?
0: Pero, doon ako yung problema, pre.
1: Ano sa manami yung problema, pre?
0: Daw siya mahuot mo, nagkundungkan, matubang na ko si Misty. Anong ko magkabang, di ko makadiskarte nun siya, ha?
1: Basi na kayo sakit sa... Kuan pare, baga pare.
2: Baga ni pare. Pare ba ulit?
0: Baga o, kasing-kasing ano ba?
1: Ayaw na kasing-kasing pre. Kaya kung kasing-kasing pre, gugma mo na pre.
2: Pare, akong amigo si Charles pare. Kato akong amigo si Charles, kaya nga na niya sa Panabo.
1: Oh, hiling na niya kaglaki rin pre.
2: Pare, kuya ka na mo ni, kuya mo diskarte pare.
1: Ah, di ay, mawag.
2: Kuya ka na sila ma'am dali, mama na niya sila mga ngilingig kayo niya.
1: Kapano naman ko pre, daan pre, ka wala man ka kagusto ni Misty. Di ako dito kang Charles.
2: Di ako ka, ay na si Charles pare.
1: Kapano ko si...
2: Pare, hatag na ko si ma'am dali si ma'am pare.
1: Ah,
2: si ma'am dali pare.
1: Hello ma'am. Ay, guwapa kayo. Iko ka si ma'am dali, si Lorna Tolentino mo na.
2: Talawa.
1: Si Lorna Tolentino mo na.
0: Good morning ma'am dal.
2: Onya mo, tabang lang balik onya.
0: Pre, tabangi ko niyo ba?
1: Pre,
0: maton ako, pre.
1: Ano man ko ni pare?
0: Pre, basin o ka nang...
1: O naunahan ng kakawaw o kakulba. Ayaw ka na, ah.
0: Basin, pre, o ka nang nakulbaan na kong hapon, pre.
1: Oh, naitisyo, pre.
0: Masa man naitisyo, pre?
1: Nainangka, ay mahuhang ko anong baon na yung mga tagok.
0: Pre, basin o...
1: Mantika air nga, pre.
0: Basin o kining kulbaan na kong hapon, pre. Sugundahan ako, pre.
2: Ha?
0: Karong adlaw ba,
1: pre? Balike, pre, balike, pre.
0: Mura grabe ang gibati na ko. Kusunada kayo, pre. Kusunada kayo.
2: Mati ko yawa ko na pare.
0: Oh, akong sigundahan ako pre. Diyara mo pre ha.
2: Ah, sige pre.
1: Klaro na.
0: Mabalik ako niya pre. Kung kusunay, resulta pre.
3: Tukara si Misty. Nanilhig na po siya. Ginoo ko. Lami agig na ni magtuwa-tuwa siya magunaguna. Uy.
4: Tipi.
3: Ito, ara? Ay, last basic. Ako sinasing kausahan din rin, no? Ay, doon lang po. Misty, good morning.
4: Oy, good morning, Lan.
3: Ayaw, si tuwa-tuwa diha. Oy, kay... Nagkambay ang mga laki dyan sa itong barangay nga, si Pamaklad.
4: Bahala lang sila matalala sa akong pa. Oy, naman sa ko'y kapakita, pwede.
3: Pag-uyaban ako ni si Misty. Ingnan ako siya nga Misty.
4: Marag-marag ni-action ang gagawin lagi ilan. Marag na kayo isulti.
3: Naagi ko'y isulti ni mo, day Misty.
4: Saban na isulti ni mo, Lan?
3: Unta, day Misty, nga ka nang... Di ka malain, ha? Ka nang ganing... Di po ka masyoko, man, ani. Amigo, ragyapunta ba?
4: Ansaman.
3: Pag-uyaban na ganyan ko niya. Karon makatilo ka
4: sa mga tibis. Sabay mong gikuan na na. Sabay mong ganun mahulaw mga sa day mong guwan di ay. Day mong gudita na gudita. Ano na gudita? Sabay mong guwan di gusto may tabo di.
3: Ni Misty ako ang kamot.
4: Sabay na kaisulti.
3: Kalumoy si kamot ni Misty.
4: Sabay mong isulti.
3: Tahumot sa ginawa ni Misty. Kalami iya. Ang paakon o
4: eh. Sa? Walang luspad lagi ka.
3: Misty ka nang...
4: Sabay. Isulti na. Sabay.
3: Sakit akong dugan.
4: Agay. Uy, burang-burang nilagop yung mong white, burang kaga.
3: Misty.
4: Masa magkala ka ko, blue baby ka sa una.
3: Misty ka nang...
4: Masa man?
3: Suklan ako ni kong ibati, bi. Suklan ako ni...
4: Masa ni ka?
3: Misty ka nang...
0: kanang doon ako ituto-to-to-to-to-yo ni mo.
4: Ano sa magang? Ano sa problema na ni mo di ay?
0: Kaya grabe gud akong dugang sakit na dugay.
4: Wala ka pingot-pingot lagi ka. Lan.
0: Misty. Pahulam ako og sapi be. Mambangas ko ba ni mo?
4: Wala pa ko, wala pa makonsildo ay. Mga maring, grabe kayo nagbantay, hindi ginako kaya mga maring. Ay, bisa ko saon ako. Gigamitan na nakong siyensya o lohika mga maring. Wagyan ko mga maring, muduhot din akong dunghan. Muto na isa na kung naunaan maring. Nisyat ko. Nisyat ko ganing, kaning gold-plated beer, kanang itawag nilang pangkondisyon sa mga way ambisyon. Nag-inom kong takay ko ang kuryosa. Kaya mangurso lagi ko mga maring. Kaya kaning ako maring mga maring. I love you so much. Jugay ko aning mistake yun. Hantun nga, inani mga pangitabo.

Sakto. Ikaduhang kabutilyan na nako ni. Sungagan pa na ko ni katulungan nga muisog akong kasing-kasing ang kalipatakan na nga magkapangulitaw ako ko, miste. Dore ka paingnan ni mo, miste. Kung di ka makuha sa maayong pamagi. Jirjiran kita kira. Lain naman ang akong gabati ng nakainom ko. Murag, dahil naman akong pamati, murag... Di naman maayo na yung ano. Eh, pwede na. Inom mo na ko na. Laklak ko na ko na. Taon-taon, bato ko na, miste. Karoon ka, miste. Maigo, dito ka sa kasing-kasing. Maigo ka sa kasing-kasing, day.

0: Karoon na anak ko rin sa bayan ni Mister. Nagatama na kayo. Mister! Diba sa'yo! Gawa niyo!
1: Akisa na! Uy, lang na malagi ka lang.
0: Mister, my love!
1: Ha? Ano sa mga pula ka ba mo? Ano sa mga nag-corner, mga lamang kay corner? Ano sa mga nga... Sa mga si headman?
0: Ayoko, kinapag-sulti kayo na kayo naman ko.
1: Ano sa mga nga...
0: Huwag ko mahubog!
1: Nakainuman sila. Uli na siguro doon si New Alan. Uy!
0: Ayoko... Ay kung abog. Kasi may gahe din eh, mga kuya mo. Kaya mga papa rin mo na pag-ausa ka, plataho na ko.
1: Lan. Ano sa likaw? Sa problema ni mo, Lan?
0: Misty.
1: Lain na ba ni mong dinalo?
0: Misty.
1: Lain mo kagag dinalo. Lain na ni mong mahubog. Uy, kailang luglus pa na kag mahubog ka.
0: Ihito po ta ka, Misty.
1: Lain na ni mong mahubog.
0: Nanaunog yung mong kiting, pengong sa malimpo. Pagkalami ni mo, Misty.
1: Lan, lain kay mahubog lan kay mura lang kaganang wala kainom pero nang luspa do sa mga lain ang kalakuban mahubog ka nang so kuan ka kanang mubog kag hemoglobin
0: kay akong ginom kay Fearman. Very ko ginom Mister Dora ka paing nanimo kun di ka masugot sa kong gusto.
1: Unsa man
0: nakagusto ko nimo musugot ka di
1: ha
0: ayo sugton ba ko nimo di.
1: Ay, pagbaoy rin, ha? Kung ikaw galing, magkainom galing ka! Ibutaw lang ang tiyan sa imong tuba! Ibutaw lang imong si mong tiyan!
0: Bisag pa, mangod ko na yung mugod!
1: Hamad rin!
0: Mister!
1: Ay, mapulis na ka ron!
0: Mister! Ha? Ginoo ko rin na buhat mo na gunyo eh! Mister!
1: Layas!
0: Mister!
1: Mga maring ka nagumbungot sa ito'y marang namaliman ang ako ang stepping. Narong ang ako mga moves, mga maring. Imbis mo inom ko nga kanang para nindot ang akong istorya. Naunsa rin may noon nga marang na bad trip, maninoon ko marang gawa mo kasabot sa kong tama. Nadalayo ko sa presinto dos. O kagisulod ko niya rito kay kwan man to, Bernice man to, mga maring. Napalog yung kospresuhan. O niya, kaya di mo kagawas. Kaya mamay pisina ka Sabado o Domingo. So Lunes ako nagagawas, mga maring. Mga maring, sa magiging akong gibati, kanang, kaya makulban, maghuot man ako dughan, di ba? Di ba ningan ako sakit? Kay kung ngayon mo nga dili ko ka-storya, maka-storya man yung ko, pero ulahin yun akong batiyon, mga maring, o makakita akong mistigyod, kanang murag muhot akong dughan. Murabag, ma-overwhelm ko, ma-excite ko, o kasabot sa kong gibati. Tungod ni Misty, mga maring, naka-experience kong suhod o prisuhan. Maluoy mo, tambagi ko, sa may, magpa-check up ako sa kong kasing-kasing. Kaya para mabalaan ako, ano maghuot ang akong dughan, mga maring? Maluoy mo, tambagi taong ko. Dinilalang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: sa las 11:40 naman mga katropa. Okay, syempre, kaya ito ang programa Gator Gators pagpapatod sa Santon Gold Coffee Mix. Okay, Santon Vitamin C. Okay, ito balikan lang ito ang suwatampo karong butaga mga katropa. Ang ito ang center ng taga-pagadian na si... Si mga Alan eh, si...
1: Alan.
0: Si Alan. Oh, si Alan. So, kasi si Alan eh, mag-inigon nga kuha niya. Actually, kanyang problema ni Alan, dili kayo ni nanay ka lala, no? Dili kayo
1: pero,
0: ni siya.
1: Pero, lagi mga anak ng mga tao ba nga, mahalok din sila, kanang kung doon sila ay istorya sa kababae, labi pag kanang wa sila may gugma, gara-gara lang, di, masulti nila. Pero pag-abot sa panang yung seryoso, ilang kasing-kasing murug, di na nila kaya, day. Eh,
0: na may mga lalaki nga, mag-listen sila istorya, tinuod nilang ibati, maring kay kabalok ka, madlok sila maulawan. Ang ako, wala, sa akin pa, kala niya, gagi na mo jok-jok na.
1: Agi na na.
0: Agi na mo nag-jok-jok lan. Pag, agi na mo nag-jok-jok. Kanya pa kuman, pag, pag dilikan ka, pag mayon ka niya, mahanan ka na babae nga, huwag mo gusto, ako'y gusto ni mo eh. Katawa na ka, bisag sakit kayo. Bito, joke naman ako. Pero, ana, mana.
1: Mga mistake, mi ani mo, joke lang, atik lang.
0: Ana na. Basta kayo isulti gini mo. Ako, lalaki magod, lalahi na, na yung mga lalaki po na, ano yung magod siya maring? Na yung mga lalaki, mga maring, kanang, kuang kayo ka nang lahi pag mga style.
1: Gani.
0: Manguilap siya, mugiro kayo, pisko kayo dating. Ana, napoy mga lalaki, pambulambol lang. Napoy mga lalaki, bistorya para makuha nilang ma-impress nilang babae. Napoy mga lalaki, nga di ka istorya, kung naang babae, samanin ni Alan. Napoy mga lalaki, nga atubang niya babae, maguot yung dughan. Ana ba?
1: Ako lang po na kung mga diskarte ka ni Ato Marin, kay Ato na magiging masultin eh.
0: Oh, naiuban, mayon mama. Apply ko mam bi, apply ko din mo bodyguard mam. Mga inana, mga jaming inana ba?
1: Ako kaya, ulaton gina ko nga mabahe na mismo may ingon mga kanagani murag na kagusto naman kunin mo.
0: Ana. Gwapo na siya kay kag mo inana yung babae mo inana si mo ha.
1: Oo, pero napo yung iban maring nga. Namo ko iban mga maring mga babae. Di na samutan ako si Tsura sa lalaki.
0: Dito na pero kasagaran yung babae, oy. Kasagaran yung babae. Tsura gina.
1: So, na kita yung paglaman. May parang nga bayot na po tayo. Okay na?
0: Kabalo mo mga maring. Okay, ano yung
1: tanan? Na nga bayot ni.
0: halos ginatanan ang lahat babae. Dito na kanahan ka na sila ka ng mga itsuraan.
1: Mga saktog ba mga pamarog?
0: Oo, masaktog ba mga pamarog. Kay, ano man, may ngon, mga una-una ng uban. Balaga, dili kay guwapo, basta. Balag kay kwarta, basta kay guwapo.
1: Guwapo.
0: Oo, na ba yung bala? Balag dili kay guwapo, basta kay kwartahan. Ano ba? Pero saan man nga ka na sa...
1: Ang uban, katumingon nga, bala dili kay guwapo, dili kwarta, basta kay butan lang, mura napugos na lang.
0: Napugos na lang na siya, o, ana.
1: Wala may choice.
0: Pero pingon sila nga, bala kay kwarta, basta kay guwapo, at least malipay ko ani. Ano man na. Pero kita na, sa kita ang tulo. Huwag kita nabilungan namin. Bahala guwapo.
1: Hindi kami ng Bangladesh.
0: Bahala guwapo. Bahala guwapo. Bahala guwapo. Masaka na yung kwarta. Kaya kaya matay kwarta. Di mo ka guwapo. Huwag yapo kayo kadagan. Muna yung nga, dawat-dawat na lang yun. Na siya.
2: Kanihanam lagi si Wilma o nga.
1: Sa mo kasara good
2: way na. Magpatudlo lang sa lain. Patudlo lang sa lain. Yung si Wilma.
1: Labi gini minsay ni Wilma naglinya o lima kabuok.
0: Labi ni si Wilma
1: eh. Tuduhan na ginako na si Wilma.
2: Kanang lima katao.
0: Tuduhira ko na.
2: Kanang lima katao di si Wilma magunda.
1: Si Wilma na ini.
2: Kanang lima katao.
1: Si Wilma Joaquin na isang lumaya. O tino ba nang lumay? Murag di ko mutuog lumay.
0: Patunod pa nang lumay. Kanang uban diya. Nang lumay na tanan. Binuang mo nang lumay. Mingon siya kanang pasan nang maligya o kanang sing anak. Kanang... magic ba?
1: Magic.
0: Mayroon siya, anak ko eh.
2: Bitin.
0: Kinsa ka tong mga lalaki nga na samtong ng pangidaron. Anak ko eh, anhimo din sa kuloyo. Sikritohan ako kay na ako'y...

0: patinilnya.
1: Patinilnya.
2: O sea, labos last to, surtres.
1: Kuali surtres ni.
2: Surtres, pila ka number?
0: Dua.
1: Duha rin eh, pero dumagi lang. Balik lagi ni, balik kay si Roy.
0: Dua ka surtres.
1: Dua ka surtres. Anak si Neymari ba? Okay. Si Neymari, di niyo toon si Neymari.
2: Oo ba?
0: Di naman toon siya.
1: Sige lang, Neymari. Ako, dahi, di naman siya. Di naman ta kontra, dahi. Basta kayo, kung sa kayo, imo ang pagtuon na kami, okay rin yun kayo minimo, dahi.
2: Gani.
1: Mukha rin kami uyon na kayo minimo.
0: Yes. Naminaw mo na karon.
1: Natural, mga taga-XFM Bukid nun.
0: Always na sila naminaw. Kakamalo ka, Maring, ang ilahang patrol. Bakit niya? Naibaksan sa
2: bakit. Uy, naisawa.
0: Laybaksan, ay kupiyan sa niya, oy, Jonathan!
1: Nay, sulot?
0: Si Jonathan nagabuhi siguro, anak.
1: Asa na sulot sa pick-up?
0: Oh, wala na sa kanang makina.
2: Nasa makina.
1: Nasulot din sa makina, baksan.
0: Okay. Iba mo, iba ba, iba pre.
2: Girescue ganun sa mga kuan.
1: Isulot dito sa ilang kuan, binmuang mga istoryahan na.
0: Iyan doon itong giligsan, yung tingnan siya nabuha.
1: Nawala, nisok-sok na dito.
2: Suksok na siya makina.
0: Ay kupiyan sa niya, Jonathan, ha, kayo pasiglahin ng asawan, ha.
1: Mura lang siya si ito, amigo na ko, Skapre, nga ni Dakop o ganyang baksan. Nga, yung kaoban itong engkanto nga sundalo.
0: Oy, nakapin
1: na siya. Naman na yung engkanto nga sundalo sila.
2: Nakapin na sundalo nga engkanto.
0: Nakikapin.
2: Masa reservice na sila.
1: Katunyan nyo, di ba? Kamatay mo, tunyan nyo, dako kay tao, doon sila.
2: Kinsa mo to?
1: Si Capri, katunyan nyo, di ba?
0: Gitubag ka niya, Ma'am Inday, basahang, tubag
2: niya,
0: Ma'am Inday. Kanang babae niya ngita o glaing kortahan, dili na stable financially. Nagsalig po kay na kay financially.
1: Ikaw dahil naka-istorya lang ka, na kaya ikaw may na pabor karon sa kuan niya sa amin nabunutan man is kalison
0: naplastan man sa naplastan
1: siya may nabunutan sa amin na nimo
2: ay nako
1: but anyway
2: ato siya yung tambaga ni oy kaya
1: okay,
0: tambaga na master kaya ikaw dako maka problema dungagi na oy
1: dungagan na ni problema ninyo beso akong matambang ani ni kuan Alan ang style mo ni Alan kaya si Misty di magyong kanangad magyong kaingon ana. Tama to kong gingon. Magiyari mo nag mga joke-joke ni mo diha. Gamitan ni mo nag imuhang pakatakotawo ni mo. Ana ba? O niya, pag di kisip ko tawa, balag mo ragag buang. Balag mo ragag aning tanahan. Basta kay pagbuang mo katawa, gali na siya. Pag niya, pag aksil ka tawa na, murag anak kay mong butsa, istorya ni mo si mong gibati. Sila dala gara-gara ba? Kaya at least pag balag ka, kabalo ka, kalang gara-gara, dala tinood mo na.
0: Nagina.
1: Okay, mingan siya nga, dey, ikaw, pagbastidon kay kanya, ino niyo, dey, joke rito, kay gara-gara, ito ko, ah. At least dili kayo ulaw. Ana. O niya, pag kumanana, pag istorya sigundahan sa nimo, ya, yun nga mo ana juga si bungono na i-discourage na ko niya kung kagalingon bi, discourage ko niya kung kagalingon mi. Pag ma-discourage ka ni ka na bayan mo, imong isulo si bungono na, nga ma-discourage ka. Pag mawala na siya si bungono na, pasabot na, dali rin mo siya makalimutan. Pero, pag di ka ma-discourage, o dili ka makakakuan, di ka makalimut niya, bot pasabot, ay kugma ka siya. Ipaglaban mo, kapag talo, ipaglaban mo. And of course, napakaidungap.
2: Okay na, kaya okay. Minyara ko sa imuha, dahil.
1: Follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Hantod, og mapuhol, wala ko ipuno, mga marin, kay gatipatikpa na ang tambang niya.
0: Grabe, yaman yung gihurot.
1: Gihurot ako, kay sakasakong ko, press ko to.
2: Tinood niya pagkatambag, mga marin. Hantod, og mapuhol, ako na si Maring Indere, kadaligaw pa, dalimis na sa apan, di makupiansaan, tungod kay mangunay, og silingan.
0: Kinalang, iya po din iyaan, sa kanunayang panabang, kinin si Tia Daria.
1: Yes, Master Danini, ang inyong lingkod nga sige lang pirmig gabarog.
2: Daghan kaayong salamat og
1: thank you for watching.

0: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
12: Boss Amo, magpakiloko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, kung saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
12: Eh, Batugod tawon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. 5 minor de edad nawawala matapos tangayin ang agos ng ilog dyan sa Bulacan.
2: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
2: Congressman Chel Jocno pinabulaan ang siya ang Jose Jocno Jr. sa OBP Confidential Funds Receipt.
0: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkainitan po sa isyu ng hindi pa kumpletong Senate Committee Memberships.
2: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunoan.
0: Commission on Elections tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
2: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
0: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
2: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
0: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyang natamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 minor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos. Pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ang Bagyo bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnaya na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa na inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kahalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan ang matinding pagbaha.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng patas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad, layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lord Nakapunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I'm on cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to what are you not agreeing to, Attorney Kapunan? Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
6: There was,
5: Your Honor. Constraint. Excuse me, counsel.
7: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosecution habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si Presiding Officer Senator Francis T. Escudero at hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Capunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at iginit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapid Tulpo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Octa Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey na nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulpo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakakaapekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Piniyon din niya si Rapid Tulpo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Mali naman ang itinanggi ni Senator Rapid Tulpo. Sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
1: XFM News Nationwide.
2: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may discretion umano sa leadership funds na mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan na namang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay at XFM 104.7 Malaybalay.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
6: Umapila ng pundo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandaue City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayon man, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandaue City, anim na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Report. Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alicia Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga muring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan, paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw, at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Tatrapa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Siksihan mo, uy, ano gani mga anti-kels? Mo lang mag-amping ta mga anti-kels kay Nisun na kayo musalig karong bisan sa ito ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bus na wala ng preno, sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang, at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahe ang bus mula sa Dipolo City patungong Pagadian City nang biglang pumaya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rini Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
12: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather up Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minumonitor ng pag-asa isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo humigitimulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Katropang Buddy, taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
0: Wala pa naman po itong direktang epekto mga katropa sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang tayo sa Metro Manila at ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
2: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
1: Balitang International. International.
0: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea military, nilusad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaang bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Atid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanaig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting. Kung may
1: sakit at luna. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa nga po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung linko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga partner.
2: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
3: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
1: Tayo po naman pakinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page. Ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha. Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha, patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha. Ayan, at kung kayo may mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubili na ipadala yan dito sa atin pong numero. At yung sa X-Line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha. Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
3: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na, yung mugukbuyang, ano? Mm-hmm. Biosapper therapy, at ganun din po ang terahertz therapy.
1: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Pagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zanthan Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito edit sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, ito ang isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan ha, na naitala noong 2011 mga ka-wellness ha. At sa tinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po on, ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging ano na complicated.
2: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050 aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po grabe sa ganitong problema. Yes, sobrang dami. Mm-hmm. Doc El ano. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at Eastern Mediterranean, 1/3. Sa 1 out of 3 na infections is tinatawag natin antibiotic resistance. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10% lamang.

0: isa pa itong Klebsiella pneumoniae. Okay? Mm-hmm. Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection, ano. And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Mm-hmm. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
1: mga bata.
0: O mga bata, pag hindi na agapan. Ano? Mm-hmm. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem. Mm-hmm. Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, yung mga hospital acquired infection. Mm-hmm. Medyo mahirap yun because of the superbugs sa tinatawag. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia. Mm-hmm. At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, itong Mycobacterium tuberculosis. Mm-hmm. Na kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, ano? Based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin, o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Mm-hmm. May gamot naman talaga ang TB.
1: Uh-oh.
0: Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain, multi-drug resistant TB, na kung saan ito po ang nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Mm-hmm. Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
1: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
2: Ang nangyayari kasi dyan, partner, is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Mm-hmm. Nagkakaroon ng adaptive mechanism to fight against doon sa tinatawag natin na na antibiotics.
1: Kumbaga tumatalino din yung mga
2: yes. Kaya nga sinasabi nila nag-evolve na yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
1: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
2: Yes.
1: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
0: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic ang number one. Nun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use. Hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. Mm-hmm. At saka kahit may reseta, may count.
2: Yes.
0: Dahilan po dyan sa problemang yan. Mm.
2: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. No? Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat. Sa sunod, ganun uli ang gagawin. Mm-hmm. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats. Kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o nahilo lang yung
0: Hindi namatay talaga.
2: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bacteria. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bacteria, mas lalo siyang lalakas. Mm-hmm. And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food.
1: Mga poultries.
2: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the poultry or yung mga animals na mas napatabain, na mas mabilis
1: para productive.
2: Mas productive, mas mabilis siyang bumigat, mas mabilis maibenta, is binibigyan ng mga antibiotics.

0: Ayaw, kasi yung mga ano nga daw noon, yung mga peste.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na maganda 'yung sinabi mo kanina, yung pag hindi namatay yung bacteria, mm-hmm. eh lalo sila parang yung kasabihan na what matter that don't kill you, mm-hmm. make you stronger.
2: Ganun
0: ganun
2: 'yun doon. Ganun din sa bacteria. Uh-huh. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene, mm-hmm. kapag yung sanitation kulang ng ano ng mga tinatawag natin na hygienic yung uh-huh. tubig is sa doon ang gagaling. E di, ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Mm-hmm. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano, na antibacterial mm-hmm. mga medicine, mas lalong nagre-resist uh-oh. Yung ano, yung mga mikrobyo sa katawan.
1: Meron ako nabasa na article about doon sa nagiging evolution ng mga bacterias or mga pathogens sa katawan natin. Mm-hmm. Once na hindi mo talaga totally na-eradicate sila, mm-hmm. using that specific antibiotics, mm-hmm. gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme, mm-hmm. na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra, sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon.
2: Mm-hmm.
1: Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo, or lumakas sila, mm-hmm. pag ininuman mo ng same antibiotics,
2: hindi na
1: tumatalab, mm-hmm. hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon, mm-hmm. at makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din, mm-hmm. patuloy na lumalakas, mm-hmm. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganong resistance na nangyayari. Ano? Mm-hmm. Ang tanong daw, Algie, paano po nilalabanan ng mga bakterya na ito? Kasama na yung nabanggit natin kanina, mm-hmm. yung mga antibiotics sa atin pong pangangatawan.
0: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo,
1: mm-hmm.
0: Sinisira nila yung discarte ng drugs.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago mm-hmm. pa ito mag-workout. Kumbaga, mm-hmm. inunahan nila. Ako mga sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. Mm-hmm. Ano, parang ganun nangyari. Baka binablock nila yung entry nung mm-hmm. ano, ng mga antibiotics niyan. Mm-hmm. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun mm-hmm. katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila eh. Pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at mm-hmm. hindi sila maapektuhan.
1: Oh.
0: Saka maraming ano, kaya di ba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang mm-hmm. Nagbabago.
1: Oh.
0: Kasi nga hinahabol nila yung bakterya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na natin tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan.
1: Mm-hmm.
0: So malaki talagang problema.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain
2: mm-hmm.
1: Sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala? Mm-hmm.
2: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, mm-hmm. yung misuse, mm-hmm. yung pagka-counting lang, not counting o umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag
1: resistance.
2: Natin ang resistance.
1: Uh-huh.
2: Simply because nang dahil po sa pagkain, mm-hmm. in which is unknowingly, hindi natin alam mm-hmm. na yung mga nabibili pala nating mga food sources, mm-hmm. especially yung mga meat products
1: uh-huh.
2: ay nagiging cause pala ng antibiotic uh-huh. or resistance sa ating uh-huh. katawan.
0: Kumbaga hindi ka nag-antibiotic sa personal
1: mm-hmm.
0: dahil hindi sinusunod mo yung ano mm-hmm. yung standard
1: mm-hmm.
0: yung pala halimbawa kumakain ka ng karne na may antibiotic din na pinapakain mm-hmm. yung residue nandun. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
2: Yes, liban dun sa ano sa antibiotic Doc Algie.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung ano yung bacterial transfer.
1: Mm-hmm.
2: Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals
1: oh.
2: and meat ng tao is the same host lang yun.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon ang mangyayari kapag yung ano yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan,
1: mm-hmm.
2: nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano sa mga bacteria din sa loob ng katawan.
1: Not
2: and
1: not
2: they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon mm-hmm. sa tinatawag natin na mga ano na mga tawag doon mga antibiotics
1: mm-hmm.
2: At mga ano, mga high risk foods, yung ano yung manok mm-hmm. mahilig sa mga
1: no.
2: fried chicken, mm-hmm. madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, murang-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kuminsan, kuminsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported yan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na, and that is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
0: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, diba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman kilitin itong mga
1: ito. Ayun na lang kakainin namin.
0: Hindi, marami pa naman na pwedeng pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
2: Yes.
0: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic hindi na umeepekto.
2: Yes.
0: Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
1: Minsan pa nagkakaroon ng ano, doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin, ano. So napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
2: antibiotics
1: na iniinom niya, kahit na gano'ng katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, ay hindi na ganun ka-effective sa kanya, no? So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po nating malaman sa mga issue po na ito, ha? Kaya tutok lang kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablay.
7: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik tayo, mga ka-wellness, sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Naitanong yan sa ating pong talakayan, ha? Text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness, ano? Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
2: kagandahan dito mga partner ano, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
1: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin po mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
0: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niya, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey. Mm-hmm. Because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo ha, na honey. Kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster. Mm-hmm. And also, kumbaga, sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam mo natin, asin eh. Mm-hmm. Antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
1: pang-preserve.
0: Pang-preserve. Oo.
1: So, yan sila. Nakakatulong yan ng malaki doc. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at sa atin.
2: Abundant.
1: Kumbaga, lokal. Mm-hmm. Lokal sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, doc. Sumikat ng husto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness. Ano? Mm-hmm. Which is kadalasan para sa atin, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung cold pressed na coconut oil, ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Meron siyang monolaurin. Monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung minsan kasi yung mga pathogens sa katawan natin, kaya nilang magtago.
0: Mm-hmm. Sa pinapakapal nila cell membrane nila
1: na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila. At minsan, pati yung immune system natin nadadaya. Mm-hmm. Kumbaga, hindi sila nahahagilap, hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na ipapasok sa pangangatawan natin, kumbaga simply pinapahina nun mm-hmm. yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Compromise doon.
0: Eh, noong unang panahon, di ba, yung mga nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, mm-hmm. nilalagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
1: Mm-hmm. Isa pa, Dok, merong antioxidant din ang VCO at merong cellular immunity property din ang VCO.
2: Liban dyan, Dok L, mm-hmm. with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic mm-hmm. or natural antibiotic booster yeah. ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 mm-hmm. is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nagpo-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito mm-hmm. in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Mm-hmm. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na mm-hmm. nagkakaroon siya ng coating, parang mm-hmm. shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Yeah. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. Mm-hmm. O, parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano, itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para mm-hmm. kasi ang D3 is yung switch mm-hmm. ng ating ano ba, ng ating immune system na ito ang gagawin niya, iproduce na ito kapag na turn on yung switch niya yon mm-hmm. at ang vitamin D3 ang kailangan dun. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano na yun, mm-hmm. bubutasin niya. Uh-oh. And it is easier for now for the T cells to kill those bacterias mm. and yung tinatawag natin yung mga ano mm. yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin mm. na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano, yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
0: Mm. Oh, ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3 mm-hmm. matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect, mm-hmm. yung effect niya doon sa bacteria.
2: Mm-hmm. Oh. That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga mm-hmm. ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Mm-hmm. Meron ng ano, yung sinabi mo, Dok El, meron na virgin coconut oil. Dagdag mm-hmm. po pa yung epekto ng D3. Mm-hmm. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses at mga bacteria na nakukuha galing sa baha. At
0: isama
2: sa
0: mga... mo pa yung ano, Dok Ron, yung mm-hmm. moringa oil. Mm-hmm. Yeah. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic mm-hmm. at hindi siya pwedeng i-replace. Pero meron siyang natural antimicrobial property. Mm-hmm. Gaya na sinasabi ko kanina na kumbaga hindi siya stand alone. Mm-hmm. Pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Uh-huh. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung uh-huh. antibiotic uh-huh. ano mo, effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary uh-huh. to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Mm-hmm. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
2: tinutulungan niya
0: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
1: Mm-hmm. Bukod dun sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala mm-hmm. sa atin pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating po nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake ay salat na salat mm-hmm. sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon mm-hmm. sa ating pangangatawan na ngayong araw kain ako ng maraming citrus
2: para
1: fruits
2: para may deposit
1: oh, para may deposit ng vitamin C, hindi po mga ka-wellness ano? So ang vitamin C we need it daily, araw-araw kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explained about vitamin C kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness, ano. So napakahalaga ng effect ng ano or trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, ay mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo niyan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ang atin pong Santone Vitamin C. No? I-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
2: Antibiotics, yes.
1: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya na kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
2: And kapag may ano, meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung ano yung effectivity ng ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
1: Okay. Sa mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating puntalakayan, huwag pong magkatabili na i-text yan sa ating pong numero at ipon sa X-Line 0969-609-65455. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Kumplituhin ang ating lakas.

0: PNC.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa pagbiga.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiyang mag-tunoy. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrition na nandyan nakapaloob sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom ko ng Santon Gold, ilang araw pa lang naging maganda na yung pakiramdam ko. Uh-huh. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Dok Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Dok, parang yung lagi mong sinasabi, Dok Algie, no? Mm-hmm. Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipsipin talaga yan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan natin makasubok nito at para doon naman sa iba na nag-aalangan mga partner, ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na inyong iniinom o doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. Mm-hmm. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong yan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha? Kaya tingin po kayo, Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan, batiin natin yung ating mga live stream viewer, si Sir Jules Marvin Cordero, El Jan, si Elevol Eyaf, ayan,
2: si
1: Mrs. Emily Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan, sabi niya, share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero, ating pong sax line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Dok, meron po nagtanong dito, ano? Dok, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala pa po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon.
0: Mag-aapat na taon.
1: O, pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata, kasi hindi pa pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niya naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. O, yung oregano. Tapos ako, sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1-year-old, huwag yung bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yun, eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa lalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang medyo mapait yung lagundi. O lalagain mo yung lagundi, isang dahon, I mean 5 dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagain na 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. O kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content nun, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng 2 sibuyas o 2 ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumi honey, kung wala namang honey, kahit asukal, pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan asukal yun, baka hindi inumin ang anak mo yun.
2: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya. Tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun, maasim-asim na manamis-namis na may konting agod. So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O yun po yun, ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talagang hirap na siyang huminga.
0: Tapos ang lalim na ng hininga.
1: Dalhin nyo na po yan sa doktor, sa pedya.
0: Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga, medyo may trauma tayo doon sa nakaraang pandemic ano, na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yun yung number one complication niya.
1: Yes. So,
2: ito din pwedeng gawin ng nanay yung poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa pa. Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maabsorb niya yung mga sulfur and also mga medicinal properties na doon sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot niyo after na balot niyo plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-good ng luya. At ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo, tawag doon, pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapaso, habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na yung lalamunan, makinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially, ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras sa gabi ang tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simula mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga, sa malaking bagay yung environment eh. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, o kinakailangan malamig, para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw, naiinitan ka. Kasi pag nainitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Which is a happy and mood hormone. Na paggabi, nati-trigger nito yung melatonin. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, yung nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas, sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuloan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro inum mo ng nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
2: Yes.
1: Kasi parang hindi na tayo lumayo, Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi, parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pagpabango ng ating mga sinaing kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yon yung tsaan noon bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede niyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yon. And kapag iinom siya ng melatonin, pagtapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix, sigurado makakatulong po yan. Pero tingnan nyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag ka merong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Gold natin and Santon Gold Coffee Mix. And also, pwede na din kayo uminom ng ng melatonin at saka magnesium.
1: Sabihin sa inyo, Dr. Ron, di na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po,
0: yung ibahin kape, nyo yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung herbal oil natin. Meron akong meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cooling effect. Yan. Nare-release yung tension, yung stress. Nakakatulog.
0: Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression, hindi ka papatulugin yan. Kahit nga, di ba, sa yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nagkikreate din yan nagkikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka ito makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Ang gamot daw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
2: Lalo para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog daw yung maniningin.
1: Makakaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Yung iba, ihi ng ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mayroon pa ng UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Parang mga Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Tandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
0: Hindi cultured.
2: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial mga bacteria po yun and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain ng pagkain na maayos and at the same time alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para ma-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybay ang muli ang palatuntunang The Secret of Health sa susunod po na mga araw. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha, Doc, ng ating mechanics, ha? Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa pag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Kaya po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: The Secret. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

Nga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ano pa? Exciting!
1: Ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw kay kunin.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gilingaw na ni mo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
7: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
9: Ayok!
10: Ayok na?
1: Sabon. X-Rated.
11: Moritz!
12: Unya ka ron. Pahila!

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Cruisin'. Unya sa tong pagbalik at tanginin nyo ang atuang X-rated drama. Enjoy the music.

That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mau ba? Wala ba na siya mga ati? Alauna, 44 na sa hapon mga babe! Mayong hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ako nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban. Of course, silang gihapon sa programang X-Rated. Uy. Mayong hapon sa mga babe na to ang ganina pa nakatune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dial sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM. Mayong hapon sa Macau sa mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubanan, of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay no? 12? Paspas kaayo ang adlaw, mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Yung uban, nanigulang na lang, naginusa.

Takuratan lagi ko ato. Sa to. Kayo. Anyway, mga babe ha, maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson, diri sab sa mga babe na ito na Mati Subong sa may Mati City, XFM Bukidnon sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San France, sa XFM 99.9 Tacloban, o sa mga babe nato diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May hapon sa inyo ang tanan sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts, ato ang taga-agpagtagad unya sa unahan mga babe, pwede na ninyo ipadangat na daan. No? I-save na ninyo daan diha nga tuang text line, hotline para sa pwede ninyo tawagan unya nga number para sa tuang tambag sa tuang X-rated drama. 0969-333-0537. Hinahinayo na ako, babe, ha? Para dili ra kaayo paspas. Para dili ka mag-apas. 0969-333-0537. Diha i-text ang imuhang greeting, shout-out, request mo, babe, kaya tuwa na nga tagaagpagtagad unya sa unahan. Pwede po mo magtanaw sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo dihang naong ni Babe Zabrina. O kung unsa ba dyan ka, busok, tambok, o undon. Say undon. Kanang unoron bitaw. Diha ninyo makita. Ah, maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Trohon ako, babe. XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Zabrina. Ang Babe Zabrina o baka ang Zabrina XFM Davao. Ayan mga babe, alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha kay tawtawd sugda na nato. Ah, nga to ang X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kapi diha, babe, kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na ka nga magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung gagpaduol sa imuhang radyo nga maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhang, itong Xanthone Gold Coffee Mix, doon na niya ay glutathione and collagen. So, kung medyo stressed na sa tuwang mga work or natay, ano ba itong mga stressors, nga dito na tumalikayan, adlo-adlog itong bulabugo. So, night times makita, haggard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuhan ng higupan og kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom og kape. So naka stress release na ka sa pag-inom og kape. Unya ang kape pagid nga imuhang ginom, healthy pag yod. Adunay glutathione and collagen, makatabang no para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas mga babe, maging blooming tayo or sa mga panadiri nga term, manghimisong gihapon ta. Bisan pa man daghan tagyo na una, nanghimisong gihapon si Babe Zabrina. O kanang nanghimisong, dili na siya bad ha, kanang blooming na siya mga babe. Sa mga wala pa rin nakaila diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-rated mataghapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na amoy pa lang, ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam? Ano kaya, I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo unsa tanga sudan, ma-identify din, kini. Bulad yud ni. Kini siya nga sudan, kay kuan yud ni katong sinugbang pusit. Grabe na po nga. Amoy pa lang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Makatawa lagi ko ato. Ingunana na dapat. Sige babe, plaster na diha, LL na diha, link

Lingkod na, laray-laray na kay Sugda na nato. Di na nato itugay-dugayon. Ani, ana. Isulod ko na, babe. Ang ito ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Babe Sabrina, palihog tawag ka lang ko ninyo og Emang. 50 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa, gigutom ka na, sab?
2: Oo, ma.
1: Ginoo ko ni mo, Jerome. Wa pa ganito luka oras gikan sa pagpaniudto nato. Gigutom ka na, sab?
2: Ma, sige na, mabi. Palit sudan ba?
1: Ah, palit lang pahandid to.
2: Ma, ayun lang ang pangan ba, oy. Kanon lang.

0: Kahumot ka na imong giluto diha.
1: Oh, nagluto ko sa imong paborito. Humba.
0: Oh, lata ha?
1: Ay, lata, gyud. Kay imo ra banin paborito ang humba nga lata.
0: Nindot ang lata. Sige, mag-ilis una ko ron makahulat kikog kaon ug humba.
1: Ah, sige, ilis una dito.

0: Oi, Jerome, Jerome. Huwag mong good kay tingog-tingog diha.
1: Ikaw nag-ingon na naman, basta magkaon, di magsigil tabi.
0: Pila naman kahiwa ang imong nakaon na, Jerome?
1: Ikaduha pa ganin, ima?
0: Unsay ikaduha? Nga lima man na akong gibuta nga hiwa diha sa panaksan. Unya, usa naman lang nahabilin. Maong upat ng imong nakaon.
2: Sir! Ang sabo mo? Hey, ima, pasang tirago na. Gigutom na mong perteng nakakaon. Sige na, sige na. Palayo na tas pagkaon.

0: ni ay upat kahiwa sa humbang nga naibilin. May na lang ni, natay mas udan og mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Ah, sige, kay tiwason ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuhog na tao eh, duka naman.
2: Una lang sa dito, upang ko giduka.
0: Ay, doon nga, nagutakot.
1: Ay, sige.
0: Nga, sige pa na. Ugma ba, ikaw lang ang maglungag og sayo ha. Unya, inita niya tong humba.
1: Okay.
0: Sige, tuhog na ta.

0: Ma'am, ginoo ka?
1: Naay natagak nga tos kusina. Adios! Gilungka man siguro sa iring ang kaldero nga gisudlan na kusumba.
0: Tuwa dito eh.
1: Karuning iringa. Ni Arang Silik, mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya. Pasigaon na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome, ikaw magudian ning nagkaon nga wak magpasiga sa suga.
2: Mangaon ta ma.
1: Ginoo ko, imong gikaon ang humba. Bebe. Hala! Usa na lang kahiwa ang nahibilin!
2: Gutom ko kuma, mong mikaon akong usap.
1: Unsa!

0: Babe Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabaon siya akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat gyud siya. Og sa dihang nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kaha ng akong anak, Delia?
2: Normal na, oy. Unsay pagtuon nimo? Abnormal?
1: Di man good normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na mag-iingon ana, day.
1: Nakabantay ko ana niya nga. Karun lang siyang tuigang nag-iningon ni ana.
2: Oh, basig. Migana na lang yun ang iyang kaon.
1: Ay, sa una, no? Ang usa ka kilo nga bugas na mo, madaog duha kalungagan. Karun, usa na lang kalungagan. Kay puwera buyag, midakup man ang kaon sa akong anak. Jerome, nagkaon ka na, sab?
3: Gutom yung gudma?
1: Oo. Jesus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jerome. Naniudto ta alas 12 man to. Gigutom ka na?
3: Kamagod ma, kanang gamay rin ko itong ikaon ma, ganina.
1: Unsay gamay, nga kaugdo atong kanon diya sa imong plato.
3: May lami nga sudan ma.
1: Unsa gutaw iway lami. Ikaw manganing na, nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
3: Karon ma, lami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kung kaon, be Jerome.
4: Wa na tay bukas?
1: Oh, nahurot nang usa ka sako nga imong gipalit.
4: Ah, tuluro ta din eh. Kadalera gud nahurot.
1: Ay, mahibong ka pa man. Ngang imong anak, diyot-diyot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga to og bugas.

0: Jerome, nagkaon ka na sa... Alas 10 pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom na mga ma.
0: Ay, ambot lang limong bataha ka, oh eh.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Sige ka lang kaon. Pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma!
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: Oi, Jerome. Ayo pakak wow diri ha. Ma wow ta. Giimbitar ba yata ining dini sabunya sa anak ni Lilia. Maong pagkontrol sa imong kaon ha.
1: Lagi mo.
0: Bantay lagi. Oh, milagro. Gamay raman lagi ang nasi mong plato.
1: Kaurang nag-ingon man na mag-control. Maong ni ah, nag-control ko.
0: Ah, sige na, kauna. Jerome, kadiyot sa ah. Mag-CR una ko kadiyot.
2: Okay ma, okay ma, okay.

0: Jerome! Nagkaon ka naman, Sabgur!
1: Gitagan mo kung balik o plato, ma. Aw, kaon na sa kong balik. Kaya ama sa isigig, butang nila o bagusod an, sweet and sour, maong ikaon sa ko.
0: Unsa! Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na yung tao na, uy, magko palang gani kang nagkaon.
1: Ma, gamay taman to, ma, ay. Pero, wa na yung titihit. Bugga naging kong kaon.
0: Jerome!

Babe Sabrina, maokini ang dako kaayo na kong problema. Sa tinud-anay, mauaw biya ko sa kong anak. Ngayon ana siya kahangol kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko ba ni ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha na ako, nga ingon ani si Jerome? Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambag.

0: XFM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Kayo.
7: Sakit imo,
6: lawas o katulugon ka.
7: So kada ko'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. So kada kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. So kada nakainom ko o premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
8: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, o mupromote sa healthy cells, o naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear skin.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kasi, hala, himot ko!
2: Wait lang sa ha, kuha, okay? Kaya hala, unya, tigdala sa tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B!
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western.

0: was hard to say I'm sorry by Chicago. Alas, 2:22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe na tadi nga ganina pa, ay nagpaabot sa to ang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. Ingan man sa mga babe na to, nga karoon pa po naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angin lisoon di ha. Karoon pa nakabulikat sa ilang mga radyo. Ayan, sa mga naminaw karoon, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga dial na frequency sa to ang mga XFM stations, Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa inyo sa makausap mga babe. And of course, sa mga nagtanong sa to ang Facebook Live and TikTok Live right now. Mayong hapon and welcome po sa programang X-Rated. Nadunggan ba nato ang storya sa kinabuhi ni ato ang letter sender karon si Emang, no? 50 anyos na si Emang. Og niyahang problema sa iyahang anak mga babe. Parang ano man yun kanang may medical condition something, no? Kasi kung ingon ana manggood ka, na may term ana ha, ako kagayanon, asa kagayanon myself. Nakanaga inistoryahan na mo ba nga kagayanon good is kanang bulaos murag ingon ana good. So, familiar na ko to from Bulwa, Cagayan de Oro to ato ang letter sender. So, silingan rami ato sa Cagayan. Na so, mga na nga term sa mga magudis, bulaos mukaon ba? Kanabitong kusog kay mukaon, kanang hangul o pagkaon. Namurag ingon ana ang term ni Emang sa iyahang anak. No, though, bisag anak to niya, pero medyo at some point no, sa iyaha is ginakaulaw niya. Tungod lagi sa tingnan na ito klase ba nga behavior, especially if nasa mga event, dagagtao. Oh! Sumurag maulaw siya dadun ng iyang anak tungod adto basin niya, mo reflect sa iya ha. Oh! Now ikaw diha, babe, munsa ba itong angay tambag kay Nanay Emang, no? Kay mo ito iyang problema. Unsa ba'y dapat buhatan sa iyang anak? Maulian pa ba daw ito, mga babe? So sa mga gusto diha mag-advise, pwede ninyong ipaabot sa tuang hotline, sa tuang text line, 0969-333-0537. Pwede sa mo magtawag, mga babe, ha, sa tuang hotline. Same number gihapon para nga personally maka-advise. Gidug madungga na to. Inyo ha, mga pang malakas ang advice sa tuang letter sender. Speaking of advice, nanatay caller sa pikas linya, maayong hapon sa imo diha, babe. Kumusta man? Ugun sa tuang ikatambag karong hapon na. Hello, maayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Si Fatimani, all the way from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan. Si Babe Fatima sa may Mako, Davao de Oro. Babe Fatima, kumusta man diha sa may Mako? Karon init ba?
1: Init kaayo. Init ka. Init pa sa imuhang cute niya voices.
0: Mas init pa sa ko ang boses. Pero at least ang panahon diha init. Ang sa relasyon manggood sa uban, bugnaw na. Init. Sana all lang gihapon ta diri na say. No? Mora gin na itong trabaho, ani. Abi na kung ang trabaho na ako, diri kay maging DJ. Tig sana all radi ay ko sa mga relasyon sa uban.
1: Sana all lang ka. Kumaga kita. Ito, huwag na wani mo,
0: di na lang. Ayaw lang. Dele lang. Dele lang ko, ana. Pasko sa mga ingon, ana, babe.
2: Easy.
1: Ano? Ayun, pagpas. Kaya mabiyaan ka sa train.
0: Okay lang, mabiyaan. Basta di lang mapaingon sa maling tao.
1: Tama po. Ayun, punta sa maling tao.
0: Dilig yun. Ay, nako. Move on tayo sa akin. No? Okay, murag ako na ang gitambagan diri. Murag mali na ni siya. Di na ni maayo. Babe Fatima, unsay mo ika-advise sa to ang letter sender karon intawon si Nanay Emang sa iyahang problema nga iyahang anak na si Jerome. Kusog kaayo mo ka. Unsa ba'y angay niya buhaton para sa imuha?
1: Para sa ko, hindi na nga sila magpulit sa kasakong bugas. Kaya maurot niya po. Ika
0: sa unsa na lang buhaton?
1: Sa isa ko, sa isa ka adlaw, isa ka kilo rin ng paliton.
0: Para makontrol.
1: Control.
0: So dapat limit lang gid sa isa ka kilo sa isa ka adlaw. Niya paano babe kung ano isa ka kilo tapos mahurot og kaon sa iyahang anak, wa na sila kauno na kay limit mangyud. Antos-antos na lang gid sila ana.
1: dili man ako pwede nga kuan dapat mag limit limit sa kaon. Isa man ang kuan sa kilo ra nga ilaang na palit. Nga wag man wala sila ikuan. So ana ra kun ginamos og bulag.
0: Pero murag feeling nako sa kanon siya kusog mo kaon kay na di ba kaganina sa drama murag ningon siya nga okay lang nga wala kay sudan basta daghan lang og kanon. Oh! No, so naa siya oi. Ayo
1: diya, mawasan po na niya ang kanon kay mobi na mo kakargo ang kanon.
0: Oo, taas kay og carbohydrates. So dapat ilang buhaton ani minusa ng ilahang stock sa bugas ana ba babe? Oh!
1: Ang ilang sa bugas.
0: Oh, para makita ni Jerome, kumbaga ma-mindsetting siya nga, ay, sa kakilo ragid among bugas. Anang di na dyan ko pwede magpatara o kaon, ani.
1: Ayan. Siguro, gamay na siya tungol kay...
0: gamay tungol, grabe. pero ang... motong ilang buhato ni Nanay Emang, i-ano niya, i-limit ang ilahang bugas nga stock sa ilang balay.
1: Ayan.
0: Para dili na matintal. Kay lisod kaayo kung na yung mga kanang mga tintal, no? Kanang mga tukso sa paligid. Tukso! Layoan mo! Ay, naka! Tukso na po. Namaingon, Ana. Palayo! Ano, kanang sitagana nila, kanang panuway palayo. Ayun, Ana.
1: Patik dapat niya na si Jerome kung untay kuan, Ana. Untay kuan na sa doktor, manang sigisag kaon.
0: So, ipa-check up po niya si Jerome. Ayan. Grabe ang mga ano advice. Dagan po kung na dari mga nakita ang mga text nga advice nila. Kay usually, ingon, Ana, po, ipa-check ang iyahang kanang medical condition kay basin daw po og na ay something to do bitaw sa iyahang problema sa panglawas. Oo, babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Imo mga greetings sa imuhang katropa and friends.
1: Yes, ako po mga katropa and friends. Si Marvin, si Dato Kali, si Julio, si James, si Aldrin. Ako ang someone pala love si Chris.
0: Mugawas na ko.
1: Ay, nagawas?
0: Wala na yung tao, dire?
1: Tengok, mugamay ka.
0: Babe, Fatima, salamat kayo sa imuhang advice and of course, mga greetings sa imo na sa tuang mga babe, katropa and friends. Babe, thank you, mama, chup-chup. Exciting! Diyan nangingon, Ana, magin mga babe. Oy. Ay, nako. Salamat kayo, babe Fatima. So, para sa iya, limitahan lang daw. Isa kakilo lang daw ilahang iba dyan. No, kumbaga, dili na daw mag-stock o daghang bugas kay mag, ano, kanang anggana. Bito, sige lang, daghan bitog bugas diha, oh. Isa kasako bitaw ng bugas diha. So, magpatara na hinuon o kaon si Jerome. Mayong hapon, babe Boboy. Abrasaldo, mayong hapon, DJ. Sa XFM tayo po, Bay Boboy, no? Sa Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa Imuhadya. Ingon man sa nagapabot sa iyang greetings here. Hi, madam. Grabe. Gaya sa madam. Madam Damien. Totoo yan. Madam po tayo. Madam Damien sa lahat ng bagay. Pa-shoot out the icon. Pa-shoot out day ko sa LCE Alteration, Barangay Mambaling from Danny. Ayan, hello sa imo hadya, babe Danny. Maayong hapon. Og sa LCE Alteration, dire sa may Barangay Mambaling, maayong hapon sa inyo hadya. Og salamat sa pagpaminaw sa X-Rated. Good PM, babe. Exciting. Naminaw with the South Cebu. Exciting. Oh! Ay, nako. Oy, grabe si single 34. Mayong hapon sa imuha diha. Nga nung single, tapos 34 single ka. O niya, 34 na may edad. Kasi live din tayo sa ating TikTok account, mga babe. No? Babe Zabrina. Pakita agi hapon na ninyo. Alangan, support ba? ay mangita sa kuang TikTok ani wa nagyud ni. Maano ma-expose na nga to ang mga tinago-tago na mga ano, mga sayaw. Ay, maayong hapon sab sa mga babe na tinagtanaw sa tuang Facebook Live. Nato yung mga nag-adadri, nag-greet sa tuang FB Live. Sa mga gusto pa magtanaw diha ha, i-check ninyo ato ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Kay para makita ninyo ang tuang Facebook Live karong hapon. Hello, Joy! Maayong hapon sa iyo mga diha, Joy. Napay nag-paabot o ilahang ano diri, ilahang advice. Wait lang, basaho na ako ha. Yan, hinahanap ko ang layo na nun. Saan na yun? Ayun, ayun, ayun. Nakita ko na. Hello, babe. Greet me diri sa JTJ Machine Shop sa Pulumulok. Ayan, may...

family. Seymour, ano? Pa-request po ng song. Oh wait, hindi ko makita ang song. Ayun. Pa-request po ng song, The Day You Said Goodnight from Bughom Walbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe Miriam Illustrisimo, no? Maying hapon sa Illustrisimo and Team Team Family. And ito nang i-play mamaya, ang The Day You Said Goodnight. Sige, hanapin natin yan para sa'yo, babe Miriam. Ah, yes, ang Hale ang nagkanta. Sige, mamaya ating ipi-play yan mamaya. Anyways, napaging nagpabuti sila ang advice. Si Boy Bugas. Murag feeling ako, gibagay niya yung pangalan sa advice niya. Boy Bugas, murag si Jerome, may rason nga nung paspas mo saka ang presyo sa bugas sa inyong balay. Pero seryoso, mas maayog yun nga ipacheck kay dili man normal nga perming gutom unya dili gihapon manambo. Matod pa ni Boy Bugas. So dapat ipacheck jud do. And si Dokdok, emang kung sigig kaon si Jerome apan dili gihapon mo tambok og dali kayong gutomon, mayo nga ipacheck up siya. Basi na dunay kondisyon sama sa hyperthyroidism, diabetes, ulod baka sa tinay or laing metabolic disorder. Mas maayo nga masiguro pinaagi sa doktor kaysa magtag-antag-an lang ta. So far, mo ni siya pinaka-serious na mga advice doon. May gani kinami mga ingon-ana po, no? Mag-serious. Kita ani mo raga. Bantog siguro dili, yung ko seryosuhon ani. Tanawa rago niya akong naong, mura pong joke. Grabe. Bitaw, babe, mas mayo ipa-check up na siya kay basin adunay kahimtang sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kusog nga pagsigig kaon. Kana sigurong sa ba kanang dali ra matunaw sa ba no kanang actually naa na siya sa atong secret of health, no. Explain na sa to ang mga naturopathic doctors diri sa XFM sa to ang Yes to Health. Kung unsa mga reason nganog na ay uban tao nga kusog kaayo mo kaon unya dili ga panambok, no. So naay mga rason na mga babe og mas better ingon ani ang mga advices nato so far nga gakadawat karon, mas better gid magpa-check up para maunag yun. But anyway mga babe, atong oras alas 2:33 sa hapon, basi napay gusto diha magtawag mag-advice, no, sa to ang letter sender si Emang karon, pwede pa mo magtawag sa 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede mo request o kanta, Dance With My Father. Thank you kaayo, madam. Madam Dami. Grabe talaga tayo sa madam. Sige, pa-play. Gihapon na ito na unya, babe, ha? After sa katong unang request nga song sa Tuadri. Yung The Day You Said Goodnight. Bakit ba? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo after niyang sinabing goodnight? Ang alam ko, may ginagawa pa yan eh. Ayong after sabihing goodnight, may ginagawa pa talaga yan. Di ko lang alam kung ano, ha? Basta meron yan, meron. Sige, ito na i-play later, mga babe. Anyway, parang napag nag-advise din. Si Nanay Karing. Nag-advise na si Nanay Karing. Grabe. Ana siya, ayaw kasuko permis sa imong anak, imang. Basindili niya na kontrolado ang iyang gibati nga gutom. Mas makatabang ang pagsabot o ipakonsulta kaysa sige kag pangasaba sa iyaha. Diba, nakasabaan ta ni Nanay Karing. Ingon ko sa inyo halag. Tama gano'n kay si Nanay Karing yung mga saba sa tua. Mas maayo daw nga dili sige pangasaba kay dunay possibility nga dili gyud kontrolado, no, ni Jerome ang iyahang sarili nga nung grabe siya mukhaon. Mas maayo nga himuon ninyo og schedule ang iyahang pagkaon og likayan ang sige og snack. Pero kung dili gihapon makontrol, doktor na gyud ang sunod ninyong adtuan, ana. Ayan, so mostly sa to mga nadawat, isang advice is magpa-check up or pa-check up si Jerome. Now, anyway, mga babe, diri na tas ako ang advice, no, kay basig ma-short na naman tayo sa ating oras.

nasabtan ako ang imuhang kabalaka, no? Isip o sa ka inahan. Tinuod na lisod kaayo, no? Kung sometimes makita na to tong anak amurag, wala namang ginihunong sa iyang gana sa pagkaon. Say, makabalaka ba kaysa kamahal sa palitunon? Kidding aside, no? Usahay makahatag siya og kanang dugang gasto manggod sa tuang panimalay. Labi na kung budgeted, no? Ang kaninga tuang pagkaon. Apan, gusto lang pud na ako na hinumduman, no? Nga, dili tanan nga kusog mo kaon tungod lang na sa kahangol or bisyo gid niya ang pagkaon. Sama sa tuang mga nadunggan, sa mga advices kaganina, posibleng dunay rason gid ni siya, babe. Dunay mga tao manggod nga kusog mo kaon tungod sa ilahang metabolism. No? Nay uban paspas kaayo. Napoy uban ang lifestyle. Ang uban pod tungod lang yud sa kahimtang pod sa ilahang panglawas or dunay medical condition. So kung nakabantay ka nga bag-o lang ni nagsugod, no? Nga pirmi gutumon si Jerome bisan pa man bag-o lang siya ni kaon. Suma sa advice po, same sa advice po sa to ang mga babe kaganina, mas maayo nanay Emma, ipa-check up na siya, no? Aron nga makasiguro ta nga kanagong walay medical condition, reason behind this. Labi na kay ingon nimo, no, nga dili gihapon sa mutambok bisan daghan kaayo siya ginakaon. Ang uban kung kanabi taong joke-joke nga istorya kay ano daw, grabe daw mukuan ilahang mga bitok. No, pero bisan pa man og joke na siya kay sa uban ha, kanang kusog daw mo ano ilang bitok, mas maayo gyud ipatan-aw siya. Mas maayo nga ma-check sa doktor kaysa sige lang taog sig pangagpas bitaw sige. Ay, grabe ang mga palaliton, mahal kaayo. Ya kusog gyud mo kaon akong anak, no, kanang siguro ma-hate na hinuon nimo siya sa sige nimo huna-huna ana. Na imbes nga matabangan nga ma-address ang issue, ang concern, ang dating ana is magtaas bitaw ang imuhang kalagot sa iya, ha? Kaya nga muna huna-huna naman ang gastuhon ninyo sa inyohang panimalay. Sa bahay ng sub ni Jerome, kinahanglan pod niyang masabtan, babe, no, nga ang disiplina pod sa pagkaon, importante sab. Dili tungod pod kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pod siyang mukaon bisag unsang orasa or bisan naaman sa daghang tao, no, kailangan gihapon tudluan pod siya nga i-discipline gid iyang self regardless nga maingon siya nga dili niya ma-control usahay. Ang ano man good mga babe, no, sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no, o sa pagrespeto pod sa uban. So kailangan pod pasabton lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawon sa ubang tao. So sa imo diha nanay Emang, pwede ra ka nga dili magpanic, no. Padayon nga ampingi og sabtang imong anak. Og ayaw kalimting i-guide siya. Mo gani na sometimes ang atoang role as mga ginikanan is i-guide ang atoang mga kabataan. Always yun ako ginaingon, ang good communication yun o gusto nga pag-atiman, no, pagpalangga, isa sa makatabang sa bisan-unsa mang klase nga relasyon. Sa bisan-unsa mang klase nga kalibog or problema ninyo nga ginaatubang. Kaysa magsige ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang, basig na yung medical condition jod, ayaw na jod paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron nga ma-clear tanan or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika nationwide sa Yes to Health Clinic ay libre man ang atuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuang mga doktor para mabalaan kung unsa gid ang tinud niya status ni Jerome nga nung ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact, no, wala siya nagtambok, babe Emang. Salamat kaayo sa imong oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-rated. Ayan. Atong oras mga babe. Alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check diri yung mga greetings week. Eh, basiga napatay wala na greet. Babe Luz, Biminda Ogaya, hello, maayong hapon sa imo dre and Joel Juan. Uy, uy, magandang hapon, DJ. Ayan si Babe Andong, maayong hapon sab sa imuha diha. Asa man ka naminaw ron?
Asa man ka naka-plaster karon? O gunsa man eh, inyuhang gihimo diha mayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, babe. John Chu, umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sab daw ni iya mga kamot. Ayan, mayong hapon sa imo diha, babe, John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay babe Roldan Magubat, maayong hapon ug maayong pagtan-aw sa tuang TikTok live. Ikaw ko sa TikTok. Pero na paingon ana o. Oy kay Humble, naminaw si Humble karon. Kung asa man kagibutang Humble, amping diha kay wala ra ba ko para ampingan ka. Oh! Ba? Alas das 40 is 40. Alas das 45 sa hapon mga babe. Medyo ano na to, sayo na to o gano karon kay para napatay time na maglabing-labing pamuli. And speaking of labing-labing mga babes, kung sometimes ang atuwa bitawang kanang kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskogon diha medyo dili na gid makalahutay during loving-loving. Labi na kung magsige na lang jugag hangyo nga naman na. Ganong magluya mangyod. Naputol na hinuon ang atong gana. So babe, panahon na para mag-turbo male enhancer. Himuhang uya, bari mong bana diha. No, kay lagi matud pa ni katropang Lars Anuel, makasugakod bisag nagluhod. Charo, pwede siya gaano? Pwede siya i-side stand. Tungod sa kabuhin.

0: DJ, ganda. Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you. Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, Hadi. Sa may Kabadbaran. 35, oh. Salamat ka, Ari. Wala tayo yung oras, mga babe. 2:47 na po sa hapon. Ug mga adlawan na sub. Mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon ang same station same time bilang gihapon sa programa X-Rated unya sa unahan daghan patag mga programa nga musunod diri sa inyo mga ano sa inyong suking station ang XFM Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa tanang nakigduyog sa tong programa karon sa mga nagpaabot sa ilahang mga importante kay dakong tabang kaayon ng mga advice sa tuang letter sender sa mga babe nato nga nagtawag pod para mag-advise pod no personally nga sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag kay babe Fatima, salamat kayo and of course dakong salamat pod kayo sa imuhang nanay Emang sa imuhang pagpaabot no pagpadayag sa imuhang storya sa kinabuhi ingon man ang kining suwatampo nimo may kalabutan sa problema nimo sa imuhang anak nga si Jerome. And I hope katuamuang mga tambag nga napaabot nakahatag og gamay nga pagpaklaro sa imuha and at least guide sa kung unsa ang sunod nga buhaton. Salamat sa makausab ug sa mga babe nato diha nga gusto pod magpaabot sila mga suwatampo. Pwede gihapon na ninyong ipadangat mga babe. Pwede mo mag-text sa tuang text line o baka sa tuang Facebook page i-PM mi diha or ako personally sa kuang Babe Zabrina na Facebook page or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama ng inyohang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan para hindi na ako nag-iis sa...
1: Sayang.
0: Anon ba yun? Salamat po naging kuigong oras. Bisagun saan ako inat-inat, panit talay may pasensya na lay mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo nakaplaster karon, maing hapon sa imuha diha. O kayo kalimot sa pagpa. Pagpa-gwapa o gwapa. Ana. Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sa baga na ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunay, love you all. Mwah, mwah, chup, chup. But before and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hale. And musunod pud unya mga babe, ang Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala rin ba ko diha para ampingan ka, ha? Bye.

0: kalusugan ka, tropa. Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa XFM.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiya. Archie ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Dagom.
11: Exciting! Exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil ang baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamura good ko. Kanya to dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
5: copy daw nga
6: Premium
5: D3 Coffee Mix.
6: Sa camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
5: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
5: usa. Epektibo din yung
6: copy day.
5: Ining Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: na sa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa dyan ug kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to ang Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit ug daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo?
5: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
4: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
5: Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
7: Exciting!
8: Exciting!
9: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting!
10: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
0: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
12: Bato gold town, mauna i-resulta og epekto kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
11: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko sa high pagyod makabati ko lipong-lipong o ito nga nakadungog ko sa radyo na nga ito plus goal niya sa tumaradaan na akong lula o ito ni pangit ko akong gitistingan akong giminte na paharot o gapastat akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo lipong-lipong dagang salamat sa Santon Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo ng Santon Plus Gold basin pareha na ako o angay sa muani ako di ay si Jonathan Layaw Santon Plus Gold user sa
0: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usang ka-graphic artist. Halos tibok adlaw ko mag-atubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras mag-atubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inom og premium D3, ragyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
0: Zanton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
13: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sembuh kaning bata aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sagod ya.
1: Ay, samok-samok ba? Katugon pa kaayo ko. Ikaw na sagod ya.
0: Isembuh kanina na po ni bata nga sembukan ba? Oy, onsa man? Sembukan ni mo dong, oy.
2: Mamo, atin?
0: Sus, asin na po? Oh, na. Ngano man?
2: Kami po. Naa.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana.

0: ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Luha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Ito, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. Melchor Garcia,
6: taga Puro
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko bisyo kayo.
6: Nagainom kog kape.
5: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: premium coffee mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan og inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, binagong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix.
6: Okay kayo akong pumati.
5: Katong mga

0: Kaya ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro, sulayan ninyong premium D3 coffee mix, kayo mo balik yun ang inyong kabaskog, sulayan ninyo, wala ka ni ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
7: Sanson Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
7: Ayo! Ayo! Pati rin iwag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang! Yari di mong utang, oy! Ang sa kong kagod! Dugay na kong kayo ni last year pa!
8: Di balik tapos Judith! Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting?
9: Exciting!
1: XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: Camino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
17: Wow!
6: Bidaw-bi, pinagal ni ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

Sama ko ng tunling sa atong mga balita. Lola, ginunggab patay sa usa ka 20 anyos sa Cotabato City. Implementasyon sa usa ka ordinansa sa Tagum City nga naghatag og 10,000 matag birthday sa centenarian at tibong gipatuman. Road crash simulation exercise ipahigayon sa Carmen, Davao del Norte. Babaeng vlogger na nadakpang nag-vape dismayado, kumandi bastos matod pa sa misitang pulis sa Davao City. DCPO, gipasalig ang patas nga investigasyon. Kontraktor arestado sa bypass operation sa Pulumalok, South Cotabato. Bakho gisungad sa rural bus sa Sambuanga del Sur. Samtang SSS Agusan del Sur, nagpahimang nung adilitan ng miyembro sa pamilya makadawat sa household base nga binipisyo sa AFLIF Assistance Program.

0: Maayong hapon, mga katropa! Ano yan ang bagatod sa mga dagkong mga balita sa Mindanao? Karong adlaw, adlong Miyerkules, pitsa 12 sa ulan sa Agosto, 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. O karon sa detalye sa atong mga balita. Makasusubo ang ginangatan sa usa ka 60 anyos ngiluna. Human kini kay gisulod sa usa ka gingong 20 anyos ka suspect dayon gidunggab rason sa iyang hinanaling kamatayon dito sa Cotabato City. Aniya ang atong report. Patay ang usa ka 60 anyos nga lola. Human kini gidunggab sud mismo sa iyang panimalay sa Purok 5 Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, Agosto 11, 2026. Na ilang biktima nga si alias Lumbay. Sumala sa kapulisan, usa ka 20 anyos nga suspect. Kinsa giilang si alias Normina ang misulod sa balay sa biktima o nakasulob og itong naabaya. Pipila ka minuto, human nga nakalabay, human migawas ang suspect o paspas nga miikya sa lugar. Sa diha nga gisusi sa mga silingan, ang panimalay, nakita na lamang ang mantsa sa dugo rason nga gireport kini sa otoridad. Paspas usab nga naaresto ang suspect o narecover gikan kaniya ang kutsilyo, surgical gloves, abaya, gold ring o ang ibadabanang 12,500 nga cash. Para yung pang-imbestigasyon sa kapulisan aron matumbok ang motibo sa krimen. Samtang giandam na usab ang kasong ipasaka batok sa suspect. Implementasyon sa ordinansa sa Tagum City nga nagahatag og 10,000 sa matag birthday sa Osaka Centenarian hugtanong gipatuman. Atong mabinaw na report ni katropang Lar Sanyol.
1: Nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum sa ordinansa nga naghatag og pahalipay nga nakatilad og 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka sentenaryan nini nagalabay nga adlaw lamang usa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nagadawat sa nasangpit nga katidad din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs USCA President Jovito B. Rico Hermoso kauban ng mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office kung CSWDO subay sa City Ordinance number 818 Series of 2017, gawas sa nasyonal, muhatag usap ang pagkamahanang lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga sentenaryan og dugang 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahinumduman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga nagtinguha ang iyang buhatan nga makabenepisyo ang tanang senior citizen sa dakbayan sa mga palibay gikan sa gobyerno kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCSC og LGU Tagum. Nunot sa mga katuyuan, gimanduan matod pa niya ang matag presidente sa senior citizen sa matag barangay sa Tagum City nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad.
2: Sulti ko sa tanang mga baska presidents nga i-monitor ang ilang mga sakop labi na itong mga nag-todgenarian, nonagenarian o kanang centenarian kay sila mo yung labing nasayod sa sila mga frontliners. Report nila dire sa opisina kung ano sa na mag-birthday, malikay na ng mga nahitabo nga namatay na mapagkubra. So,
1: sa pagkakaroon, para ang gipahugtan sa USCA Tagum o CSWDO Tagum ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod o tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa dakbayan. Para makabaton o limpyong kalawas, gikan sa sulod paingon si gawas, mag-Santon Gold, Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas.
3: Katropa mo sa balita, ako si katropang Lar Sanyol, alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Sa tumong kamalikayan ang disgrasya o mapangandaman ang musumang panghitabo sa kadalanan, gipahigayon sa Carmen Davao del Norte ang usa ka road crash simulation exercise. Ato paminaw ng report ni katropang Bong Algabre.
4: Gipatuman ang usa ka road crash simulation exercise sa barangay Magsaysay, lungsod sa Carmen Davao del Norte, isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa komunidad sa pag-atubang sa mga aksidente sa dalan. Ang maong simulation gipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte ubos sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO. Gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay funcionaries ug mga kawani sa barangay Magsaysay aron mapalambo ang ilang kahibalo koordinasyon o paspas nga pagresponde sa panahon sa mga emerhensya. Sumala sa MDRRMO tumong sa maong kalihukan ang pagpakita sa husto nga pamaagi sa pagresponde sa mga road crash incidents, lakip ang paghatag og unang tabang, pagdumala sa trapiko og epesyenteng koordinasyon tali sa mga responders. Gipasabot usab sa lokal nga panggamhanan nga ang padayon nga pagbansay sa mga barangay responders usa ka importante nga lakang aron mapaminusan ang kadaot og mapanalipdan ang kinabuhi sa mga residente sa ura. oras sa mga aksidente. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton, vitamin C para immune system, lagsik pirmi. Alang sa Dikyosang Pilipino para sa Pilipinas.
1: Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, Express Balita, Mindanao.
0: Gipasalig karon sa Davao City Police Office. Nga dunay patas nga investigasyon ang pagtratar sa usa ka pulis o ngadto sa usa ka vlogger kinsa gingong gibastos matod pa sa pulis sa diha nga nasakpan nga nagbait sa syudad. At ang maminaw ng report ni katropang Marvin Ibano.
5: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matod pa kinigibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pagvape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matod pa kini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa. Apan lisod matod padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga muprotekta sa katawhan mauna hinuon ang nibastos kaniya.
6: Ang ako jo una mga antikaos kay dito sa downtown area di kam pataka og vape. Wala ko na expect nga naa diri sa among lugar. Pero naagin po nag-robing drink na taimingan ko. O bali, gin po na ako. And bali, gin na siya mga anti-cals. Dili, gin na to na siya buhaton. So, kanila gin ang lain sa ako ang mga anti-cals. Kaya kanil si officer, si sir, lain gin yung approach ako. Lain yung taras na, ay, something sa iyahang siksihan mo. Uy, ana, ganyan mga anti-cals. Nga, ako nang gugikan kong show, kumbaga pauli naman pong ko. And then, wala na ako nagkuhan. Baka ako ang suot, papuok yun na short mga anti-cals. Pero ako ang top, kay dili sexy ang top, papuok na ako na short, ana. Siksikay ka, guwapa kay ka, asa makatikan, ana, yung atake anti-cals. Nangayo siya og ID. Asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cals. Sangit-ngit na dapit. Sangit-ngit niya gipapatong. Dito ko niya gipakuha og ID. Naniid lang ko sa iya, kaya ako normal ko. O kanil si sir, murag nakainom siya. Pagkakataan niya kay kating ko, kanya niyong ko nga uyab na ako, nausab ang iyang mood. Ato siya siyang motor, gilistahan ako niya. Multa ko, gilistahan na din ko niya. And then, wala jaming-jaming, gritso na siya lista dayon. Gito rin siya, hindi ko nga anti-kels. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong, kung gusto ba siya pitikan siya o ako ang iyang gusto niya, ako iyang pitikan. Mga na, no, kanang makahadlo ka ayaw na karoon mga anti-kels. Bisan sa mga polis na kuan niya, dili na ka mahadlo ka kapil sa ilan na imbis sa ilaha, sila ang ato ang safe place, gani. Pero muna mag-amping ta mga anti-kels kay dili na gid masaligan, disod na kay mosalig karoon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha, wala na ko gitanan.
5: Sa pikas bahin, giklaro ni Maa Police Station, Station Commander Police Major Philip Dave Udin, nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo, pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant og pagpasumite og under oath nga written explanation sa gikareklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso, inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga timanon niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Nating kagol karon sa presuhan ang usa ka kontraktor. Human kini nga napalitan og droga. Atong sero ng kompleto detalye sa balita ni katropang Philip Oligario.
8: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop atol sa bypass operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulomulok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa barangay Poblasyon Pulomulok South Cotabato. Ang suspect giila nga si alias Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa barangay Canary Side Pulomulok. Sumala sa taho, gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa shake nga dunay sulod nga gituwang shabu nga gibara-baraang mutimbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulomulok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulomulok South Cotabato. Mga katropa, kadunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Xanthone Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Dakong damios ang naangkon sa usa ka bus o yung marusap dagan ang nangangol dito sa Sambuanga del Sur, human kini nga mibangga sa usa ka bakho. atong sero ng kompletong detalye sa mga balita. Si katropang Jen Escalante.
9: Daling girespundihan sa mga otoridad ang usa ka vehicular accident nga nitabo kagahapon sa hapon, Agosto 11, 2026, dito na pitas Barangay Aper, Pulakan, Labangan sa Buanga del Sur, particular sa may tulay nga padayon pa nga gikonstruct. Nalambigit sa aksidente katropang usa ka rural bus og bako ang bus gimaneho ni Rainy Boy Cabilos Umampong, 35 anyos, residente sa Rizal sa Buanga del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon katropa, nawagdaan matud pa og brake control ang rural bus samtang nanaugikan sa taas nga bahin sa dalan. Inungdan nga nilahos kini padulong sa tulay ug nabanggaan ang bako nga nagparadaw sa maong dapit. Daling gidala sa health facility ang mga pasahero na samdan, lakip ang driver. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadiana, alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jen Escalante, XFM News.
0: Ipaklaro karon sa SSS sa Agusan del Sur nga dili tanang mga miyembro sa pamilya makadawat sa household-based program nga binipisyaryo sa SSS sa FLIP Assistance. Atong paminaw ng kompletong detalye sa balita, may express balita si katropang Ray Alinton.
10: Gipasabot ni San Francisco Social Security System Branch Manager Maria Flor V. Montel ang mga saktong kwalifikasyon alang sa mahimong benepisyaryo sa APLEP Assistance Program dungan sa pagpahinumdom nga dili tanang membro sa usa ka panimalay o household mahimong makadawat sa maong ayuda. Matud ni Montel, ang pag-ila sa mga benepisyaryo usa ka household base nga proseso og kini gibase sa opisyal nga datos gikan sa Community-Based Monitoring System kun CBMS nga gihatag sa Philippine Statistics Authority. Pagpasabot niini kung adunay daghang mga miyembro sa sulod sa usa ka pamilya nga posibleng kwalipikado sa lain-laing programa o sa lamang gayod ka miyembro ang mahimong mapili isip opisyal nga benepisyaryo. Lakip sa mga prioridad nga igikonsiderar sa maong programa mao ang mga pamilya nga benepisyaryo sa PORPES o sa walang gutom program, mga household nga nasakop sa gikatakdang poverty threshold o pamilya nga nagkalison og mga aktibong SSS members nga adunay binuwaan nga kita o monthly salary credit nga ubos sa 20 mil pesos. Bisan pa man ini, giklaro ni Montel nga dili kini garantiya nga ang tanang sakop sa maong pamilya makadawat sa ayuda. Gipasiug daw sa opisyal nga kini nga pamaagi hugot nga gituman sa kagamhanan aron malikayan ang dubli-dubling pagdawat sa ayuda kon na duplication of benefits og aron nga masiguro nga mas daghan pang mga kwalipikadong panimalay nga maabtan og matabangan sa maong programa.
11: Actually, kuan gyud na part man gyud sa household kay kuan i-tanaw man sa CBMS data katong gi-provide ni PSA ang data atong 2024. Karon dili man gyud siya ingon nga mawala ang household kay part man ta namatay ini siguro ini pagkatong monitoring nila, so included maapil man gyud ka sa account ato. Then at the same time per household lang siya.
10: Ang tipik sa pamahayag ni SSS Branch Manager Maria Flor V. Montel. Mga katropa, gusto ba ka og kape nga makahatag og enerhiya? Premium D3 Coffee Mix na, alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
12: Katropa mo sa balita, ako si katropang Real Buro Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Ugmaw katropa!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatingan? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Nimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sunay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health,
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
2: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o ingon man sa mga atong mga katropa nga naka-hook up sa itong programa karon. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, Bukidnon, XFM Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mate. Usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O gani ano sa bang inyong ubos nga alagad Marlon Bohol, live na sab kita karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Mag-isgot o sab kita mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan, o ang mga naghatag o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab niyang Vice President Ma'am Olibayan Oy, nasab ato ang General Manager Sir Edwin Garing, tong Station Manager Sir Alner Cortis, inusab sa tong mabtikong teknisyan Sir Kenneth G. Batukan. So usbon ko maayong gabi o daghang salamat sa pag suporta, pagsubaybay nining ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Ug alang usab dai mga kaigsoonan sa gusto nga magpaabot sa mga pangutana o clarification, atong number 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ng atong number nga pwede ninyo ma-contact aron sa pagpaabot sa inyong mga pangutana o clarification, 0965-160-3092. Okay, so ako usab nga gitimbaya ang atong mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, labaw na sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. So doon natin mga kaigsuunan din nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma, no, nasa Bisayan, yung usab sa akong pamilya, no, na din nakaroon, subaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. No, sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon usab sa pagsubaybay dinhi sa Garciaville, no, si Sister Cone uban sa iyang pamilya, maayong gabi kaninyong tanan dia sister. You know, sab sa atong kaigsuunan dinhi sa pagsabangan, Brother Oliver, maayong gabi, you know, sab sa imong panimalay. Ngunit sa patong kaigsuunan dinhi sa Maximo, no, Dok Manasis Dumagit, so maayong gabi kanimo Dok, ginusab sa imuhang pamilya, no, nga na din na karon. O ginusab sa atong kaigsuunan dinhi sa Glorious, no, doon natin kaigsuunan dinhi sa Glorious nga din nagasubaybay usab, Rogen Robino, no, uban sa imuhang panimalay, maayong gabi o ako magapanghinaot nga sa kanunay ana mo sa maayong panglawas. O, inusab sa atong kaigsuunan dinhi sa Santol, no, Masangkay, Brother and Sister Masangkay. Inusab atong mga kaigsuunan dinhi sa Public Works, no, dinhi sa Price Gas, no, nga banda mga kaigsuunan nga kini nagpadayon, no, sa pag Bible study, no, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother G. Dryan Ku, inusab si Brother John Ortiliano, John Ortiliano. So maayong gabi kaninyo. So ana kamon himutang sa 3 kids vulcanizing shop, no. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O niini nga kagabion magahisgota mga kaigsuunan o ang atong topic kining mahitungod sa the temple of the Holy Ghost. So kini mao ni atong tun-an mga kaigsuunan ning kagabion. So kung magapanginaot, no, nga mga suki natong tigpaminaw nagpahimutang na, no, sa matag usa ka kaugalingon
aron sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit, no? Dinhi sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, o sa Pantukan, no? Sa Matyaw. So, doon natin mga kaigsuunan din ha, nga din nag-asubaybay usab. Inusab sa atong kaigsuunan dinhi sa Laak, o inusab sa Kapalong, no, diha sa Abiod. So may gabi kanyang tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, maminaw sa tao ko sa ka awit.

0: magampot ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay ka ustasan sa mga langit. Ningtak naa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw naguban ka namo, nagatag ka namo gigayon, nga kami nakahimon usap sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabihon. Hinawatan ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among na patalinghugan karon, among natunan, nga kini mahimong giya sa matagusan ng kinabuhi, nga kami makalagad nga matinud-anon diha kanimo, giimo kami ang kahimutan. Hinawatan ta ikaw magapasaylo sa among masala, kinta ng gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, daghang salamat o hantod na sab sa sunod ngayon. Gayon.
1: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tinuro
1: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tinuro
1: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tinuro sa
1: reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Wednesday!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na ka maminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sakong plato! Weh! Pagkalagot!
0: Exciting!

time check is now 10 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, maraming maraming salamat po for making us number one background in radio. Yes po, samahan niyo sa Deji Love sa dalawang oras ng ating pagmamahalan tonight. For your greetings, dedication request, you can text me up 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yes, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Knowing that, nung nakilala mo siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman tonight, sabay-sabay tayong ma-inlove. Love is in the air. And sa unang in love ngayon tonight, to Jasmine, na ayun, di makatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa kanyang crush na sundalo. Hey, Jasmine, happy listening. Love you, dear.

Ngunit hindi makatulog sa gabi sa kakaisip kay crush. Ayun. Hi Jasmine, happy happy listening. I love you my dear. 15 minutes past the hour of 7 and this evening. And ayan po, sa lahat ng mga in love, feeling in love. Alright, samahan niyo sa DJ Love sa dalawang oras ng ating pagmamahalan. And yes, would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy, Honorable Alan Lopez Rillon, Honorable Nichols Way Baguio, and also thank you so much po kay Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, maraming salamat po. And the Tagum Police Station, Sir Bahan, thank you po. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love. Dear DJ Love, bakit nga ba tayo iniiwan ng mahal natin? Bakit kailangan nilang umalis at bakit kailangan nilang sumuko? Kahit na ibinigay mo lahat at kaya mong ialay sa kanya ang buong buhay mo, ay hindi pa rin sapat. Kailan ba ako magiging sapat? DJ Love, durog na ako. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Arian. Sales agent, 23 years old. Nang makilala ko si Jake, isang gwapong pulis. Nakilala ko siya dahil sa kaibigan ko. Abot-abot ang kilig ko nung unang beses kong natanggap ng text galing sa kanya. Sabi ko, hala, nag-text na siya. Diyos ko po. Ano ba ito? Sandali, Joy. Halika nga. Dali. Ano, nire-replyan ako. Anong i-re-reply ko, Joy? Binara ako ng kaibigan kong si Joy, DJ Love. Sabi niya, teh, ang sabi lang sa text, hi Aryan, Diyos ko po, huwag ka namang overkilig dyan. Tandaan mo, pulis yan. Pulis matulis. Halos lahat babaero yan, pero di ko pinansin ang pagde-discourage ng kaibigan ko, Ate Love. Nagpatuloy ako sa nararamdaman ko kasi talagang sobrang gwapo ng pulis. Mabango at nakakakilig. Sa mga sumusunod na araw, DJ Love, nagpaalam na manligaw si Jake sa akin. Dahil nga gusto ko rin siya, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pumayag ako. Makalipas ang ilang linggo, tag-ulan noon, DJ Love, sinagot ko siya. Yes, sa pinakamalamig na gabi, DJ Love, sinagot ko si Jake. Sabi ko, maraming salamat sa mga ginagawa mo para sa akin. Yung pagpapasaya mo sa araw ko, malaking bagay talaga yun para sa akin, Jake. Kaya may sagot na ako sa tanong mo. Hindi ko kayang palampasin ang mga pagkakataon na gusto kong ibalik sa'yo ang pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin. Yes, DJ Love, sinagot ko na siya. Sabi ko, sasagutin na kita, Jake. At pinapangako ko sa'yo na wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lamang. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. DJ Love, masaya ang aming relasyon ni Jake. Minsan mag-aaway man, naaayos rin naming dalawa agad-agad. May selos man, pero wala lang, parang part lang ng isang relasyon. DJ Love, ibinigay ko ang lahat sa kanya. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko kay Jake. Ibinigay ko pati ang pagkababae ko kasi ganun ko siya kamahal.
At ipinangako ko sa sarili ko na siya lamang ang lalaking mamahalin ko. Dahil siya lang naman na naka-virgin sa akin, siya lang naman ang lalaking sa buhay ko. Did you love pareho kaming aktibo sa sex ni Jake? At Ati Love, lagi kaming nagkakaunawaan sa lahat ng bagay na magpapasaya sa aming relasyon. At lahat ng gusto niya, ginagawa ko kasi sobrang mahal ko siya. Kung gusto niyang gawin to, sabi niya, gawin mo to. Ginagawa ko. Hanggang sa matapos ang 5 buwan naming relasyon, Deji Love, nabuntis ako. Masayang-masaya akong ibinalita sa kanya. At sabi ko, mahal, mahal, buti naabutan pa kita dito. Hindi ko kasi masabi sa text or tawag man lang. Mahal, ito na, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Buntis ako, mahal, magkakaanak na tayo. Did you love, hindi ko nagustuhan ang sagot ni Jake sa akin noong mga oras na yon. Sabi niya, Arian, di kaya masyado pang maaga para dyan? Kasi, kita mo naman, bago pa lang ako naging pulis. Tsaka, tinutulungan ko pa sila mama. May pinapaaral pa akong mga kapatid ko. Tsaka, wala pa akong naipundar. Paano natin susuportahan yan, Arian? Mahal, Arian, mahal na mahal kita, pero gusto mo ba talaga ituloy yan? Hindi ko kaya, Arian, kung ipagpapatuloy mo, maghiwalay na lang muna tayo. Nagalit ako, Digi Love, sa sagot ni Jake, tumulo ang aking mga luha, bakit ganun? Mahal namin ang isa't isa, pero nung nabuntis na ako, biglang... Did you love, bigla akong naiyak sa sakit. At umalis na lang ako bago ko pa siya masampal o mapagsalitaan ng di maganda at makalimutan kong mahal ko siya. Pinuntahan ko agad ang best friend kong si Joy at naglabas ako ng sama ng loob sa kanya. Bilang kaibigan ko, nagalit si Joy kay Jake. Sabi niya, ano ba naman yung jowa mo, teh? Sinabihan na kita dati, diba? Huwag mo agad ibigay yung bataan. Tingnan mo ngayon, ano tingin niya dyan sa dinadala mo? Ano para ba yung pagkain na basta mo lang nilunok at namahay sa bahay, bata mo? Tapos tigil-tigilan nga ako ni Jake. Kung ayaw niyang panagutan, edi huwag. Magtulungan tayo dyan sa future ng inaanak ko. Diyos ko, Arian naman kasi. Bakit mo kasi nisinusuko yung bataan mo sa ganyang klaseng lalaki? Di ba sa pinagsabihan na kita? Pulis eh. Ay nako talaga, puro sarap lang ang gusto. Pag nagbunga na ay iiwan sa'yo lahat ng hirap, plintik na lalaking Jake na yan. Ngayon, Deji Love, ay naguguluhan ako. Halo-halong emosyon at maraming tanong, anong gagawin ko? Nahihirapan ako. Sobrang durog ako ngayon. Sobrang nasasaktan. Sana'y mabigyan mo ako ng advice, Deji Love, at sa lahat ng mga nakikinig sa'yo ngayon. Ako nga pala si Arian at ito ang aking Love Life Stories. Alright, Arian, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love tonight. Mamaya, 8 p.m, magbibigay ng advice si Deji Love sa'yo. As for now, uminom ka muna ng tubig dahil buntis ka. I love you, Arian. Stay strong only here at 107.1 XFM, 99.1 FM. Mati, maraming salamat. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air.

All right, Victims of Love, 27 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala kay sa mga gwapong pulis ng Nabontoran. Maraming salamat. Lanog-lanog ta sa ilahang as a patrol car. Kay Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chupaya and Corporal Tirol, and Police Corporal Suarez, Long Live M5, Brad Tirol, ang kantang para sa inyo, honestly, sa lahat ng mga police na in love ngayon.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Pagkuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!

0: All right, 36 minutes past the hour of 7 and this evening. And hello everyone sa atong mga kapulisan sa Nabuntoran. Ay, Nabuntoran. Ayun, thank you po sa pagkikinig right now. Meron tayong caller online. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Yes po. Okay, ma'am. In love? Feeling in love? Broken hearted?
1: Kuan. Broken.
0: Broken? Ma'am, pwede... medyo hard ako ano imong tingog kusga imong tingog ma'am.
1: Hello.
0: Yes po, hello. Ayan po. Sige. Okay ma'am, you can share your love story now.
1: Could I see Rose, no?
0: Mm-mm.
1: Kira ko sa ako ang dabaw. Tapos
0: then
1: na ako'y bana.
0: Nakaibana?
1: Nagsuffer ko sa iya sa una ug maayo ma'am.
0: Nganong kaingon maka nagsuffer ka gikulata ka?
1: O nagapamunog man siya dili naga-entry ko og kwarta.
0: Then
1: tapos pag puron pa asa siya na, daghan kay siya panapi ba kanang bukod sa iyang pag security guard naabot siya mga sideline na barangay police magabi eh. Tapos nae nagaingon wa pa mga kanang silingan namo nga antuha ra gud dito sa outpost kay ay gisabak-sabak daw nga babae ila nakita.
0: Imo
1: ko lang tuok
0: ang security guard imong husband first husband.
1: Mao gito siyang ang amahan sa unom nako ka mga anak.
0: And then
1: tapos kanang ningkamot ko ato na ako yung igampanan ako pag-asawa ba kay matod magod sa uban na kung kulang imong pag-atiman sa imong bana mo na ang kos na mga bit. Pero ako naman yung gibuhat ang tanan no ba nang ako nang isang giatiman murag hari na gani kay inikabot niya inandaman og ininitubig towel ng chinelas papi.
0: Wow. So kumbag nag-cheat pa so gipalangga nimo siya pag-ayo pero nag-cheat pa siya nagbinuang pa siya.
1: Tapos kanang isa na kanang wala man gud siya nagustuhan sa kumang ginikanan pero mero ba kay kanang giignan gay siya sa kumang pagmangkon na ano ba yang ano husband mo tita parang pako pag hindi pinumpok hindi mo bumabaon kasi nang anak ka ng kambal tapos sinabihan ni daddy na gumawa ng paraan para hindi ka gaanong mahirapan kay kuan kanang para dili wala din siya initiative ba nga mubuhat siya duyan para di ko mahirapan kay duha lagi akong gatiman niya nagasecure ba siya magabiin niya kura isa niya mabilin so wala dyan siya anay mindset kay mga anak pagtabang from spoon feeding tanan siya ba niski ganitong nag-apply siya og skill ako tanan nag-build up sa mga form anak spoon feeding na gintanan, igun na lang siya mo duty.
0: Responsible siya. Anak. Responsable.
1: Oh, anyway. Responsible siya.
0: Ma'am.
1: Yung mga kung nag-yanto.
0: Go ahead.
1: Yes. Yantos lang dito na ako, ma'am. Kaya di ko gusto nga broken home eh. Bakit? Luoy akong anak. Wala akong ginamindset akong anak. Luoy. Di ko gusto mapalaya sa uban nga. Na kanang wala ibana. Wala amahan akong mga anak. Akong anak. Kaya, edi, sa nanganak na pod ko og kasagunsun man ko nanganak ko duha ka babae nga panganay tapos ang ika-third kay kambal. Pag-anak na nako kambal kabalhin sa akong magulang gikuha na ko nila kay kitabangan ko ba kay nagkapuliki na jud ko ba niya payat na ko kay sa nga tanan Lusyang tapos akong nakatira man ko sa compound sa kongangan pero dili ko kinatabangan kay hate ko nila kaya na sila anak ba kong dato. Pero nanimala sila ma'am ba kay bali tanang kuan ka ng ihang mama gani na bandira lang na nang sa una yang papa kay mananggot lang ba gusto sa kong amahan na dili gid mi kanang magkadayon ba kay unsa day ipakaon niya sa ko pa kay ako buhong daw ko nya basig luoy ako ana ba so against tanan ako ang parente sa iyahan nga labi pa na eh balita akong ginikanan nga mamukbo kay doon na ilahang kaliwat.
0: Kaliwat.
1: So, dito, Gibawi jud ko kalima ka bisis, tapos kalima pud ko ka bisis gibalikan na pud sa akong ugangan. Hinayo siya taman sa akong amahan. Kuhao na ko si Kuan Rose kay kaning ang akong anak murag hikog ba maksyon na anak siya.
0: Ginakulata kaniya. Tungod kay ginakulata pud kaniya yan ang babae pagyud siya.
1: O dili gani ko ka sabot sa iyahan nga.
0: Ma'am,
1: naon nimong naong murag sampo pagyud makabuo ako og pinggan.
0: Ma'am, sorry ma'am ha, ganito ha. Nalam ko i-share. Ma'am. Kay nga usahay ingon pa sila, matud pa ma'am ha. Ngano daw magbinuang ang lalaki tungod kay ang bana tungod kay kulang, sorry sa word ha, kulang daw sa performance. I mean siguro giatiman nimo siya sa pagipakaon nimo siya, gialagaan nimo siya, gilutuan, pero pag-abot sa saan pagsultian niya sa kama, sorry sa word, sa minaminaw karon, pag-abot sa kama basin kulang pugaan gaana, tama ba? Or todo bigay ka.
1: Ma'am, kanang all around kayo kanang kumbaga sa ginaingon sa mga tigulang ba sa mapaligid na mo na anak lagi po daw ba sigulang daw ko din hain ko.
0: So do you think?
1: Yun, te, kay,
0: wala ka nagkulang?
1: Anak, yun ko. Wala ko nagkulang kay grabe ka. Ay, pas, ano, pastor, ano, kanang mukuan gani siya. Muli siya gikan.
0: Okay.
1: Dapat man siya mag-tagman sa ini. Oleh alas 7. Kunya ali bang atas ba alas 11 mujuti na siya dito sa barangay. Nagan siya pang wala pero wala ka abot sa akong kwarta, matingala ko niya. Mangayo ko sumbag yang maana siya hilom. Ugma na tagaan ta lang ka ini bag ting palit na dog bugas. Ingko tagai ko daan ka para ipalit na ko daan ka para ugma diretso na ko magluto ng sayo kong matapay. Mangmata nanay pagkaon ay maano siya pagbuot ako magbuot ana siya mgladis mi so kadugayan ana pag mo insist pa ka pangayo sumbag na gani iyang itubag sa imuhano sumbagon ka tadyakan ka tumbot sa ay mulakaw naman na siya no maapas ko dito sa iyaha nya pag maapas ana sa dalan siya kanang iya kong balikas ng ba siya wajuk ka ba istik ka ha ana siya. Nya, pag nanak ko taga ilagi ko baka palto gatas, bugas. Tadyakan ko niya sa sikyo. Sikit ka kong likod. Nahabit akong sukag, dugo at mayahang ginabuhat sa kuha. Tapos anak kong silingan nga kanang mananagat yung bana ba na siya. Sa diin na ay napapasapas na mabunog na kaon niya, makaabot imong po manong kay tagaan na kapagkaon dito, mulat lang dito. Nya, ariglahan ng mga bata, ilisi. Kaya maghatod ko sa imo ang pagkaon ay isa ka Diyos nang kaya nga babae dito nga tibulang na ang gana siyang magdala siya magluto siya champurado tagaan din niya bahinan may isa ka kalderong ang gamay tapos bahinan niya isda niya na nagsulod lang ko ato mga bisagong sa nga trabaho kaya kong rekomenda sa abon sa personal collection mga forever living nga tambal ako nang ginadale nga makakuha po yung mga anak ka ng 25% ka ng komisyon. So, palit na yun. Dibin na nakalingi-lingi o lain ng mga items. Kahit sa kalusyang ako, ako na nanapiyungan. Kaya ako na basic na needs pa para sa nang sabon, anak. Kaya kailangan ko manlabas ng uniform ni anak. Tapos, kuan, hindi siya kasabot. Manhid-manhiran siya ba? Pero, mabalitaan ako nga, bunga daw kayo dito sa kurta, kanang antok.
0: Iyang, iyang kabit, bunga iyang kabit, na ikaw nga asawa nga na ay anak, naglisod, halos pagkaon, wala.
1: Ulaw na ko sa mga silingan, baka maghatag sila sa kubugas, yung marakog bakol, na matunan ako anak ko sa hindi kong dawat niya. Kato nabalitaan ako nga, nagipang hatag ang mayor nga si Sara dito sa Dabao ba na, sa Dabao mami nagpuyo dati pasura niya. Niya ana tong mga silingan na yun na hatag ayuda si Inday Sara sa mga kuan ka ng mga byuda o byudang buhi. Ikaw byudang buhi man ka. Ato dito kay murag patang buhi man ay mong bana. Ato dito paglinya lang wagwanta ay primer kulis sa hapon sa Sangbunian. Di ni ato ko dito pabagay dito ko dito ginyan ginyan niya. Ang tanong lang ka dito pag filled up ni mo o form. Kasi hulog mga kong single mom kay Una ko'y bana, pero wala may naghahatag sa kuha na siya trabaho. So, gikuha ang pangalas kong bana kay patawa ganit siya dito sa gender sa City Hall. Nga, anagin may kasabutan nga mo, intrigo siya, tarong sa kuha kay nasa mga anak sa kuunom. Unya, di na kunya pa. So, niya, nana siya, nana may litigation, kuhan dito letter ba nga, kanang nag-meet up min sa barangay. Kay, ako, naga, akong mga anak, itong pamahura na ligsan sa truck ganit sa Virgin sa una kay nagdagandagan ba nag-apas o pangayo sa iyang baon sa eskulahan
0: pang so meeting. Namatay
1: yung gitsa
0: buhi
1: gitsa lang niya sa dalan mga kuwin so sigigukod sa bata nga nagbike na napunggitan ang bike sa panel tapos nalagpot abigyan sa mga transport driver dito na kung ano ka nang patay ng anak tapos nakuha nila kung anak tumbling man ang bata sa ever the back na may ganit kay tangkungan stura na tagak dito akong anak makakaunog mga tangkong makainog tubig na hugaw ako ang akong bana ng sigira dito dito sa sakalti uban sila na snack sila dito niya basta kalibutan ako anak kidala na din sa mga driver sa Facebook dito padulong sa hospital no niya tawagan na lang ko dito sa ipamidan nagpamidman ko dito ba sa ipamidan po sa ako ang silingan ay nagkuhan anak ko di man ko kabal mulabak alam anak ang mga kap ay nalang ka kumbugas gatas sabon saan nga mga anak pod kay manginhas puna sila sa baybay para makasundan niya nga nalamig ka mong baybang sa sigingan na grabe siya muli na siya igura ka mo mailis maligo pod likin magunaw lang ha una ay kwarta para ipalit upuan kailangan pa siya pangayuan niya ngayo ka pa nang si paon ka niya glop bamaro ma ay baril ang akong ang bus ang sling bag ni papa oh, hawa na diri ma kay basig unsa ang kaniya kay wow kuhat pa niya sa kuag tos niya glampin niya ihat pag na dito sa silingan mga tana ang barangay pulis anak siya basta ako nagkurug-kurug akong kamot magdala na ako ang baril tapos di-intrigo na ako sa barangay captain kung muna bahala anak sir kaya di mo pabaluasan ni intrigo di po sila mo dawat eh sila po daw ang mga mabali sa taguan na lang nag-asa na niyo mo pwede ilubong mga pag ilubong sa akong anak na lalaki mong gabay dito sa kuan lang sa panambalisbisa na mo ba niya pagkuhuman ka kung nakaingon ako ato ka indesara na may ngana ba rin anak siya nga sige bananta ka pulis dito tultuli asa kutkuton kahit kuwao na mo niya na yung ba na ipato pa kasuhan ako na ORN 9262 mga to nagap nakasuhan siya ORN 9262 nga nadutlan siya nakulong siya pinakatuig.
0: So, okay ma'am, salamat sa pag-share. Karon ma'am is you are broken-hearted and nag-move on na ka. Kumbaga, wala na kay ba na karon, wala na kaning entertain og laing lalaki, tama?
1: Dili uman ang tungkuan ma'am, nagtrabaho pa ko sa saka seafood, sikat na seafood restaurant sa Dabao tapos trabaho ko dito og bookkeeper tapos nakamit to og Chinese businessman tapos wow. Group up min address sa taong oh gitabangan ko niya
0: wow
1: trabaho ko amigo po niya diri nga mga

0: Obvious nga, mag-experimento daw siya, ana siya, ako mga anak, kadaghan man, hindi daw siya, direkta ang hatag o kwarta. Ngayon daw yung itudlo, unsa, ang pamaagi, mga diskarte ba yung itudlo, anak ko. Sige lang, kira, salamat.
1: Okay.
0: Na, yung lamang buhay.
1: Okay, anak, ma'am, medyo choppy na, tawag na lang. Medyo choppy ka, tawag nang tabalik, okay? Or i-continue na to ni siya ugma kay medyo choppy ang pakipatay ko sa phone, ma'am. Salamat ka ayo sa tawag. Wow, no? Okay. Paki-off ko sa phone, ma'am. Pakipatay ko.
0: Okay, okay.
1: Okay. All right. So, yung caller natin kanina, no, from iyahang husband mangulata, mas kanang ginatagaan pa og kwarta ang kabit kaysa sa iyaha. And now naana siya'y naay lalaki nganing dawat sa iyaha, Chinese pagyod, o di ba? Tanggap siya, gitagaan siya'g business and okay na iyahang life. So, atong i-continue ni ugma, no, kay medyo shoppy si ma'am. Salamat sa pagtawag. I love you all and sa lahat ng mga in love right now. To Mr. Jeff. Ay, Mr. Jeff, grabe naman yung text mo talaga, ha? Ayun, salamat, ha? Pag sa time na nato, manulod mo og sakyanan o niya, maminaw kay Deji Love. Maraming salamat. This is your Deji Love. Mamahalin at iingatan ka forever. This song going out to Ronnie and Rizali na sobrang in love sa isa't isa. Happy anniversary! Sana'y magtagal ang inyong relasyon.

0: ano lagi ka karon, Cap?
1: Master, alangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Ang saman gyan.
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Surrey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naala mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin ang brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Approval, exciting.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: Alright, 4 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig right now. Ayan, thank you po sa ating kapulisan, the Tagong Police Station, Sir Baha, the Chief of Police. And of course, Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and Honorable Alan Lopez Rilion, our former mayor. And this time, babasahin natin ang mga gipang tag sa mga gwapo o gwapa nga mga avid listeners. Ayun. Talagang nakakakilig nga naman, di ba? So once again, our text line sa gusto pang muhabol, 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, hi to Pastor Beringel, Yona ng Carmen. Sa lahat ng mga nakikinig right now sa Carmen, maayong pagpaminaw. Ayun, mga gwapong pulis sa Invest Section na si Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chupeya, and Police Corporal Tirol o Police Corporal Suarez ng Pilam de Epsilon. And ayun, hi daw sa ayoko niyo pakataw, ano? Ayoko niyo pakiliga. Pwede rin ako pakiligon ninyo. Pero kaning ayun. Okay ba yun? Ay, ba't parang wala? Ayun.
1: Lamig kayo!
0: Ayun, lamig kayo. And, hi Jasmine, KM Yasmin Roa, nga brokenhearted sa sundalo pero still searching gihapon og sundalo, did you love ha? Dili ko matagams og sundalo. Hehehe, lamig sila mo dala. Please play the song All or Nothing. Oh, hey, grabe siya, oh.
1: Lamig kayo!
2: Waka ko yape!
0: Ay, nako. And Jonas Di Guzman, hi to Sir Rodel Opinaldo ng Visayan Village. Maayong pagpaminaw sa mga Visayan Village din ha. And, uy, grabe siya. Di siya matagam og sundalo. Nasakita na ganit kag sundalo. Di pagyud ka matagam, Jasmine ha. And DJ Lamig Tingog, makatug-tug-tug. Ah, okay. Ha-ha-ha, bitaw DJ Oy. Sige, oy, mutog na. Katulong na lang. Okay, tog. Oh, yan na yan. I love you, my favorite day, Jay. Pa-request naman ng song After All and Search Us Over. And nako sa akong car karon, naminaw sa imo ha. I love you. Yes, I love you. And DJ, unsay masulti nimo sa mga kabit? Maglagot lagi ko sa mga kabit, DJ Love. Ay, bullshit. Naglagot ko. Naluoy ko atong color. Naluoy ko kay ginakulata siya sa iyang bana. Uni ang kabit, ayahay kaayo. Kamo mga kabit mo. Ay, grabe po ni si ma'am. And did you request ng song? Di ko kaya. Please, paki-play that DJ Love. Hahanapin ni DJ Love yan. And, okay, ayun. DJ Rosina Di Aini. Hi, Ma'am Rosina. Maayong pagpaminaw. Pa-play naman ang pangako. Dedicated lang nako sa kung BF nga lami mo dala. Ha ha ha. I love you, honey. Ay.
2: Wow. Istorya hepot ginagmay.
0: Ay, wow naman. Okay, hi sa boyfriend mong Howd mo dala. Asa mo dala? Mo dala sa pagkabuutan. No? Unta sa pagkabuutan mo dala.
2: Istorya hepot ginagmay. Waka ko yape.
0: Okay, and ayun, hi sa atong mga gwapong sundalo.
1: Sana all.
0: Sana all. Then sa 10th Division, to Sir Noel Jonathan Enrique. Ayun, sir, mga sergeant. Kamo ba yung mga sergeant na si Sergeant Pakak? Joke.
1: Sana all.
2: Mapriso ka.
1: Lame kayo.
0: Okay, and ayun, hi sa mga taga CSU. Maayong pagpaminaw.
2: Secret.
0: And yun, mga M5, the Triskelion, maayong pagpaminaw today, tonight.
1: Ayaw!
0: Okay, pa-play.
3: secret.
0: Okay, DJ, pa-play naman ang song Di Makatulog sa Gabi. Dedicated lang sa akong self, mga kapoy, nakaayo, masakitan. Gusto na ko maka-move on. Pero siya lang gihapon ang naasa akong huna-huna maglagot ko. Oh, ano mo na, no? Kanagaling, matulog ta, natay gihuna-huna. Siya lang itong gihuna-huna.
3: Secret.
1: Pinawa!
0: Nakatry mo, ana? Kanagaling, natulog mo, niya, nakagihuna-huna, niya, ang imong gihuna-huna kay siya, niya, ang imong gihuna-huna kay kanang iyang gibuhat, kanang gibuhat.
1: Pinawa!
3: Secret.
0: Kanang gibuhat niya, nga kanang, naganahan ka, nalipay ka, di ba?
1: Ayaw!
2: Waka ko yape!
3: Secret.
1: Pinawa!
3: Secret.
0: Okay. And, Ayun, asan yun? DJ Jeric di ay ni as lang ko nganong naamang gyuy mga babae nga dili makontento.
3: Secret.
1: Pinawa.
0: Hi Jeric, grabe po ka Jeric. Nganong naamang gyuy mga babae nga dili makontento sa isa ka lalaki? Sakita DJ o gilumpong.
3: Secret.
1: Pinawa. Pinawa.
3: Secret.
0: Gilumpong me. Manatay, color. Onyara siguro tawa. Gilumpong me. Sige, ato sa ning interkino ng color ha. Kaya pasig broken hearted ha. Okay ra, onyara na ako basahon yung kuan kay Marjo. Her.

0: All right. Okay. 12 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. Hello, caller online. Hello.
1: Yes, madam.
0: Yes, po. Yes, sir. Kinsa ni palihog?
1: Ako si Roddy.
0: Okay. Hi, Sir Roddy. Are you in love?
1: Oh, yes.
0: Okay. So you can share your love story now dahil in love ka. Single or minyo?
1: Ako.
0: Apo?
1: Minyo, pero diyo din ako namatay ng asawa.
0: Okay. Oh, sorry, sir. Namatay na. Bag-uran namatay mong asawa, dugay na.
1: Dugay na. Katupang...
0: Yes, sir.
1: 7 years.
0: Oh, 7 years ago.
1: Yeah.
0: So... pero na kay girlfriend karon or ka live in or sa ba ka ipon ka live in yeah pareho ra
1: sempre
0: yes po
1: kini babae attractive man sa lalaki
0: so na kay ka live in karon
1: dapat
0: okay so in love ka sa imong ka live in karon
1: nakuyok man
0: na in love.
1: In love.
0: Okay. So pila na mo katuig sa imong ka-live-in karon, sir?
1: Kuha na siya. Tuig.
0: Mag?
1: Pila na katuig.
0: Ah,
1: lima na.
0: And tapad mo ron. Okay. Wow. Okay, so unsa man imuhang kagahapon sir nga pwede nimo i-share karon? Unsa man in love banday ka na manday kay kaipon karon dira no? So dahil in love ka, unsa man imong i-share karon?
1: I-share lang akong, experience ha. Suka na ako na imong biyudo.
0: Oo.
1: Sa biyuda ko lakawig i-suportahan nga babae.
0: And then?
1: Nag-ispila sa pagto nga siya mo duyog na ko. Upan sa kaliwala rin niya lang expectation. Naminyo man siya glain.
0: Naminyo siya glain.
1: Naminyo glain. Pero mangluod po lagas itong kasing-kasing kung mabiktima sa mga pagluin.
0: And then?
1: Niya, sa naka anak niya. Niya, di naman mutagad ako. Pero, kitawangan siya. Pag-espila, pag-hantol, pag-graduate.
0: So, pagka-graduate niya, kanang gibyaan na ka, nangita na siya glain.
1: Oo.
0: So, na-broken ka that time. Kumbaga, ang imong masulti is that gibinuangan ra ka sa mga babae. Gipangwartahan ra ka niya, kaimo siyang gipa-eskwela niya, pagka-graduate niya, gibyaan ka.
1: Gibinuangan lang yun ko.
0: Gibinuangan ka.
1: Kay, dako ako respeto sa mga babae, kay makalingaw, ang iyang panyag. Na, nabiktima ko sa binuang kay itam. Itabakan ni mo. Araw na kapalipayon, mag-successful. Sa kaluyang mga adlaw, namin yung sekreto. Tingnan mo, kasakit.
0: Sakitan ka. Oh, sorry. Oh, so broken-hearted ka, sir. Pero karon at least, sir, karon nakakita na kagbabae, nga gilove ka, dawat ka, o okay na mo, happy na mo.
1: Natambal lang lang akong kasakito.
0: Kining
1: frustration. Nahulipan sa kalipay, kay may babae nga nakatabang ako. Kinakaipon ako, maayos sa mo gulay, maayos mo luto, maayos mo, kungihan kayo.
0: Okay.
1: Una ko, ipangitaon.
0: Una ko, ipangitaon. Kompleto na. Okay. Sige, sir. Salamat kaayo sa tawag. At least, kabalumi, no? Nga, nag-share ka karon nga sa una, na kay babae nga gihigugma pag-ayo, imo pang giskwela, gisuportahan, gitagaan sa tanan, unya human niya makagraduate, gibiyaan na lang ka, no? Lesson learned pod sa uban nga mga lalaki, nga dili basta-basta mo salig.
1: Amen.
0: Okay. So, pero sir, ang bait mo kasi pinag gipaskwela nimo, hantud nga naka-graduate siya, pero si Lord mo bless nimo ana. Sige sir, salamat sa tawag sir ha, kay mo basa pa kog mga love letter. Ay mga text. Oh, naka i-request nga kanta para sa imuhang hinigugma din ha kauban nimo ron.
1: Sumay tugtugo nimo.
0: Every time na lang para sa inyong duha.
1: Sige, every time.
0: Every time I kiss, I feel your lips. Achie. Sige sir, salamat kaayo. In love na kakaroon ha. Ayaw na pag nang tanggalan na tong kasuko ni mo sa babae nga nagpasakit ni mo. And happy naman kakaroon, di ba? Usahay mang good, gitugutan ta nga masakitan, aron makita nato ang right one para nato.
1: Amen.
0: Okay, God bless you sir. Salamat sa pagtawag. Okay, pakipatay, paki-off sa phone. Alright, this is your day, J-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. After these songs, no, padayon ta sa pagbasa sa mga text messages. I love you all.

0: Alright, every time I kiss your lips. Ayun! Oo, naamoy mahinom duman. Every time mo kiss ka sa lips. Okay, ayun. No, o sa'yo makakiss man sa itong lips. Okay, sige na akong lips. Okay. Alright. Padayang ko basa ha. Kaya basin makasawuan ko ninyo. Oo, hawayan ko ninyo. Ayun. Alright. Asa na yun? Okay, hi nga pala, Jonella. Ay, Humilia. Humilia family. Ayun, saan na yun? Ba't nawala? Okay. Okay, balik ta kay Jeric, no? Ngano daw ang mga babae, dili makontento sa isa kalalaki. Gilumpong daw sila. Ayun. And gusto ko makigbulag niya, DJ, pero na-addict na ko sa iya, ha? Magpangita ko sa iya, ha? Lami man noon mo dalabay, Hana, pero grabe good siya ka. Practical, DJ. Oy, gusto ko ba nga ako lang unta, pero dili niya makaya nga. Isa lang.
1: Sikwe.
0: Kuya, wabihan. Hulo, gulingan, no. Nanay mga inana, no. Nga ka nang, nanay mga inana ng babae, no. Nga ka nang, di makontentog isa. Sa pagkakaalam ko kasi, lalaki lang naman talaga yung may kakayanan, no. May kakayahan na gawin yan.
2: Istorya, hepot.
1: Sikwe.
0: Yeah. Yung mga lalaki lang naman talagang may kakayahan na maglumpong-lumpong ba, tagduha, tagtulo, tagupad, o kung pwede palang,
1: Mapriso ka.
0: Yes.
2: Istorya, hepot. Waka, kuyape.
0: Oo, pero, ito si, wow, grabe no. Grabe sa imong, saludo ko sa imong girlfriend, Sir Jeric. Pero grabe po da, nga ka na ganing, magpangita ka sa iya ha, tungod sa iyang kahawd. Yung una na, day na, pangitaon, pagmahawd.
1: Secret.
3: Aya!
0: Wala na, muna inay dapat, muna inay sikreto.
3: Aya!
0: Gusto na ko,
1: secret.
0: Gusto lagi na ako mamit imong girlfriend, Jeric. No, kanang gusto na ko siya my friend. Baka naman. Baka naman pwedeng bigyan mo ko ng number.
1: Secret.
3: No? Ay,
0: kanang at least man lang, 'di ba? Na at least man lang masinig natay matun-an. 'Di ba? Natay ma
3: Ay.
0: Katawa po dapat nagzaw. Sige naman mo guwan.
3: Oo.
0: At least man na po tayo matunan gamay, di ba? Natay mahibalan nga kanang idea sa iya, ha? Okay. And great Gragas family, especially Rizalyn and Ronnie, na in love sa isa't isa. Flores and Insug family. Madagmos family and Pudang family ng Mako. And ayun. Hi sa taga Mako na si Amelia Fuentes, nga grabe ka palaban. Gibyaan na ba na pero wala nagpadala sa depression. Wow. Saludo ko sa mga asawa nga ingon ana nga ginakulata na gani, ginabunog na gani. Grabe dili. Grabe. Grabe gyud kay kumaka-appreciate ana nga mga asawa. Saludo ka, ayo ko sa inyo ha. No nga nagstay gihapon mo, alang-alang nga dili lang mabroken ang family. Alright, and this time ako san i-play kadali bi. Kay ganina lang gyud siya, sige request ani nga kanta. Si asan mayon? DJ Love, pa-play naman ana nga kanta DJ Love kay para gyud na sa iya ha, kay love gyud na ko siya. Oh, grabe no, kanang kalami sa feeling no, kanang nailalaki nga moingon nga love kay nako siya DJI. Pwede i-play nang akanta kay para ganahan siya. Kinaami buhaton. O sige oy, kinaaman mo buhaton. I-play na ni DJ Love. Gawin yung background. I love you all. Salamat sa pakikinig right now. Ma'am Jessa and Sir Joseph, ayon, letter G magid pareho, no? Joseph, Jessa, na nagmamahalan ngayong gabi, pangako, ayon, love is in the air, right here, right now.

my life. 35 minutes past the hour of 8 and this evening. And ayun, sa lahat ng mga 3 skillion nakikinig right now. Maraming salamat po sa lahat ng Enter Fraternity ng Tagum City. And ayun, sa lahat din po ng mga... Ayun, Magic 5 Fraternity, happy listening. Delta Sigma Family, ayun. And the Guardians, ng Moderate Guardians, happy listening din po. Okay, would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, the Tagum Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and Honorable our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Ma'am Ruina, happy birthday, Ma'am Ruina Duwalio, ang may-ari ng GM Car. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina na sobrang nasaktan, naguguluhan na si Ariana na in love sa isang pulis na si Jake. Pero at the end, ayun, niloko lang. Okay, Ariana, I love you. Anak, huminga ka muna, inom ka ng maraming tubig at payakap ng sobrang higpit. Durog na durog ka ngayon at naiintindihan ko. Sana'y wag na mga ngamba. Naiintindihan ka ni DJ Love. 5 buwan kayo, binigay mo lahat, pati pangarap mo, pati tiwala mo, tapos ngayon buntis ka at gusto niyang bumitaw. Ang sakit noon, para kang sinaksak. Ito ang sagot ni DJ Love sa iyo. Una, Ariana, hindi ikaw yung kulang. Yung tanong mong kailan ba ako magiging sapat? Arian, sapat na. Sobra-sobra pa nga. Ang problema hindi sa iyo. Ang problema kay Jake. Hindi niya kinaya ang responsibilidad. Alam mo, madaling magmahal eh. Madaling makipag-sex, madaling mangako. Pero pagdating sa consequence, sa hirap, sa buhay na to, doon na natatakot. Hindi ibig sabihin noon na hindi ka mahalaga. Ibig sabihin noon, duwag siya. Yes, kahit na sabihin natin pulis pa siya, yeah, duwag siya. Pangalawa, naiintindihan ko si Joy. Pero ikaw pa rin ang masusunod, ma'am, okay, ma'am Ariana. Si Joy galit na galit siya kasi mahal ka niya. Galit kasi nakita niya na nasasaktan ka ng sobra. Pero Arian, ikaw yung may dala, ikaw yung magde-desisyon. Walang pilitan, okay? Walang dapat. Now, may tatlo lang akong opsyon na gusto kong ibigay sa'yo. Unang option is ituloy mo yung pagbubuntis dahil karapatan mo yan 100%. Kahit wala si Jay, kaya mo. Maraming single mom na lumalaban at nananalo sa buhay. May karapatan yung baby na mabuhay sa mundo. May karapatan yung bata kay Jake. Child support, okay? Pwede mo siyang habulin sa PNP, okay? Sa PAW, sa barangay. Hindi para guluhin siya, hindi para, yun, di ba, makipag-away, kundi para sa anak niyo kasi responsibilidad niya yun kahit maghiwalay pa kayo. Pangalawang opsyon, syempre, kausapin si Jake ng mahinahon, ng malinaw. Hindi para magmakaawa, para sa katotohanan, okay? Sabihin mo kay Jake na... Jake, natakot ako nung sinabi mo yon, pero totoo na to. Hindi kita pipilitin, mahalin ako, pero yung batang to, anak natin to pareho. So anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong tulong ang ibibigay mo? Pag-usapan nyo nang walang sigawan kasi may buhay na nakataya dyan sa sinapupunan mo. Siyempre, pangatlong option, magpahinga ka at mag-isip ng mabuti. Huwag ka munang magdesisyon habang umiiyak ka. Bigyan mo ng sarili mo ng 1 o 2 linggo. Kausapin mo ng ang nanay mo, kapatid mo. Pwede kung Christian ka, lumapit ka kay pastor mo. Kung may pastor ka, o di sa pare.
makipag-usap ka, Joy, para Arian, makipag-usap ka para mabigyan ka ng tamang advice. Okay, punta ka sa Rural Health Center sa Tagum para magpa-check up. Alamin mo ang benefits para sa buntis, libre 'yon, walang bayad, okay? Ito yung hindi mo dapat kalimutan, Arian. Hindi dahil binigay mo lahat, dapat niya rin ibigay lahat. Nagmahal ka ng totoo. Nag-aalay ka pero hindi kontrata yung pag-ibig. Hindi porket binigay mo ang pagkababae mo, kailangan niyang manatili. Hindi porket binigay mo pagkababae mo, kailangan niyang ikaw na talaga. Masakit man, masakit, pero yun yung leksyon. Next time, mahalin mo muna sarili mo bago mo ibigay lahat-lahat. Kahit hindi ka na virgin, next time, kung may lalaking lalapit sa'yo, huwag agad-agad bumubuka ka. Then, pangalawa, Joy, Arian, yung bata, hindi parusa. It's a blessings from above, okay? Blessings yan. Natakot si Jake kasi nakita niya gastusin, okay? Gastos, problema. Pero Arian, maraming bata na nagsilang sa kahirapan tapos sila pa yung naging lakas ng magulang. Okay? Kung ipipiliin mong ituloy, hindi ka nag-iisa. Nandyan si Joy, ang kaibigan mo, pamilya mo, at nandito din si DJ Love. Andito lang ako, okay? At higit sa lahat si Lord, nandyan lang siya. Then pangatlo, hindi ikaw yung hindi sapat. Yung umalis kasi natakot, yun yung hindi sapat. Hindi sa pagmamahal, sapat sa tapang, okay? And I'm so proud of you, Joy. Now, ano ang gagawin mo ngayon? Unang dapat mong gawin, alagaan mo ang sarili mo, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maayos. Hindi maganda sa baby yung stress ka. Then, step 2, magpatingin ka sa OB Health Center. Diyan sa Rizal. Oo, tawagan ko si Doc Florendo, yung mga staff doon, kilala ko sila lahat dyan, no? Tatawagan ko siya at i-re-recommend kita. Nang kausapin mo nanay mo, kailangan mo ng kakampi sa bahay. Step 4, pagkalmado ka na, kausapin mo si Jake. Isang beses lang, panghuli, para malinaw. Arian, 23 years old ka pa lang, bata ka pa lang. Pero kung pipiliin mong maging nanay ngayon, kaya mo yan. Mas matatag kaysa sa tingin mo. At huling sasabihin ko sa'yo, Arian, yung lalaking tunay na nagmamahal, hindi ka iiwan sa ere pag nabuntis ka. Pipiliin ka niya at pipiliin ka niya. Pipiliin niya yung pamilya. Si Jake, hindi pa siya matured enough. Bata pa siya mag-isip, kahit pasabihin nating pulis pa siya. Okay? Pero ikaw, Arian, magiging babae kang buo, nanay kang buo, magiging nanay man o hindi. Be matured enough, okay? Arian, nandito lang ako ha. Mag-update ka sa akin. Kumusta pakiramdam mo, kung kumusta yung check-up mo. At least man lang, no? Oo, dili man sa kwarta, at least sa advice, at least sa mga idea. Arian, mahigpit na yakap sa'yo, hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangan gawin to mag-isa. Okay, sa Tagum, pwede kang pumunta sa City Social Welfare and Development Office o sa PAW para sa libreng advice about child support. Karapatan mo at ng baby mo yan. Arian, I love you. Mahal na mahal kita. I feel you. I understand the feeling of being single mom. Ay, pahag naman. Payakap naman. Oh, love forever. Naiintindihan ko. Sobra. And you know what? Sa lahat ng mga single mom right now, gusto kong sabihin sa inyo to. I am so proud of you. And I love you so much. Okay, mo place ako isa kantan sa pagbalik na tumubaybay na taha. I love you all. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Hi nga pala kay Jasmine na nagsasabing hindi ako laruan.
Oh, parang itong ating sender ngayon na si Arian, hindi rin siya laruan, pero bakit pinaglalaruan ang damdamin?

Alright, last songs to going out to Marlon na nag-emote karon sa iyang sakyanan. Nagibulagan sa iyang uyab. Marlon, I know, kaya mo yan. Ikaw pa. Okay, so last songs to Marlon. And after this, bye-bye na po tayo.

pero ang babae mo'y lisod, murag magdugay. Kaya daghan pa mag-overthink pa daghan una unaon nga naman to, nga naman ni ngano. Ngano ni bilang ka. Di ba? Daghan kay kanang mga kanang daghan kay mga overthink ang mga babae. Yeah, dahan kay tag mga ngano man to, ngano ni bigay man ko tanaw ro na. Okay. Ayun, time for us to say bye, but kung ayaw na nila at pinili ka nilang iwan, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Masakit pero kailangan mong tanggapin para sa sarili mo. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay tanda ng pagrespeto sa sarili at simula ng paghilom sa halip na magmakaawa. Ang pagtanggap at pagtuon sa sariling pag-unlad ang maghahatid sa mas magandang kinabukasan. Ngayon, sa lahat ng mga in love right now, sa lahat ng mga nasasaktan, broken-hearted, sa lahat ng mga nagsasabing napapagod na akong masaktan, nakakapagod na, pero pag matagpuan mo yung the right one para sa'yo, I'm sure mawawala yung pain. Tulad na lamang ng ating caller kanina, di ba? No? Sakit kaayo ang nahitabo sa iya nga. Naasya gipa eskwela nga babae sa UM pagka-graduate. Ayun. Gibiyaan na lang siya sa ere. Unya nagminyo. Wala pa gid siya kabalo nga nagminyo di ay. Oh, sakit same part. Pero sa iyang pagka-broken hearted karon nakatagpo siya ng babaeng minahal siya, mahal niya at ang mahalan silang dalawa. Di ba? Sarap ang mahal. So, it's okay kung nasaktan man tayo ngayon. Nasaktan ka man ngayon ng sobra, nadurog ka man. Lalong-lalo na sa ating sender na si Arian. Arian, matulog ka ng maaga at huwag mong isipin ang pagka-broken hearted. This time, labi na ko'y buntis ka. Ay sa huna-hunaan ang pagka-broken hearted, huna-hunaa ang baby, ang kinabuhi sa baby nga naa sa imuhang tiyan. Okay? Importante ang baby. Padakuan na siya. Muanay mo tabang sa imuha in the future. Okay? And about atong pulis, don't worry, I will help you for that. Okay, thank you for listening right now. I love you all. Maraming salamat sa mga nakikinig. And once again, text nyo lang po or send nyo po sa Cheryl Arizabal ang love letter nga inyuhang ipadala nga akong basahon din hihatagan natong kinabuhi. Okay lang Bisaya, ako na yung magtagalog. And sorry kung nagtagalog ko din niya because we need kay natay mga sundalo nga mga Tagalog. Nahihirapan silang magbisaya. Ayun. So para maintindihan naman nila. Okay, I love you all. This is your Deji Love. Mamahalin at iingatan ka forever. See you tomorrow once again here at 107.1 99.1 XFM. Katropa mo. Exciting. I love you. Mwah.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo,

0: kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
8: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
7: Ay, salamat.
8: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stipon o kilanat.
7: Ikaw, Pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
9: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguwa dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, Bibi. Putahe sa gabi-i na.

0: masipan luktok diha. Okay, ay, ayun na, di ko magpasunod doon ay wala ko sa mood. Hello po! Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version. Nga naman sa live, si Katol at ang ilog. Okay, nagod kayo ko ganina ay. Sa naman tawad ni Oy. Kung sa may naagil ang microphone nga akong ilong mangit ang puntirihan mo, naganit tayo ilong. Luis sab sa Disney Princess uwi. Mayang gabi once again sa mga bibi nato nga naminaw karon ay hapa na ni hapon, ay hapa nag nagpahuway or gikan pa sa trabahoan nang late ug uli nag overtime. Mayang gabi po. I hope you're all doing well. Welcome once again sa tuang programang inyong makauban karong gabi una hangtod alas 11 po. Kauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Og usab man, madungog po ninyo sa tanang official Facebook naman. Radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab sa mga Facebook page. Makita po ko sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayang gabi once again ha. Ayaw kalimot nga bago ka matulog inumon sa imong imuhang multivitamins sa imuhang pampaligon sa immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect it kayo siya biglabi na karon nga pangit kayong panahon, ga init, ga ulan. Uso na po ba o nangasakit na ba ang all? All. Oh, pinaanin siya. Bitaw, seryoso, nangasakit na ba ang tanan? Kay uso kay karon kalintura, sip-on, ubo, naku, bihinay-hinay lang yung taon ta ha. Kay aside sa kanang, kung ba, kanang, magpundok kag balay or kumutrabaho gihapon ka, disturbing kay na siya sa mga kauban, sige na kag paghut diha. Ba? No mo nang kinahanglan nga protektahan ang imuhang immune system. Pag inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Og pwede usab ikaw nga musaka sa tuwang istasyon sa XFM. O naanta sa mga XFM stations ha, ato ang mga produkto po sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Safe na safe po para sa itong mga kaigsuunan, mga katropa natong mga Muslim. Magchismis gihapon kita karon. Bahalaga lain ang imong paminaw, bahalag wala ka sa mood karong gabi una. Magchismis gihapon kita. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang isgutan, magpa-change oil, dirigita sa pang-international ang brand. Safe gyud og dili ka ilaron sa imuhang mga gasolina o mga ipambutang nimo sa imong sakyanan or motor. L.E. Leon Shell Mobility Station. Aduna kita branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Daw biya tong silipon na tong question ron biyon sa karon. Nganong kasigaran sa mga traidor kay barkada nimo? Ohoy, ladies. Nakasuway na ba ka nga traidoron ka sa imong pinaka best friend? No? Yung mga tipong BFF nimo siya pero gitraidor ka. Ay pinagkatiwala mo sa kanya ang iyong asawa. Ay wala kayo palungong dungugan ha. So maglain po ninyo mga buot diba. Si Mingo na po mo kanin si Cinderella ba kay. Kung ano naging nikuta, naging kayo sa kuha. Basi manggo na naigo ka diha, wakag saba-saba, imong barkada kay. Oh, wala ko gingon. Pero kasagaran, nga nabito kasagaran sa mga issues karon, kung mabasa ninyo sa social media, mostly sa mga... wait lang ha. Akong gihinayan gabay. Para dili kayo kon sa kong tingog. Pero bitaw, seryoso, ganong kasagaran sa mga issues bitaw karon, kaya nag-revolve siya ba? Ang makita nato sa social media kay patingala siya nga very close kay sila, like best friends and best friends for life. Halos murag magsuon na ganit ni sila, halos kanang magkambyo na ni sila og kanantiyan. Magkambyo na ni sila og tinay kasi sobraan na ka-close. Pero ang ending kay gitry duro ang usag-usa. Nakasuway na ba ka, ana, bebe? Wawa pa niyan. Dili kita mapataka og saling. Mo lang iingon din ha, trust no one. Depende lang gid pud kaayo no kung unsang klaseng barkada na aka. Pero dili ta nang barkada, masaligan ilabi na akong imong uyab hitsuraan. Labi na naapo kayo uyab nga klingi kayo. Oy! Oy, oy. Hello, dili gid na sa pwedeng ingon ana. Ay, pwede mo nga mag-react ha sa to ang Sir BB question karong gabi una. Pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Ano na, may word nga. Pasok, Jonathan.
1: Midot-mot-mot-mot!
0: Pasok, Jonathan. 0945-443-5869. Ang pwede po mo nga mag-react sa to mga official Facebook pages karon. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you! Shout out to sa tanang OFW. Speaking of Tridor, nganong suod ra tungod kay they knew our secrets, they knew our weaknesses, and sometimes they will use our weaknesses as reasons to turn their backs from us, for they want something better and useful, I guess. Kapoy mag-English, oy. Simba ko, wala pa tao, nagsakit ang all BB, lumalaban pa ang immune system diri nga side. O maayon noon, Ma'am Ann, laban lang yun ha. Labi na kung ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, dili kita pwede magkasakit yun. Hi kang Ike Pat Bitonga, may gabi ipo. Thank you! O maugid daw. May gabi ipo kay Mami Jacqueline Labiste sa Hong Kong. Mima, ayong gabi, Mami. Thank you! O si Efren Jr. Santander, may gabi ipo. Si akong manghon, si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi ipo. Si May Love Ugdal Hechon, may gabi ipo. O kasagaran dyan sa mga traidor, imuha dyan close friends or relatives. Ooh! Yung pinaguhugutan din to si Ma'am May Love. Pero bitaw, oo, na yung mga ingon anak po, bitaw na kasagara sa mga trader bitaw sa inyong life, kanyang mga relatives na po. Well, sometimes we have to be like, dili na nato siguro i-open up sa ilahat ang mga problema, no? Kaya usahay mong good pag natin yung mga problema. Kaya huwag pag natin yung mga problema, sige, ma-open na to sa ilahat. Siguro we are just so confident na i-share sa ilaha ang tanan-tanan without knowing na we really cannot trust them. Kung naapa lang siguro tayo ka na murag powers to identify ba? Ano yung mga ingon na lang at no? Naatay ka ng power to identify kung kinsa ang mga traitors sa tuwang life. Siguro as early as wala pa ka nakashare na nakuha na ni mo ka ng ma-prevent na ni mo ang pag-scattered. Paggawas sa mga issues. Isudaan na, no? Si Randy Bakumo, mayang gabi po, all the way from Puerto Palawan. Mayang gabi po sa Macmac family. Mayang gabi idea sa inyo, talagang medyo ako kasabot sa imong chat, sir ba? Si Monski, anin yun, queer po, all the way from Cebu. Thank you! Mayang gabi, makal, makadong yung ilong mo. Nabangga nyo yung microphone. Parang ibang ano, anong istorya po yun, sir? Anong dialect po iyan? Hindi po ko makaintindi. Might as well, sir, pwede kang magbisaya. Pero kung hindi ka po marunong magbisaya, pwede naman po Tagalog na lang. Para magkaintindihan po tayong lahat. Magandang gabi sa'yo, sir. Randy Bakumo. Sherwin Pino! Good evening, Disney Princess. Nga kapanumbag. May gabi, Sherwin. Sige, Sherwin. Love da ko run. May gabi, ito. Joke lang, ha? Live na, May gabi, diha, Monski. Thank you, kaayo. Katigbian, Bohol. Alan Arellano. Thank you! May gabi, diha, sa imo, ha? All the way from Katigbian, Bohol. Kasuway, mayroon sa sugod. Pagkahuman, gipakauwawan ka niyo. dili gid na nagi mao nagiingon bitaw gid na trust no one no maglisod jud bitaw ta ay ganang usahay man good we're just too confident to share with them our secrets kay siguro nakitaan nato sila og ganang kaayo pero wa man ta kabalo nga pirmiro ra day siya ingon ana and then he or she is just collecting you know mga informations about sa imuha collecting news about sa imuha mag-collect lang siya og ganang mga complaints nimo nya yun ang ipa-addo dito sa iyahang mga friends nga involved. Ano? Lisod ka, yun ang ingon na bimor nang as much as possible, maskin pag-unsan ni mo ka-trusted ang sa katao, never share or siguro ayaw lang i-overshare. Prevention is better than cure, baya. O, kapoy kayo mag-healing tungod sa mga traitor. Unsa ka ha, nga tips ninyo diha. O, basig na apod bitong may mga tips din ha, nga inyo hang ma-share sa amua. Willing kayo si mamaan, aba po, pag-abot si mga ingunaan. Ilabi na kung ka ng mga, kanagong kind, kaita og soul, ganit mamaan. Kanang buutan kayo ta, matinabangon, manghinatagon, charos. Unsa yung connection? Pero bitaw ka ng masinabtanon kayo ta, usahay, abusuhon, naging punta sa itong mga friends. Pero dili ta ng friends mo yung ana ha. We all have, depende gid po na siya kung unsang klaseng friends na aka. Kaya naman tayo mga friends nga, kanang maayo gid kasi mo, kanang to the limit, wala gid siya limits ba nga, maayo gid kasi sa mo to the moon and back. Pero nagid tayo mga friends nga, ay da. Pagtalikod din mo ka, ikaw nagid ang sumsuman. Da, so much for that. Sige. Later na ito na siyang, ato na siyang hisgutan na niya taod-taod biha. Pero usahay sa mga mag-asawa, dili pod maiwasan ng imong ginashare ang imuhang problema sa laing tao. You cannot resolve that, baby. Dili na siya ma-resolve imuhang problema kung sa laing tao ni mo isa.

0: user atong paminawon.
1: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Hey, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Istorya, hey! Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Dah habis? Okay, baru aku nak pula andik kedengar. Hai, Bibi! Bibi! I'm going to be here to be. How are you tonight? I'm
2: going to be Satana.
1: No, it's been a long
2: Stay
1: time.
2: Stay alive and kicking.
1: Oh, Muraga. It's been a long time bang, Muraga. Kumusta naman ka? Mayo kayo nakaabot ka?
2: Kagabi eh, niagiragyo ko kay alas 10 medya na. Ikaw nga, hapit na mag-sign off.
1: Ay nako. Yeah. Oh, welcome, it will be. Mo jeni upa bibu so bosa nasi double B. My name is Double B. Ay nako double B. Ay bitaw ano bilang sa to? Mabibu jeni bosa nasi double B. Anyway, unya tao tao bi atangin niyo nga to ang live putahi confession.
2: Live gid ni no.
1: Live gid ni siya basta nasi double B.
2: Yes.
1: Live gid na siya.
2: Atong pagano kinabuhi na ilang mga sugilanon
1: sa. Oh, syempre. Double B. This is a froggy frog frog froggy frog froggy afternoon.
2: Ay, hello mga guys.
1: Mga katropa
2: na to din ang mga tigpaminaw o mga mananaway din sa itong mga live.
1: Ano?
2: Ibigay yung kanan din ha.
1: Sa itong live double B kayo, may gawas na po itong edad.
2: Ha?
1: Basta lagi manayaw ito, manggawas ito ang tinuod ng edad.
2: Music pa lang na daan ninyo paminahon.
1: Music pa lang gina siya, Javi. Saan na lang gina
2: ka na. Don't judge the book by its cover.
1: Oh, yes! Dapat lang. Pero bitaw, unya taot-taot at tanginin niyo to ang live putahi confession kun asa. It's me and Double B starring for tonight.
2: Yes!
1: Kami ang magdala o maghatag o kinabuhi sa
2: at
1: inyuhang...
2: At ang atangin ninyo.
1: Oh, inyuhang kinabuhi.
2: Kami kami ang magpalami sa inyuhang nagpait nga kinabuhi.
1: Pero problema ninyo sa kwarta ay may duol.
2: Ay.
1: Nagmamakaawa ho kami.
2: Kasi kamo may daghang kwarta din ha.
1: Uy, please. Kamula ba ka double B nga? Mupod na akong need karon nga pait ba ako?
2: No. Wala man siguro eh. Mga dato ragi wala nagpait karon bibi.
1: Ang mga wala nagpait gid karon hayahay pud kay lang kinabuhi. So kung wala mo nang pait tagay pud mi diri.
2: Share the blessings.
1: Correct. Ay, double B, what do we have for tonight? Gikan po sa El Elyon Shell Mobility Station.
2: Okay, ang atong ika hanyag no sa gikan sa El Elyon Shell Mobility Station among mapahibalo mayong balita kaninyo nga ato ang discount ka 5 pesos, up to 5 pesos kada litro nga gasolina, maabot or mo extend, ma-extend siya until September 8, no? Sa katong mga gumagamit sa tuang mga gasolina din ha.
1: Mm-hmm.
2: So, tubil na mo sa El Elyon Shell Mobility Station, kay kada litro, ano na mo yung 5 pesos nga discount, ha? Sa katong mga 2 wheels. Sa mga 4 wheels, na mo yung 2 pesos nga discount. Kana hangtod karong September 8.
1: Ay, ninduto ano.
2: Tapos, ayaw po din yung limot-limoti ang inyong mga app, no? So, sa tanan nga mga nagproblema sila mga app, kay naatay mga, na yung mga, kung ano, sa app, na yung problema sa system.
1: Mm-mm.
2: So, kamulo pa na mo, gina-reach out ang atuang kuan, atuang main, para nga sila mo fix sa kanong mag-send bitaw sa mga OTP.
1: Mm-mm.
2: So, diligasen. So, daghan kayo nangutana, kapanawa, ganong inunani. So, hulat-hulata sa kinin nyo kay atong pangitag pamaagi nga mabalik ragyan sa normal ang operation. So,
1: yes, more na nga, patience is a skill, jud double P.
2: Yes.
1: O, basta ayaw lang kalimot na every transactions ninyo sa atong El Elyon Shell Mobility Station, ipakita lang yun ang inyuhang mga QR code. Yes.
2: Balo ba mo nga pagmutingog na murag baki diya baka ana po ko.
1: Murag mo na siya to ang team song Double B. Okay, di ba? Lahi ra manggod kani siya nga kanta manggod. It reminds us the life we had before.
2: Oh, yes. Katong dito pa ta sa bukid, gadol ta sa sapa.
1: Oo. Dobi. Mo-module, tinu-module. Kaya sa unang panahon bitaw, ang atong kalipay lang, makaligo lang kita sa sapa. Wala na, chokes na. Solve na ta.
2: Lagi ka. Inya, dool ka sa sapa, inya magulan-ulan. Inya, ingon-aron nga gabi eh. So, daghang kay maningog ang mga kukak.
1: Kukak. Sudan na ni.
2: Sudan na ni.
0: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
0: O niya garon?
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!

0: Pulta.
1: Kung tatabay, master, kay anak.
0: Ay, lagi. Itan-itan, dila na niya. Kabalo na siya sa total.
1: Kani,
0: no?
1: times ni, kani, lahi po ni.
0: Gani. Nalimot ako. Lahi ragid kayo, double BI. Ay, pero bitaw, lahi ragid kayo sa unang panahon. Karon po, medyo na po ko yung struggle. Kaya aside sa mga numbers, kabalo ko mag-compute. O, labi na nga, sa kuang part, double B. Kaya ako ang tugilod doon, chemistry mang yun. Chemistry involves, gina siya sa mga solutions, mga chemicals, yung imong isagol-sagol. Ay, hindi mo isagol, yung huwag na i-compute, pila ang moles, ano. No? Magamit ko ang scientific calculator and calculator. Tapos double B, napay-isa.
1: Lalim.
0: Napay-isa. Di ko kabalo mo identify sa kung left and right.
1: Hala!
0: So kung mag-drive ka double B niya, muingon si, halimbawa na ako'y sakay, muingon na, dito ka liko sa tuo. Muanap ako sa kung kamot. Oh, para masure na ako, dito, gito.
1: Asa man akong tuo.
0: Muna masungog-sungogan ko sa'y pagka nang ako'y mag-drive sa sakyanan eh. Delikado.
1: Kasi mayroon sila nga, kana bitaw, usahay bitaw, ako masayo, pansyo ko, kana mo signal sa to, malikog wala. Kana?
0: Muraga.
1: Sa manitohan na nga, mo signal, o toon niya, malikog sa wala.
0: How can I go to the left when nothing is right?
1: Kinsa mo na.
0: Grabe na gid ni.
1: Kinsa na.
0: Reveal. Ay nako be, kamuna'y bahala mag-scramble sa mga letters nga nakaroon sa to ang Facebook Live bibi Jopper. Harmaming sa cellphone.
1: Be, unsa juka ni ba? Mangin cellphone.
0: 34 letters.
1: Ang tinood, ana, wajog ko, kabalo, ana ba?
0: Wala siya kabalo. Pero 365 pesos na po to ang jackpot price for tonight, ha?
1: Nata instructor.
0: For your information, master, double B.
1: Master, kaya kung ano sa una, nalimot na joke ko ron.
0: Diba? Pero si Bibi Jam ang double B for the information of everybody nga, single girls, diha.
1: Yes.
0: Si Bibi Jam is master na siya sa math. Math master, good na siya.
1: Available pa na si Bibi Jam.
0: Available si Bibi Jam. Available. Gusto pa doon na siya ikadawang asawa. Ay, nako.
1: Hibulabog ba?
0: Hibulabog na. Pero bitabi ha, 365 pesos na po ang itong jackpot price for tonight. Simple lang imong buhaton. Sili pa lang among Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share ikaw, Veve.
1: Okay, yes.
0: Kay aron ikaw, kung ikaw ang makatag na sa to ang papremyo for tonight, imuha na po ang 365 pesos.
1: Magdako nga, magdako, ginisya.
0: Lihukan kay mong duha, yung kamera sige ragkatarog. Ay, sorry po. Sorry.
1: Sorry.
0: Di na. At amon ni atras, nag-go, manggood me.

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107. Point 1 XFM Tagum.

0: Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo hanintak na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. No, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon on ta wa nakalimot pagdala og inyo ha gayong mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gay ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo impormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas. O kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Buh, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mauna ang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po nga din luya pog immune system, matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Ang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na nga itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. Then, basig, para may sara na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya ito kagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag inom gayod og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugnaw man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin no. Apit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmatan, may man jud kay iinom kay bugnaw man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Kafa Mix. Labi man gud kay ning kapiha mga katropa, so tiyan ta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. O, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No? Dindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway na sa mga wapan nakasuway. Santon Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No, kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayud sa pipila ka mga pahinumdom. No, nining atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon. Nga diin kung ikaw musuway o matog gayod sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagkaproblema sa iyahang panglawas.
1: Binisir sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labalatian. Kapag ako mo sa kailan po na ka Binisir na yun yung mong ipamit sa kamas?
2: Medyo kayo na po. Kita po ito eh.
1: Uy, dugay na dyan, no? Kapag sir, sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata, kung sa inyong paminaw?
2: Nakatangatang mga po, kaya lawa na po ang sakit sa kamas.
1: So, pagpasagot, okay na yung ulo ng sir, batang yung sakit.
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, unsay may ngayon mo parang sir sa tanang at iinag ka parang sa atang programa, pagila din na sa gusto sa musuhay sa pagtanampal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato, alam, sir, sa tumaga, na i-practic ko nga po.
1: Yeah.
2: Gusto nga din natin, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Happy atong tisingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan na ito. Ayan, Frank.
2: Yes, sir.
1: Ayan, thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-inbag

0: The Secret of Health, Summer Plus Gold.
1: Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas. Tungod kay pagmuiskod ganita, kapag sakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, naku na ng babag or problema or disturbo gayon sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani. So, diyan sinyato siya sa atong klinika, iahagitawang ginamo or ginaproblema, kining muradog, ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siyang mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo. Ganit aduna Yes to Heart Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to gayuhan. Happy morning to Michael Denosta Ini. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayon sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad, no, ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment, no, din, ha, gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So, oh, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kinigitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na? ngadi nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid samot jud na kahapdons unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o manggingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ha? Gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aronto niya na mahinluan, and then siyempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is 1 pipino, and then 1 carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ito ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi? No? Pabalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? O hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na to pagka problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani, kinipong gitawag na to polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O nang sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon. O sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingalang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon niini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. So, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple, mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinito gatabang, no? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Hilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, akawa mo kung ginahin mo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na toga present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngayon sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod, nga ato aga yung mga pagpanambal, adun aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-reminds tanan ko, adun na mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, no? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na itong turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo nang ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawa ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni, naghubag ang, asa may naghubag, joint, no, sa imuhang mama. O, basig dili na arthritis, o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan, nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala man tayo kong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo or magdawag na to tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Philippines, Pilipinas.
1: Niya rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
0: Exciting Pilipinas.
4: Ang proklama nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
0: Exciting Pilipinas.

0: Master.
1: Good morning.
2: Mga agod na tani mga katropa.
1: Ay.
2: Nagtuyo-tuyo ko pangita sa akong Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix akong gipangita.
1: Asa man nero. Naaradya.
2: Naskili diyan.
1: Bantogra.
2: Kumulingkod kung di ko katimplan. Apoy. Lamig yung kainin Santon Gold Coffee Mix, no? Kay naman yung gagmay kay magkamang-kamang, no? Nga gusto ko mutilaw, no?
1: Tungod ba na sa kalami?
2: Kontinahan po sila.
1: Yes.
2: Di po mo gusto diabetison, ha?
1: Exactly.
2: Kaya ang Santon Gold Coffee Mix yung inigamit, ha? Marunong po mong lamigasa.
1: Oo. Ang salamang tawag, God mo, God.
2: Lamigas, hadlok po diabetison. Ano ito, asukal dito, dili kamangon. Kanigyo kamangon ang kuan.
1: Kanigyong
2: Santon Gold. Nagsalig kay ang gipatamis stevia. Este ginoo ko ni mga lamigasa arte pong dagko.
1: Mamili isan.
2: Ulagay. Ang kuisod kayo. Bitaw, Master. Adlaw na po karoon ng Huibis, Master. Kay 14 na Yunas, Merkulis, gagahapon.
1: Merkulis na dito ka. Huibis na dito taron?
2: Huibis na taron. Kaya nadayon gagahapon ang Merkulis. Mabitaw gagahapon
1: sa
2: nga.
1: Pa, sa
2: mabitaw
1: ato,
2: gagahapon nga. Si Mamili Rilampagos. Nakikita ginato.
1: Nakita si Mamili. Good morning, hindi mo na Mamili.
2: Buntag na, ma'am.
1: Nagligid-ligid
2: magkano siya. Nag-LL mga katropa.
1: Ligid-ligid.
2: LL, ligid-ligid na siya, ha?
1: Si Mamili Rilampagos, mga higala, no?
2: May buntag di ho na, ma'am. Uban sa imo mga kaubanan niya sa panimalay. Una si Sir Ludwig. Good morning, Sir Ludwig Kapala.
1: Si Charles na. Good morning. Charles.
2: Charles o Chubby?
1: Si Charles.
2: Charles.
1: Si Charles na itong higala niya.
2: Sayor ba na sila magjaging-jaging?
1: Si Ma'am Dali.
2: Uy, si Ma'am Dali. Atong kauban sa buhat. Diha mga trupa nga. The host, mga host program. Mga kuan diyan. Ma'am Dali, good morning, Ma'am Dali. Halaga may kita personal ano eh. Basta nagka-chat-chat mo ni sa una.
1: Dahil
2: mga balita diyan. Iko, pasahe po ko mga balita diyan. Ma'am, yawat na lang na ako yung mga balita. Gikan diha. Wala kong gingong siya. Siya, sir, kanang kuan na, sir. Dari, magkitagaan ko niya kuan. Di lang pagkuha, sir. Mama na siya. Okay na ni sir. Hinasasa na ni sir.
1: Aba. Hinasasa na. Mga sitwasyon tong noso. Ito ang dibaya. Ito mga suki diyan. Ito mga silingan sa Panabo City. Aba, salamat kayo. Labi na yun ang ilanga. May nagpagilgi ko pagkitang mayor niya ako amigo na to. Si Mayor Jory Lampagos niya. Ang way paglubad.
2: Yes, gika sa Panabo City. Ato pong tibayaon taga Turil City.
1: Taga Turil. Grabe, layuha pa nito ka Turil City.
2: City na. Kay... Siyempre, Panabo City.
1: Mga gani. So,
2: niya ang nagpaminaw po rin si Pikong rin sa Mati City.
1: Aba, si Pikong sa doga si Viva Pichon. Naminaw sa sila
2: niya. Naapo din si Kenz Acevedo.
1: Sabi mo na nimo, naminaw mo na mga taga-malay-balay ron.
2: Di po mahimo na hindi maminaw ang taga-malay-balay. Labi na si... Mad sa Josephine, si Josephine na tinubunan. Good morning naman, sukang paribin diha. Good morning diha ninyong tanan. Kung gusto man mo karon.
1: Siyempre, naadya sila si, kung sila si Rostom Villafranca, si Inday Mare. Ato mga constituents.
2: Mga constituente, ha? Hindi basta-basta.
1: Ato station manager diha.
2: Yun, kung pa, kanauban pa din ha. Napaydaghan nagpaminaw karon diha gahilom-hilom lang wa lang magpalata. Kay naminaw ra sila kay wa mas le cellphone, naminaw ra mas radio sa 101.9.
1: Grabe bo.
2: 107.1.
1: Ang raruhan ay mong kuan.
2: Nagtan-aw man to sa kuan, nagtan-aw sa TV.
1: TV ah.
2: Nagtan-aw sa TV na. TV man.
1: Nagtan-aw sila sa monitor.
2: Monitor screen. Screen monitor. Unya nagli-li po sila sa radyo. Ano ba nagli-li ba?
1: Nagtanaw sila sa radyo, minaw sa TV.
2: Ayan, ha?
1: Maraginana. So, si Adias Aporok 3, sa Kamansinyo, si Sambog, New Korea. Si Harold Salang, salamat kayo muna, brother.
2: Dapon sa akong very nice, very approachable ngay gagaw si John Lagumbay.
1: Automatic na.
2: May parente.
1: Agaw. Marunin mo na, Drom.
2: Agaw, mi anak. Kami agaw.
1: Ig-agaw.
2: Vice Mayor John Lagumbay, igagaw mo kami agaw. Ang gugma ayaw wala.
1: Agaw.
2: Okay, ugwa kay gugma, di ka kapalo mo nerbisyo.
1: You miss one of your life.
2: Tama,
1: siya.
2: Kanusa ka ni siya mo ingon nga agaw master. Igagaw master. La agri igagaw master kay nag-andam na pun midri kanang kuan. Kana paborito ni mo?
1: May problema na di ako. May problema na ako. Ay, importante ang mahalaga.
2: Yun, ah. Ano ang pinaka-importante. Beta, Master, adlaw na sab karoga hobbies. Pizza 3C na gyan, Master.
1: Uh-huh.
2: Kasi tanaw ni mo, Master. Nakabalance ka, Master? Wala pa, Master.
1: Napay nakabalance eh. Yung kagbalance, may sultan, pati nakahanabong.
2: Ay, nakabalance ka ni Master. Kung nagumusta ka ni Master, kung ano ba'y balance.
1: Basta nga, kung ano, sa mga klase ka balance na.
2: Basta balance ka.
1: Para wapa.
2: Ay, bitaw.
1: Di lang ko na naon, Bong.
2: Di lang ka magnaunan ng balance-balance, Master.
1: Di lang ko na naon, kaya nanay apelido. Pero importante, Bong, mag-ampo sa atas yung spunta, Bong.
2: Correct, okay. Ampo ta, Master. Stand by.

0: Alright, balik na rin mga master, mga kaigsuna, mga katropa, gumikan kay alas, alas naman yun yan.
1: Alas, alas 4.47 na, bro. Alas
0: 4.47 yun malay master, unya, panahon na, nga ito mga kaigsunan, medyo matawag na ito, nanikaisikay na, labi na nanagpuyos kabukiran.
1: Oh.
0: Ayun kayo na master, labi itong bagbaktas kayo ng mga kabataan, padulong, tulunghan, kayo na pa yung klase ron, kasi huwibis, pagkaroon mga adlawa.
1: Yes.
0: Klase mga katropa, so, ang ato maginang po mga amahan, sayo kayo na tagbata, gumikan kay, ang labi na katong mga mag-uma, master, gumikan kay sayo kayo na mumata, kay muadto na adritso sa kinintawag na itong umahan.
1: Ah.
0: Dili pa sila kapamahaw, maigo pala makahigop o kape, siyempre, muadto na sa uma, aron nga sayo pa, wala pa init,
1: maka-sugod na, o tas-tas na kay agibong.
0: Muna, pag init na kayo, nindot man naman mag-inabuhit ang wayamo.
1: Oh.
0: Ay kita magbuhos itong oras.
1: Sobrang nagmahay ka nga, nakatrabaho ka.
0: Wa man, wala man. Mas nindot ang... wala man.
1: Wala, oh.
0: Wala man.
1: Dili.
0: Kana magong, kanang magbutbutas itong oras o sa miingon man ang uban, oh, matrabaho ka wayamo, aron may ka magbuhos itong oras.
1: Kana.
0: Wala man, punto na ko.
1: Kanay mga punto, sana na, punto ni Bista.
0: Okay. Kana may mga katrabahante nga ligoy, balik yung oras, magtago-tago.
1: Magtago. Magtulog-tulog rin sa ako, nasa... Tulog-tulog rin sa loyo. Tulog-tulog sa loyo. Ano ba?
0: Tintrabaho na tulog-tulog.
1: Tintrabaho. Binuang na. Okay lang. Okay lang. Gumanay matrabaho. Okay lang. Gumanay matrabaho.
0: After 8 hours, humasin mo pang pirma. Kaya 8 hours, may imong pirman. Unyar ka mo pa hihuway niya.
1: Hihuway niya. Ano siya? Uban siya kay. Ang uban mong kay. Magtukot-tago rin sa loyo. Magbudiga.
0: Nagbuhat niya kong balita ito. Nagbuhat kong balita
1: ito. Dili. Dili ikaw. Dili ikaw. Dili ikaw. Dili ba? Ako punta sa ba? Dili na, matay na, ikaw ka sa istorya mo, ha?
0: Kanindot mag-address itong workplace master, kay sag-asa tanga sa magtago,
1: yes. Mag-sino
0: tagbalita, kailangan mo tayo internet.
1: Oh, wala may problema. Ang mga muna, katong kanang mga budigero ba?
0: Yes.
1: Kanang mga budigero, kanang kay
0: abalok ka. Wala niya ang purman.
1: Wala ang
0: walang supervisor.
1: Warehouse man niya, kanang mga budigero ka, kating tab. Tingko ang ka, bantay ka. Sos, totoo na, magpahil ang karton dito sa loyo.
0: Murag ni Agi, magigkaan ang
1: master. Ni Agi, kay ko niya.
0: Mr. Gigkaan ang
1: master. Experience na ko na, alito.
0: Kay, kanin mag mga tao, sip-sip, kung saan na trabaho na ang supervisor.
1: Pero kasi lang lubot ba?
0: Pagmabot silihan ang lubot.
1: Pagmabot pagmabot ang mga amo kay murag silihan oy.
0: Naga na yung amo mga katropa, paspas kay makapanilhig.
1: Paspas kay amo.
0: Ay nako.
1: Tara dito tras duyan permi. Ako'y kailan oy?
0: Ano kay kailan?
1: Kailan dabaw?
0: Amo ba?
1: Walay.
0: Dabawot.
1: Pag walay amo, dito ra sa duyan na. Busok ko pag sugoon, pag naay amo.
0: Unsa na kanang kailan mo? Kailan pon to gabs?
1: Kailan oy? Ang nga pag gani ka ang amo gani nga wala pa ka hungit sa kanon na pananay tubig diyan manang ayo sig kwag tubig diyan ya siya gakaon na kamo momomho pang gamot sa Ginoo pa ana na no sa onya mga katropa kay alas sa 4:50 naman at ang iyang ato ang live report ni katropang Larsanyol okay na siya mga ato ang ipahibalo sa to ang implementation lagi daw sa usa ka ordinansa din sa Tagum City ato lang sa iron onya ha so ayo lang kay ninyo ayo lang kay ninyo no ga samtang ga lihok-lihok mo diha gawas-was mo sa inyo mga hinumulan nagtakang mo diha kinini tubig o sabi niyo gibuhat talaga prepare mo sa inyo pamahaw sa inyo mga anak at ang ilang na ninyo kay dagan pa man may mga report ron na report si Katropang Bong diha sa
0: mga balita
1: o road crash diha sa kwan ka lang simulation exercise sa mga diha sa barangay diha sa barangay Carmen
0: unsa pagyan road crash simulation
1: ato na i-discuss niya
0: tanaw niya unsa yung mga balita.
1: Oh, yeah, siyempre dapat gina di pindi pa sa basta si Katropang Bong kaya kami na yung mga ipabuhagay sa tuwa karon kay.
0: Okay.
1: Siyempre diya sa na kalambuan sa Davao ni Lordi ato na nga
0: ito na sayron
1: sayron
0: sa ilaha mga ginahimo ni ato mga magbabalaod sa probinsya sa Davao ni Lordi is indirect mga katropa mga board members.
1: Oh, kada mag
0: na mga tinghimog balaod.
1: Yes, kada magdalag mga posil nga way mga lisensya bantay mo kada yung plan na kap-kap bakal ng sipa. Yes, panabo.
0: Di ka mo bubuhian siya ni Lieutenant Colonel Dexter Cuevas.
1: Di ka mo, di ka mo magmahay niya. Makatilaw agad mo, maingon na
0: saan.
1: Maingon na saan mo, grabe ni si Mayor Joy, masumbagan, masantaan niya. Katilaw agad mo, kinumuha namin ni Joy.
0: Mga paras kayo, mga motorista, mga motorista Dinis Kapalong, ayaw mo ka... ay mo kumpiyansa kay na ina nga disgrasya din na ingon ang mga pulis na kung madisgrasya mo niya di pag yung kumpleto looy kayo mo kay WW mo niya walang wala
1: walang wala kay kayo mo niya pero diba? Dresa pikas bayro niya bong kasi mo nga sama sa gingon mo nga kanang mga kanisa CSWDO may nakalindot tani nagkarganin sila o guan katong gipang tabangan labi na gitong gipang sunugan
0: kanang kanyang mga CSWDO DSWD sa nasyonal ang ilang trabaho na ini pag li-li man nga itong mga taong tabanganan. Sila ang
1: naa. Sabi na taong tabaghak nga. Tabanganan na
0: tabanganan. Tabanganan. Sama na
1: ito. Kana.
0: Napag-lilion nila nga. Angay po bin tabangan. Really kay Pilipilion.
1: Bita.
0: Okay, bisan pag namin nag-broadcast me, naa po yung mga panahon ng inahanglan me, pang inahanglan na mo, nga wapod rin sa mga.
1: Ato lang sa hero nun ato lang sa hero nun niya, Bong. O gana, siyempre, mga issue niya sa kanang itong kayo sa joint committee hearing.
0: Mga meeting, dahil sa kayuta, sa mga kuan, kasi mga problema sa kayutaan, mga infrastruktura rin sa siyudad sa Tagum. So, ano na mga pagpaningkamot niya ng itong mga konsehal, mga legislative gyapon, o mga, o tawag legislative, tighimog mga balaod, tigpanday mga ordinansa, na maplastar kini siya, o walay away ng mahitabo.
1: Sa iron na ito daw niya. Dapat siya po sa ano mga mandatory jurisdiction sa mga motorized tricycle perito. Sa ano na mga inala.
0: Sa panabo, kay kabalo man ta, magyaw-yaw ta pagkabuntong panabo, may mura siya o ganaturil, magbaras-baras na mga kuan diya, mga tricycle.
1: Yes.
0: O ka na, dapat mapahiluna na. Matod pa bitaw diha sa sinaligang tinubdan kani ato. Nga nung pasagdan sa magparasparas mga highway. Wapa man tayo mga dalan din ha nga. Diha gyud sila formal nga moagi.
1: Murag ilang agianan ba? Diha sa taman ba?
0: Correct nga. Kanang igo lang sila mo cross ako kuan dili kay mo subay sa highway. Ana ba?
1: So nya ato sir na kada nya ba.
0: Ah,
1: nya naka pamin atangi pud niya ato mi dana report sid lines mga katropa kay na sila si katropang Maricudino sa Bukidnon.
0: Si katropang Mari is in.
1: Oh, na ba gyud si Cherry sa Lighid sa Jinsan, si John J. Libria.
0: Oy, diri ang imong langga.
1: Ang lang palangga nako. Ah, siyempre daghan ini sa pamanidiri daghan niyo
0: daghan na sila
1: sila si Philip Oligario
0: si
1: o si Juan Ray Alinton nagsunod yun yung duha ka mga Uyotars so,
0: baka Uyotars hindi ka basta-basta
1: ano lang so unya ato na nga Siron Siron na ito na niya
0: yan so siyempre mga katropa master ang ato po nga angay mahibaluan master nga as sa panahon sa kabuntago hindi gyud nato hikalimtan ang kining atong pampainis sa atong lawas pampainis sa atong tiyan kini makatabang pud og atimas tong lawas
1: kana
0: kay pataka lang tag bira din ha mga trabaho basta makainom tag init unya wala tag balo nag maritiko sa mga balatian. So angay natong gamiton labi na sa kape mga tropa atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione. Kani siya aduna may mga nagkadiyang sangkap ni siya master pero aduna gyud sangkap din nga pinakanindot yon nga mutumbok ngadto sa imuhang lawas no?
1: Yes.
0: Daka na, na yung mga mangustin. Kaya mangustin. Ibalo mga mangustin, master.
1: Ayaw, grabe.
0: Doon ay 200 kapin ka mga parts sa lawas ng mga gibati ni mga pwede mo tabangan eh.
1: Sa mga, sa may, kuhan ba?
0: Sa mas nibid, sa apilo na siya. Sa mga tanan ng mga magnesium ka ginawa. O kadang matulog ka nga medyo bisag usaw piyong mata, di ka makaroon, manay insomnia. O diba?
1: Manay kwan sa mangustin.
0: O sa na sa mga matabangan sa mangustin.
1: O sa manay,
0: makaparelax ka.
1: O sa may scientific nin sa mangustin.
0: Mangustana.
1: Mangustana.
0: Ulay pira. Wala yun po na ulay pira.
1: Wala yun po na ulay pira. Mangustana El Santon. Mana siya.
0: Espanyol mo na.
1: Garciana. Garciana Mangustana El Santon na siya bong, mga katropa. So, sa mga wakabaloan, mauna siya, gino.
0: Yan.
1: The queen of all fruits.
0: Yan. Ang rainas na mga prutas.
1: Yes.
0: Na imong ginakaon.
1: Correct.
0: Nagtugak ng rainas sa mga prutas. Ba ito ang kuhan? Ba ito ang limonsito? Kaya nagkaon mo aslong baba.
1: Maan ito.
0: Rainas mga prutas. Kaniyot, master!
1: Uy! Mukhang alas 4:56 man ay.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of

0: Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
2: Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ika Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas. Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpanag-upal. Baga kayo nang gumikan kay alas.
3: Cinco, cuatro na.
2: Siguruha mga tropa nga baskog inyong immune system. Lagsi ka nun inyong immune system para layo ta sa mga balatian. Ilamdobin mga tropa nga ang mga pagkasulban niya na mga kaingsunan nga kanunay baskog ang imong immune system. Magliksi-liksi, magambak-ambak. Gamitin ang mga tropa kada adlaw o santon vitamin C.
3: Yan,
2: ang santon vitamin C, usakini ka... produkto mga tropa sa Yes to Health nga mao kini siya ang makapaboost sa imong immune system, di ba? Mao na ginagamit ni Master Inde Tanini nga bisag kuan lagsik ayo mga tropa.
3: Naturalmente. Naturalmente.
2: Ingon kana siya mga tropa nga abi ni moday. Okay ra mas akong misis day. Okay, nahibalo man na siya nga ako kanang lagsik ayo ko. Ulit pa ko dito atok mutuna day.
3: Mutaan. Taan. Ayo. Pagmuli ka, taan.
2: Taan. Maanak niya. Diri sa samtang na ako sa layo, di ko mo taan, mo palagdas lang.
3: Diri, palagdas.
2: O sa mana?
3: Mo, kuha na tawag, di palagdas tawag, anak. Mo taan lang ka, mo kuha niya po, mo tagtag lang ka 300 kataga para pag di mo kubit. Okay, kayo.
2: Ano pag di mo kubit?
3: Palangre, mamalangre lang.
2: Palangre, kuha o na yun, yung kubit. Alam, pamabiyaan.
3: 300 kataga, siya rin. Kuhanap siya ko sa... So, si... Nakatang na rin si Harold Salang, ha? Si Dita Balero,
2: oh,
3: sa
2: na,
3: si Elmer.
2: Na sila diha.
3: Oh, Elmer Cabillo. Si no? Mami Juicy. Aba, salamat.
2: Oh, namagani rin si Eric Morante. Oh, bro, Eric Morante, Digo City, Davao del Sur.
3: Ay.
2: Napon rin si Kapitana Lourdes Algabre Silin. Nang Lourdes, Kapitan. Kuhan, nagkita-kita ta dito sa kuhan ni... kuhan, magkuhan pa kong live, ani? Para sa kanon sa malubong si... Mama Binita kay kagahapon gipahilon ani kagahapon ako ani gyud siya no. Ani panel gyud taon to nagkumatos nga wan akong mga murag na tawag na mog inahan sa Algabre clan. No nagkumatos 91 ng edad ni Mama. Nag-birthday siya nito nga Mayo Mayo 19 siya to. Nag-birthday siya nito nga kuana. Saon ta man anak ginang life.
3: Ala gid abong.
2: Ano kita diha? Mahipos ba man tarong? Kita kag mawagtan sa kalibutan na mahipos ba kata?
3: Mao na mga bautana nga nagtagag og dako ang gantibong no. So magkina manigurado ta.
2: So kuan lang sa tanang Algabre family, clan, labi na kato nagtigtambong sa tong clan na to matag tuig. Ni panaw na ang usa sa ato ang inahan sa Algabre onya maka-inspired magutu siya kay siya ang gadala sa mga listahan sa mga katigulangan sa mga Algabre. Oh, daghan kayo lagi.
3: Grabe kayo.
2: Oh, dito na to makita ngoy asa gyud kagikan kinsa gyud nagnuuna ni mga Algabre ni nganong daghan kay kanit-kanit naman eh. Oh, nakita ditong listahan, gibinlan mig listahan. Ako.
3: Grabe.
2: Ako'y una nga gibadala ang listahan.
3: Mabuntakan mo dinanaw na mga listahan na bong.
2: Gipasa na ako. Gipasa na ako ni nang Mila Algabre diri sa Libuton kay ikanay plastara nang Mila diha kay mamana kabili ni Mama Binitas to ah.
3: Gipasa na po sila yun. Gipasa na po.
2: Siya ni ko ato kasi siya may mura matawag sekretary. Ikaw na bahala diya mo pahiluan na anak.
3: Mogod, diba? Mogod, mogod.
2: At least mali-ili ba? Masunod to sa mga kabataan po. At least nga may baluan ang mga parintir ginita. Kaya at tumaginika na ito kapuhan sa una. Sila mo na yung mga nagkamot aron nga magkakitaay kani mga parinti. Diba? Nga na rin siya. So, Paabot lang mo mga parente, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga parente sa Algabre, Repolyo, na karong kanos agyon mapahiluna si mama siyang katapusan, no? Nga paghatod gato sulunganan. Kay mato pa ni Tio Loloy Uluwi, Repolyo Algabre, mga siyam kaadlaw daw, gikan kagahapon. Basi mga siyam kaadlaw ay makakulian. So, atang ila mga pa, kuana, dihaan ng Islabon Sudok. Davao del Sur, mga katropa. Alright, the master.
3: Alright, so, dito na si Katropang Lar sa inyo. Dito na nga bigwasan si Katropang Lar. Kay naanal si Katropang Lar, mga katropa, implementasyon ko no sa Osaka Ordinansa sa Tagum City. Alang sa mga gitawag o centenarian na aktibong gipamatuman ba?
2: Aktibong gipatuman. Ikaw no? Nakainom, murang nanginom si mo yung kaparing lar kape gabi yala.
3: Nom ko ka kape gabi.
2: Lagyan pa be.
3: Aba, ade ka katropang lar sa nyol be. Sama ni lar, sama ni lar.
2: Okay lar. Live report.
4: Nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum sa ordinansa nga naghatag og pahalipay nga nakatilad og 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka sentenaryan. Nini nagalabay nga adlaw lamang usa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nagadawat sa nasangpit nga kantidad. Din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs USCA President Jovito B. Rico Hermoso kaubalang mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office kung CSWDO subay sa City Ordinance Number 818 Series of 2017 gawas sa nasyonal muhatag usap ang paghahanang lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga sentenaryan og dugang 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahinom naman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga nagtingwa ang iyang buhatan nga makabenepisyo ang tanang senior citizen sa Rakbayan sa mga palipay gikan sa gobyerno kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCEC og LGU Tagum. Nunot sa mong katuyuan gimanduan matod pa niya ang matag presidente sa senior citizen sa matag barangay sa Tagum City nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad.
5: Sulti ko sa tanang mga baska presidents nga i-monitor ang ilang mga sakop labi na itong mga nag-todgenarian nonagenarian o kanang centenarian kay sila mo yung labing na nasayod kay sila mga frontliners. Report nila dere sa opisina kung ano sa na mag-birthday malikay na ng mga nahitabo nga namatay na mapagkubra.
4: Sa pagkakaroon, para ang gipahugtan sa USCA Tagum o CSWDO Tagum ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod o tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa Dakbayan. Para makabaton o limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Gawas, Magsanton Gold, Coffee Mix, katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: Alright, birahe demo!
2: Ano, ramadayin na mga katropa nung tirada kay namang namatay dito sa Tagum. Nga namatay na lang wag intam kadawat mga master gumikan kay kana lagi mao na siya. Wala lang lihok dayon
3: dapat lihok ko na lang dayon
2: oy wag gagahapon adlaw day gisugat ko ni kuan gisugat kong nuning gitagaan ko na isumon gipaabot ko
3: oy
2: gisumonan man ko
3: gisumonan ka tong inyong karnihan ayo karnihan niya
2: ha pagtanaw nako sa sumon nako sumon number 650 sumon number 650 ikaw wa kay sumon?
3: Ah wala ko sumon na. Kamura sana.
2: Ni reflect man ko sa kuan karon ni reflect sa kuan basa salamin ni Agis Nuning ba.
3: Ha. Nagi siya mura daga.
2: Mura na hipos ng duyan niya do.
3: Na hipos na hipos na.
2: Ala na na Agis pa na. Matingala man tawag di ta kuan ba matingala tan may Agis samin ng kanino.
3: Mura tanta mura tanta. Alright, mama.
2: Alright, sometimes because by the 5:11 na mga katropa, hatod pagyapon kadato gato sa Santon Gold Coffee Mix. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, sa Carmen Davao del Norte gipatuman usab ang usa ka road cross simulation exercise sa barangay Magsaysay, Carmen Davao del Norte isip kabahin matupin sa pagpalig-on sa kaandam kini sa komunidad sa pagatubang sa mga aksidente sa kadalanan. Ang maong simulation gipangunahan kini sa lokal nga panggamhanan sa Carmen ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi pinaagi usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO. Gani gitambungan kini sa mga barangay officials, pangsyonaris o mga kawani sa barangay nga aron lamang mapalambo ang ilang kahibalo koordinasyon o paspas usab nga pagresponde sa panahon sa emerhensya. Sumala pa sa MDRRMO. Tumong sa maong kalihukan ang pag-practice matod pa sa husto usab nga pamaagi sa pagresponde sa road crash incidents. Lakip na ang paghatag usab o pang-una nga tabang pagdumala usab sa trafiko o yung man efficienteng koordinasyon tali usab sa mga responders gani gipasabot usab sa lokal nga panggabhanan nga ang padayon usab nga pagbansay-bansay sa mga barangay responders usa kini ka importante nga lakang aron labang mas mapaminusan ang kadaot o mapanripdan usab ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa aksidente mga katropa. Alas 5:30 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadaguban samtang diri sa Tagum City nagapadayon sa bang pagpaligon karon sa lokal nga panggobyerno sa Lalawigan o sa Davao del Norte o sa human sa Balamposon nga 32nd regular session sa 20th Sanggunia nga panalawigan sa Davao del Norte na ito nakalabay nga adlaw ubos usab kini sa pagpalambo sa pagpanguna ni Vice Mayor Gobernador Clarice Tan Hubahib isip regular presiding officer kani atol usab sa bawat session gisusi o gisgutan sa mga miyembro sa Sanggunia nga panalawigan ang nagkadaiyang mga ahensya o nagkadaiyang mga agenda o mga plano mga balaodon kalabutan na kini sa pagpalambo usab sa serbisyo publiko pagpalig-on sa mga programa sa probinsya o paghatag usab og mas responsive nga mga pulisya alang kini sa kaluwasan o ganto sa katawhan gani sumala usab sa provincial legislative body ang ilaha matupang mga deliberasyon nagpunting kini sa paghimo og mga ordinansa og resolusyon nga makatubag sa kasamtangan nga panginahanglan sa mga Davao non og makatampo usab sa malungtarong kalambuan sa Davao del Norte gipasiug daw usab sa Sanggunia nga panalawigan ang kamahinungdanon matupa sa transparent deliberative og accountable nga proseso sa paghimo og balaod aron lamang nga masiguro nga ang matag sir division og a pulisiya aduna gyud lig-on nga basihan og diretso kining kaayuhan alang kini sa publiko pinaagi sab niini padayon nga gituman matud pa sa 20th Sanggunia nga panalawigan ang ilang konstitusyonal og legislative mandate aron lamang mapalambo ang kahusayan sa panggobyerno mapadali matud pa ang paghatod usab sa serbisyo og mapadasig ang dugang usag pang mga kalambuan sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipaligon usab karon sa Panabo City Police Station ang kampanya Batog Ato sa Kriminalidad. Pinaagi usab sa padayon nga pagpahigayon sa Oplan Kapkap o Bakal Sita. Matag gabi sa lain-lain usab nga bahin sa siyudad. Gani sa nenad nung nakalabay nga gabi, Agosto 11, 2026, mga alas 9 ang takna, gilusad usab ang operasyon sa mga kapulisan. Ubos kini sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel J.B. Nasidal, Chief of Police. JB Nasidal na din Chief of Police karon sa Panabo. Dili na si Kuan. Bago lang, no? Bago lang master kay si Kuan man to. Dexter Cuevas man to. Karon si Nasidal na. Murag kaila magkuaning apeliduhan eh. Ang Chief of Police sa nagkadaiya usab ng establishmento, imnanan o mga arrestobar sa Panabo City, Davao del Norte. Sumala sa kapulisan. Tumong sa operasyon ang pagpugong sa bisan unsa matupang mga purma sa kriminalidad. Og masiguro usab nga walay mga individual o grupo nga nagtago kini o nagdala kini mga armas nga mahimo kini hinungdan sa kagubot o gahulga kini sa kalinaw sa komunidad. Gipatina usab sa Panabo PNP nga ang maong kalihukan kabahin matudpak sa mas lapad nga kampanya sa Philippine National Police aron nga mapadayon ang kahapsay og seguridad sa siyudad labi na sa oras usab sa kapobreho gitong tagagabhion og din kasagarang may aktibong magakahitabo ang mga inaaning kalapasan sa balaod padayon sa karong nagidasig sa kapulisan ang kooperasyon sa mga tag-iya usab sa establishmento og sa publiko pinaagi usab sa pag-report ngadto dayon sa ilang mabuhatan sa ganudadahang mga kalihukan aron nga mapadayon usab nga malinaon og luwas ang Panabo panahon sa tanang adlaw. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpadayon samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita gipahinumduman sa karon sa mga otoridad ang tanang mga motorista sa pag-amping o responsable kining pagmaniho human sa niadto ga bangga usab ga yatong nakalabay usab nga adlaw Agosto 13 o kagapong adlaw tuig 2026 ang tubangan mismo sa munisipyo sa Kapalong Davao del Norte gani gihangyo ang mga driver na dili magdali-dali. Di kayan usab nga ang paggamit kini og cellphone samtang nagamaniho. Sundon ang mga lagda usab sa trapiko. Oga magbilin ang magpabilin, magbilin kinig igo usab nga distansya sa uban nga mga sakyanan aron nga malikayan ang aksidente. Gipasiugda usab nga mas importante ang pag abot matod pa nga luwas kaysa pagdali usab nga mahimo lamang nga mosangpot nga to sa disgrasya. Kung nahimduman mga katropa nga kining paggamit og cellphone panaw sa drive, pag-drive mga katropa pagmaneho, isusuha ka na kabalaod karon sa atong nasod sa Pilipinas. Once gani, nakoy daghan na sundan niya na, yung kuhinay kayo niya, napos ito nga nag-aginim, tabaghak ni. Yung kung nag-cellphone gani, labi na kung ang motor mga katropa, ipanggamit ka na bitang motor nga kuan, lili ba Nyoda Libunaw, kidong? Ang motor nga gigamit ni ini, kanabitang mga automatic. So ang gamit og motor nga white class mga katropa, maunay sagad nga hinay gani nang una nimo, naga-cellphone na. Kana which is nga bawal kani sa mga katropa. Bisa pag nahibalo ning uban, apan ibaliwala lang balaod gumikan kay sila tiguba man mga katropa sa balaod. Mao bitaw mga katropa, usbon ko ha, kamo mga motorista na agi na sa balaod mga katropa. Once nga makalingko na gani mo sinong motor, makasakay na gani mo, kinahanglan complete mo. Aduna mo yung lisensya, aduna mo yung restore yung motor. Unya, siyempre, wala mo magsinilas. Kanang kinahanglan, magsandal mo nga open ang likod. Dakpon ka po na, bawal na siya. So kinahanglan, magsandal mo, katang close bitaw nga murag ipong sapatos tanahon. Kana siya, dili na bawal. So kanang magsinilas, usa ka na kanakong bawal. Gani na, pagani ko ang hiyasa, kung sundon kang balaod, magkatropa, purti naghanan mo violation. Mana ay pangutanag kung dakpon ka, kung parahon ka, ay pangutanag kung sa akong violation. Pangayo katahuran. Kaya ugmuin ka kung sa violation, arrogante ka, daghang violation makita dihan mo, magkanit-kanit na hinoon, hantod na hinoon, magkatropa, gadako na kagbayronon. So kung once ka magsakay magmotorsiklo, naka-helmet ka, naka-sapatos ka, istriktuhon gyud, bawal gyud mag kung yung tawag short pan nga magmanihog motor. Kung istriktuhon gyud, bawal gyud. Pero daghang tag nakita karon ga-kuan, ga-sinilas pa, unya, ga-kuan pa mga katropa, ga-short pan pa, wapay helmet. Diba, kumplito mga katropa, unya, maupay mapalag kung parahon mga katropa sa mga taga-LTO, taga tigpatuman sa balaod mga kaigsuunan. So mao na siya mga katropa, ang usa sa dapat na tumalikayan kung ato ka na siyang tumanon igsuon. Alas 5:20 na mga katropa, regapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dali usab nga mi-responde ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City, pinaagi sab sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO aron labag matabangan ang mga pamilyang napiktuhan kini sa sunog sa Purokogon 2, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte niadtong Agosto 11, 2026. Gani sa initial usab nga report, miabot ngadto sa 14 ka mga panimalay ang nasunog samtang 20 usab ka mga pamilya ang nawad-an kini og puluy-anan og daghan pa mga personal nga mga kagamitan gani atol sa maong panaghatag usab og ayuda. Nakadawat ang mga nasunogan og food packs nga naglangkob kini sa bugas og mga dilata isip una kining tabang sa ilahang pagbangon human sa maong sunog. Padayon usab karon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga apektado nga pamilya aron nga masiguro usab nga mahatagan sila sa dugang pang mga suporta gikan sa lokal nga panggamhanan sa Panabo mga katropa. Alas 5:21 na mga kaigsoonan regyapon sa atong pagpanaguban samtang balik ta din yung mga katropa sa Tagum City. Giduso usab karon sa 10th Sangguni aga panlungsod sa Tagum City, Davao del Norte ang mas laom nga paghisgot sa isyo kabahin kini sa infrastruktura, maayong pagdumala, trabaho ug paggamit usab sa yuta atol kini sa ginahimo nga Joint Committee hearing kagahapong adlaw Miyerkules Agosto 12, 2026. Sa maoga balita, nagtinabangay matud pa sa maoga hearing ang 5 usab ka mga komitiba sa konseho. Lakip na usab nini ang Public Works Facilities and Utilities, Government, Public Ethics and Investigation, Labor, Employment and Civil Service, Housing and Land Use Utilization, o ingon man Laws, Rules, Regulation and Privileges. Kanigi hisgutan sa maong committee hearing ang nagkalainlaing mga referral gikan usab kini sa ika-49 o ika-53 nga regular session sa konseho. Ingon man ang privilege speech ni Councilor Agripino John Okela Jr. nga una matutpang gipresentar atol kini sa ika 48 nga regular session. Mitambong kini sa maoga tigom ang mga konsehal nga sila si Engineer John Coquela, Attorney Edmar Cuacan, si konsehal Kathy Elliot Wiscaasi, Beethoven Robinos, Eric Perez, at konsehal Jazz Aala, o si Attorney Boy, Attorney Eva Loren Linting, si Linting Lingling, no mo ni si Lingling Estabilio, Attorney Gapunis siya, Manisias Vice Mayor, o inguman si Uloy Ong, o inguman si Shara Oy Salazar, mga katropa. So, kinimatod pa, sumalas konsiyo, ang tumong sa mga joint hearing, maugayon ang pagpalig-on sa paghisgot sa mga pulisiya o mga lakang nga adunay direkta kining epekto sa serbisyo publiko o sa kaayuhan sa mga taguminyo. Gani gilauman nga ang mga rekomendasyon o resulta kini sa maong hearing, mahimo kini nga basihan sa maabot usab nga mga ordinansa, resolusyon o aksyon sa lokal nga panggamahanan aron lamang nga mas mapalambo ang infrastruktura, pagdumala usab o husto paggamit sa yuta sa dakbayan sa tagong mga katropa. Alas 5.24 sa katapusang bahin sa atong mga balita, gipahinumdumo sa karon sa City Government of Panabo, pinaagi sa Business Permits and Licensing Section o ginatawag ng BPLS ang tanang mga motorized tricycle operators o drivers nga apil kini sa opisyal nga listahan nga mutambong kini sa mandatory orientation nga ugmang adlaw no Agosto 13 Agosto 14 2026 adlaw nga Biyernes. Ang mao nga orientation ipahigayon sa My Freedom Gym sa Barangay New Pandan. Alang kini sa afternoon session, magsugod ang orientation alauna sa hapon hangtod kini sa alas 5 sa hapon. Samtang ang registration ipahigayon alauna gyud sa hapon hangtod sa alauna 15 sa hapon. Gani gipasabot usab sa BPLS nga strict usab nga sundon ang gitakdang pizza ug oras sa matag partisipante. Ang mga ulahe human sa alauna 15 sa hapon mahimo nang dili pasudlon ngadto sa maong venue. Giklaro usab sa mga tiga pasiugda nga ang mga ngalan matupalamang nga anaa sa opisyal nga listahan ang tugutan kini nga mutambong. Walay representative, walay replacement o walay ipuli o hulip alang kini sa gi-assign nga operator o driver. So, gikinahanglan usab mga tropa nga magdala o mga dokumento alang kini sa verification. Alang sa operator, kinahanglan nga ang national ID, voter's ID o voter certification. Samtang alang usab kini sa driver, kinahanglan ang valid driver license. So, giawag usab sa lokal nga panggamahanan ang tanang naapil sa schedule nga mag-andam kini sa ilahang mga dokumento o mutambong sa tukbang oras aron nga malikayan ang bisan unsang kalangay sa naisgutang proseso mga katrop. Okay, mga katropa, naglangkob sa ato nga balita sa lokal, mga katropa, din sa Davao Region, mga kaigsuonan.
3: Oras alas 5.26.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
6: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
6: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Coffee Mix gyud. Sulayin ninyo.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
17: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
18: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo. Lig-on ang serbisyo.
2: All right, lig-on ang serbisyo, mga katropa. Klaro ang balita. Mabitan na mga kaigsunan nga tungod sa lig-on nga suporta o klaro nga balita, mga kaigsunan, ang ato karong Office of the Vice President, mga katropa, gilutos gyapon. Kay lig-on man sinubdan kay kinahanglan man gyud nga ang atong gobyerno, mga katropa, kinahanglan gyud nga hinduan kung unsa man ang makahiwian. Ano ya ka matuoran, mao na ila pud na.
3: Di ba, Master? Ila sad na. Ana din. Mao na diha, ila pud na bo.
2: Alas
3: 5:33 na bong
2: aga. Napay mga daghan sa pagpanibay na, Master. Mauro po ta kina arwa si mamili relang pagos kapala din. Masig mo yun na po niya. Master, asa man ta mamahaw, Master?
3: Ako mamili.
2: Bisag asa naman ka, no?
3: Bisag asa ko yun mo ibutang mamili. Badyo kay problema na mamili. Kaya kaya si mamili, kuan man gani, Jenny Ross man gani.
2: Usa na unsay bisaya ta Jenny Ross?
3: Jenny, yang anak ba si Jenny ug si Ross ba?
2: Di ba ka? Master, matukan man ka.
3: Ay, dili tabi atoling tiradahon beng, ano man?
2: Tiradahan na.
3: Ngano man ni bong? Ano man ni usa man ni istoryang habong? Kuan man ko ni bong? Asa man dapita ning ingon si Marie Codino, lalaki gating kagulhumana nadakpan sa pagpamaligya og smuggled cigarettes, be?
2: Ato sa iron ko asa napita?
3: Eksipin po kino na Marie Codino.
2: Marie Codino, express balita mo. Hi, Marie.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Siko pang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini na sapon sa akto nga namaligya og illegal code smuggled cigarettes. Alas 11 sa buntag diha na sikop ang naisgutan sa mga personahe sa Kitautau Municipal Police Station, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Barangay Kagawad ug Rural Health Unit sa Puruksay sa Barangay Kauyunan, Kitautau, Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 ka rims sa Commando brand sa suspected smuggled cigarettes. Ngayon na market value nga 4,000 pesos. Kinigi turnover ngadto sa RHU Kitautau Bukidnon. Samtang ang dinakpan nagtingkagol sa Kitautau Municipal Police Station Bukidnon alang sa dokumentasyon. Katropa, pili ang mahibong healthy every day. I-boost ang immune system. Tumar kinunay og Xanthan Vitamin C para sa rikayusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
3: Aba, nagkasalamat. Marie Codino, XFM News. Yes,
2: alright.
3: Bedre tabi po tersiklo obo sa
2: si Josepe.
3: Josepin
2: si Bunga Salveron Palcuniti. Good morning.
3: Okay, sige. Pa-standby na labong kaya tuan ning pasudlo ning motorsiklo. Obo sa 400cc.
2: Oy, 400cc.
3: Adili pagian sa mabuhay underpass matud pa ni kada sa General Santos City sa mga konsehal. Miuyon ko na bong bet cherry sa lighid.
2: Jerez!
1: XFM Mindanao Reports.
5: Pasado na sa first reading ang ordinansa sa sanggunyang panglungsod sa Gensan nga SPPO number 2126-0082 nga nagtinguhang sa pagdili agihan ang ubos nga bahin sa mabuhay underpass sa mga motorsiklo nga dunay engine displacement nga ubos sa 400cc, motorized tricycle ug uban pang susamang low speed vehicles. Subala pa ni Kagawad Dumlagari nga tumong sa proposed ordinance ang kaluwasan sa mga gagamitan sa maong dalan, mapahapsay ang dagan sa trapiko ug makamugna og mas luwas nga transportasyon alang sa tanang motorista ug mga commuter.
6: Kabalo ba ataning mga motor, di ba? Mag-swerving-swerving, di ba? Kay paspas, mag-ikis-ikis, magano. Kanang ilalong manggod, di ba? Two lanes lang man ang magian yun, no? So kung adunay disgrasya, tungod sa ilalom siya, kinahanglan nato saradan ang tibuok nga dalan. Ang kanang tubig biyagikan sa mabuhay, isang dilong. Mag-expect yun ta nga na ay mga balas nga mabutang sa dalan, mabilin, no, or going up. So slippery kayo na siya. Kung ang imong motor is 400cc below, gagmay man na siya nga ligid. Technically, kung gagmay ang ligid, mas dali ka or mas prone ka nga mas light ka.
5: Tama. Tugutan lamang sila sa mga access road apan kung magmagahi adunay mga silot alang sa mga mulapas sa maong regulasyon. Sa pagkakaroon, padayon pa nga hisgutan sa mga konsihal ang maong sugyot balaod nun sa mga musunod nga adlaw. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: Ay, taga salamat, Cherish Leghid. Grabe yung kayo nung, guwapo na kayo ang overpass dyan sa Kwan po, nga General Santos City po.
2: Pero pila katuig po lagi.
3: Oh, pila katuig.
2: Kapag mahuman.
3: Ay, ginawa ko tao na yun. Benedita, be, senior citizen nga illegal nga nangibot o nga ngipon sa butuan mong sikop sa Pulisya Junji Libreas.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Anaa nagkaroon sa bilangguan ang usa ka 63 anyos nga byuda human masikop pa sa mga otoridad tungod sa illegal nga pagpangibot og nipon nga walay lisensya dito sa Purok 5 sa Silad Barangay Mahogani sa may Butuan City. Giila sa Butuan City Police Office ang dinakpan nga si alias Easter kinsa nadakpan sa dihang girunda sa mga pulis ang ihang panimalay pinaagi sa usa ka search warrant ni adtong nakalabas nga hapon, bulan sa Agosto 2026, ang maong operasyon gilusad sa mga kapulisan tungod sa karapasan sa Section 33 sa Article 5 sa Republic Act 9484 o mas nailhan nga Philippine Dental Act of 2007. Ang warrant batok kaniya, opisyal nga gipagawas sa Presiding Judge sa Regional Trial Court sa Branch 13 sa 10th Judicial Region Branch 5, Libertad Butuan City karong bulana, bulan sa Agosto ning kasamtangang tuig atul sa pagrekisa sulod sa balay sa maong dinakpan na recover gikan sa mga otoridad ang ubay-ubay nga mga kagamitan sa ngipon, mga nagkadaiyang tambal ug uban pang mga paraphernalia nga gigamit sa iyang illegal nga operasyon. Sa pagkakaron ang dinakpan temporaryo nga gitanggong sa Butuan City Police Station 1 alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka og kasong kriminal batok na kaniya. Mga katropa, aron mahilayo ang itong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Libreas, XFM News.
3: Dagang salamat, Junji Libreas. Okay, so andre tami, matod pa na hindi mineral ako. Personal sa XFM Bukid noon mong mahimong, nahimong educator o speaker sa mga kabataan sa eskwilahan. Aron na batukan ng illegal nga droga, aba, be, ato ding bunalan, bunal kayo ng alal, Dave.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Duha ka naglaing drug prevention education ang gisalmutan sa XFM Bukidnon sa adlaw Miyerkules Agosto 12, 2026. Diin nahimong educator o speaker ang representante sa XFM ang inyong ubos nga igala og magsisibya, Dave Henralaw, banang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Bukidnon. Gipaygayon ang drug symposium alang sa mga estudyante sa Ventar Integrated School, diin 196 ka estudyante gikan sa grade 7 hantod sa grade 12, ubanang ilang mga class advisor ang mitambong sa kalihukan nga gihimo sa barangay Ventar Covered Court. Tumong sa symposium nga mataga ng mga estudyante og hustong kahibalo bahin sa drug awareness, ilabina sa peligro og negatibong epekto sa paggamit og pag-ila sa illegal nga droga. Gipasiyog da usab sa PDEA ang mga kabatanunan usa sa sektor nga mahimong daling maimpluwensyahan o matimtal sa paggamit sa illegal nga droga. Tungod niini, importante ang sa iyong edukasyon aron makatun sila o sa pag-ila sa risgo og mga timailhan sa drug abuse. Gipatin-aw sa mga PDEA agents ang mga pamaagi sa paglikay sa illegal nga droga, pag-ila sa sitwasyon nga mahimong magdala sa peligro o mga posibleng legal nga kaso ug silot nga mahimong atubangon sa mga individual nga malangbigit sa illegal nga droga. Samtang gipahigayon sa Ban Drug Abuse Prevention Orientation alang sa mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa Valencia City, Bukidnon. Particular nga gitumong ang programa ngadto sa mga estudyante gikan sa grade 8 hangtod sa grade 11. Diin gipahigayon ang lecture o information dissemination aron hatagan sila og saktong giya og impormasyon kabahin sa drug abuse prevention. Pinaagi sa maong programa, gilauman nga mas mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante o mapalig-on ang ilang pananalipod batok sa pag-abuso sa droga. Atol sa maong orientation, aktibong maapila ang mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa mga diskusyon og lecture nga gipangunahan sa PDEA og XFM. Kay numduman nga ni paigayon ang PDEA Bukidnon og duha ka adlaw nga training of trainers kung TOT alang sa mga media practitioners sa probinsya. Diin yatagan sila og dugang kahibalo o mga pamaagi aron makatabang sa pag-edukar sa mga publiko og komunidad kabayan sa drug abuse prevention. Mga katropa, likay ang droga, maong pagtumar o paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Ralao, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Alright, alas 5.42 na face-to-face classes diya sa mga general sentences. Ibaling na karong adlaw, learning loses pinagipaning kamutan bong sa DepEd. Philip Oligario, XFM Chinsan.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Himpitang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensan karong adlawa subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga panggamhanan o CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report kada apektuhan sa magnitude 7.8 kalinog kani atong Hunyo 8 tig 2026. Sunod sa mongihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit samtang anahibiling 833 ka mga classrooms ang adunay gihapon yellow o red tag. Sumala ni Mervy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga mogamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapin tulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ipilin matag weekends.
10: To ease the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede namin ma-emerge ang curriculum and we are given that leeway.
9: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot kay patuman ang no ID no entry og visitors logbook. Ang una og ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagabiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro drills patag adlaw og galing molinog og adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan og direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP og barangay. Samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag og importanteng butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuod gisiguro sa DepEd Jensan nga andam na ang mga tulunghaan og magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Yes, nagkasalamat. Philip Oligario, alas 5.45 na mong mga batanon nga mag-atubang o kining kaso tungod sa illegal nga drug race sa San Francisco. Oy, anya na si Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
11: Gikatakda ng mag-atubang og kasong kriminal, human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code sunod nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad na doon ay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o kabtangan sa publiko subay sa hustong proseso sa balaod. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibuok detalye o ang tagsatag sa karesponsibilidad sa matag tao nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaniho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tao gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
12: Napayan na to ang mga kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels, including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, ginis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Alright, so...
2: Moto.
3: Maana to, maana. Kasimple, dali na kayo mahumano.
2: O say, kasimple. Daghano kayo ng timbayaunon
3: niya. Daghano kayo ng timbayaunon niya. Kanito mga timbayaunon niya. Ito nang...
2: Pagkagad, kaya wala na sila.
3: Wala na punta. Titirahe niya, be. Kayo mamanahin mo ang mga suki niya, be. So, magkisama na niya, be. Kani sila si Tristan na gulay. Nanaamag din sila.
2: Hindi kinamawala.
3: Si Rodel... O, kana.
2: O, sa Gabisayan Village niya.
3: O, si... Kasabi, Josephine
2: Palcuniti.
3: Taga-Kapalong.
2: Taga-Kapalong
3: niya.
2: Si Bulong Milan Ulog, taga-Asuncion. Hello bro, miss you bro. Unya si Ma'am Lia Manalaysay, taga-asaga ni si Ma'am Lia.
3: Taga-Turil.
2: Unya si Dato Jiri Sispino, taga-asaga ni siya.
3: Taga-Kwanmane, taga-Duhali.
2: Duhali. Barangay Braulio Duhali.
3: Kala sila.
2: Elmer nga Corioso Cabillo. Naapo si Ma'am Nita Baldirusa. Naa sila si Harold Salang. Naa din ha. Unya naapo nang wala mag-message. Naa sila si GR nga kisan ni GR Sanico. Naapod si Orlan Garcia Fabular uban sa pamilya. Naapod si PPG Cortez Junior. Na si Luta Sagid nga Estrada.
3: Aba si Luta Sagid, di basta-basta na. Okay, amiga lang ko si Ma'am Luta.
2: Mga amiga mo rin.
3: Mga taga kuan na taga Dioro na.
2: Taga Dioro. Naapod si Merling na pan Parilia Uyanggurin. Tagiya sa Uyanggurin Street.
3: Di basta-basta na.
2: Naapod si Mercedita Cabillar. Naapod rin si Lar Sanyol, nga musunod na.
3: Nadia si Lar.
2: Angel Ann Abila, naapod niya. Naapod rin sa isa ka account, naapod rin si Kwan, si Joel Arnaiz, o Joel Tandog Arnaiz. Tandog.
3: Tandog.
2: Tandog Arnaiz. Naibuntag niya mo niya, well. Bats. O niya, naapod rin si Kwan, naapod rin si... John Eric Dakay Buntuan, sila si Edwin Auxilia Recto, naapod rin sila si Arnold Dugmilin, naapod rin sila si Husilito, mga Argon sa family, yan mga nagpaminaw karon.
3: Alright. So,
2: arita sa atong lakat.
3: Lakat sa panahon. Lakat sa panahon. Alas 5:50 na.
2: Palakton sa panahon. Okay, palakton sa atong panahon. Standby mga tropa para sa atong lakat sa panahon mga kaigsunan.
13: XFM Weather Update.
2: Sa atong weather update karon sa Davao Region mga katropa. Agosto 13 tuig 2026. Gilauman usab sa panahon sa mapanganuron nga kalangitan karon nga adunay tan-aw nako pero mapanganuron unya sa tadtaod kay hayag naman. Nga adunay mga pag-ulan o nalugdog ilabi na panahon kuno sa hapon hangtod sa gabi. Yan. Tungod kini sa mga localized nga pag-ulan o lokal nga pag-ulan o tawag na itong pagkidlat o pagkulog. O kini mga pagkilat-kilat o pagdalugdog. So adunay posibilidad na sa kalit nga mga kusog usab nga pag-ulan o hangin sa panahon usab kini sa thunderstorm. So sa mga lugar usab sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur ug Davao Occidental mag-amping gihapon sa pagbiyahe labi na kung mukusog usab ang ulan tungod kini sa posibilidad sa pagka o pagbaha sa ubos usab nga lugar o pagtaas usab sa tubig sa mga sapa sa suba mga katropa. So alang sa temperatura usab magpabiling init gitugtog humid sa kahimtang usab sa panahon sa higayon nga musidlak na ang adlaw apan mahimo kining mubugnaw gamay panahon usab sa pag-ulan. So pagasubang sa adlaw musubang kini alas 5:31 ni subang na unya musalo salo usab alas 5:53 sa hapon. Busa mga kababayan, mga kaigsoonan, pag-andam og payong o raincoat ilabi na kun kamo mogawas panahon sa hapon o sa gabi kay adunay posible chance sa pag-ulan mga katropa niining adlawa igsoon.
13: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mao ni atong lakat sa panahon alang karong adlawa mga katropang tigpaminaw. Master!
3: Alright! So, warte oras mga katropa. Og, dengan salamat. Og, barabot po. Nungug-nungug tan sa programa Magsenting Pilipinas.
2: Naagyog ka, Ogma, ha? Basta naagyog ka, Ogma.
3: Yes,
2: kabalo po, Ogma, pohon. Kabalo may kunin mo nga ikaw. Diagyog ka... Diagyog ka hilig o ka nang wala.
3: Ay, magani. Okay, so, dengan salamat. Og, may punta ka natutanan.
2: Mga katropa, masunod na si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag. O siyempre mga katropa, inabagan ta sa Master Control din sa XFM 99.1 Mati City. Katropang Kins Acevedo. O siyempre mga katropa, si katropang Pikong. Kaubar sa brisa ang atong OIC mga katropa, si katropang Bipo Pitson the Fourth. O siyempre mga katropa, gitimon kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez sa XFM 107.1 Tagom City. Abag sa Master Control si katropang Gab Alas. O siyempre sa mga kadaguan, GM mga katropa, Edwin Garing o siyempre sa muang CEO President Doc Remilito is Ma'am Olivine Oy. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat kanatong tanan mga katropa.
3: Exciting!

0: Pasok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!

0: para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa

0: 再听。
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alas 5.
2: Express balita sa bundan. Express balita sa bundan.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, implementasyon sa usa ka ordinansa sa Tagum City alang sa mga centenarian, aktibong gipatuman.
2: Headlines.
1: Hustong paggamit sa pestisidyo o abono, gitudlo sa mga mag-uma sa Davao de Oro.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional track nga adunay 16 ka mga pasahero, nasimplang duha patay.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Pope Leo XIV, yampo ang mga biktima sa kusog nga linog nga niigo sa Colombia.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Converse nakabawi batok sa Tira Firma, Cameron Clark nagpakita sa debut.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, mga katropa, Bianca Umali nagpahayag bahin sa pag-cheat sa iyang BF nga si Roro Madrid.
2: Headlines. Express balita sa bundan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express balita.
2: Express balita sa bundan.
4: Good morning.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 13, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express balita sa buntag.
2: Express balita sa buntag. Balitang lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold ya Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa, inom daadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express balita sa bundan.
1: Katropa, nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa LGU Tagum sa usa ka ordinansa nga naghatag og pahalipay nga 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka centenarian. Inakalabay nga adlaw lamang usa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nakadawat sa sangpit nga kantidad. Din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs kon OSCA President Jovito Rico Hermoso. Kauban ang mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office. Subay sa City Ordinance No. 818 Series of 2017. Gawa sa nasyonal, muhatag usab ang pagamhanang lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga centenarian og dugang 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahit naman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga natinguha ang iyang buhatan nga makabinipisyo ang tanang senior citizen sa syudad sa mga pahalipay gikan sa gobyerno, kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCEC og ang LGU Tagum. Manot sa mga katuyuan, iyang gibanduan matod pa ang matag presidente sa mga senior citizen sa matag barangay nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad pinaagi sa pagmonitor sa birthday sa mga lolo o lola. Sa pagkakaroon, napadayang gipahugtan sa OSCA Tagum o CSWDO Tagum ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod sa tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa Dakbayan.
2: Express balita sa bundan.
1: Sa dugang pang balita, katropa, sa balitang lokal, hustong paggamit sa pestisidyo o abono, gitudlo ngadto sa mga mag-uuma sa Davao de Oro. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
1: Atong balikan, katropa, ang detalye sa Picas Bayan Road Crash Simulation Exercise gipaygayon sa Carmen Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Gipatuman ang usa ka road crash simulation exercise sa Barangay Magsaysay, lungsod sa Carmen, Davao del Norte, isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa komunidad sa pag-atubang sa mga aksidente sa dalan. Ang maong simulation gipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte, ubos sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO. Gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay funcionaries ug mga kawani sa Barangay Magsaysay aron mapalambo ang ilang kahibalo, koordinasyon ug paspas nga pagresponde sa panahon sa mga emerhensya. Sumala sa MDRRE mo, tumong sa maong kalihukan ang pagpakita sa husto nga pamaagi sa pagresponde sa mga road crash incidents. Lakip ang paghatag ug unang tabang pagdumala sa trapiko ug epesyenteng koordinasyon tali sa mga responders. Gipasabot usab sa lokal nga panggamhanan nga ang padayon nga pagbansay sa mga barangay responders usa ka importante nga lakang aron mapaminusan ang kadaot ug mapanalipdan ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa mga aksidente. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton, vitamin C para immune system, lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Alasayas 11 na itong oras mga katropa. Gipahinom naman sa City Government of Panabo ang o pinaagi sa business permits and licensing seksyon kung ang BPLS ang tanang motorized tricycle operators o mga drivers nga appeal sa opisyal nga listahan nga mutambong sa mandatory orientation karong Agosto 14, 2026 adlaw nga Biyernes. Ang maong orientation ipagayon matod pa sa Freedom Gym sa Barangay New Pandan. Alang sa afternoon session, magsugod matod pa ang orientation alauna sa hapon hangtod na alas 5 sa hapon. Samtang ang registrasyon ipagayon lamang gikan sa alauna hangtod alauna 15 sa hapon. Igipasabot-sab sa BPLS nga istrikto nga sundon ang ikatakdang petsa og oras sa matag partisipante. Ang mga ulahi human sa alauna 15 sa hapon mahimo nang dili tugutan nga makasulod sa venue. Iklaro usab sa mga tigpasiugda nga ang mga langalan lamang nga naa sa opisyal nga listahan ang tugutan nga mutambong. Walay representative, walay replacement o walay puli alang sa giassign nga operator o driver. Kinahanglan matod pa usab nga magdala og mga dokumento alang sa verifikasyon. Alang sa operator, kinahanglan ang national ID, voter's ID, voter's certification. Samtang ang alang sa driver, kinahanglan ang valid driver's license. Giawhag usab sa panggamanang lokal ang tanang naapil sa schedule nga mag-andam sa ilang mga dokumento o mutambong sa tukmang oras aron malikayan ang bisan unsang kalangay sa proseso.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal harvester sa Digo City. Patay human gitadtad og tigbas sa kauban sa trabaho. Alang sa kompleto detalye katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
0: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur. Human kini gitadtad og tigbas sa iya sab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa Purok 1, Palo 5, Kapatagan, Digo City kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga Purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagbaktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan niini sa Dizon Farm dihang kalit matud pa kining giatake sa suspek og gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas niini, rason nga wala na kini natabang pa og nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos og residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsuta kung nganong brutal nga gipatay sa sospek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok niini. Mga katropa, aron karon kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras mga katropa, alas 14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Truck nga adunay 16 ka mga pasahero ni Misimplang, duha patay. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: FM Report.
4: Osaka road crash accident ang gitaho sa Osaka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road, Puro 4, Barangay Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa Osaka unit sa Isuzu dropside truck nga gimaneho sa Osaka 58 anyos nga lalaki. Sa investigasyon, ang maong sakyan na nagbiyahe sa Plantation Road nga aron ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa, naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang sakyanan o kalit na palong ang engine niini. Naglisod na o kontrolar ang driver, hinungdan nga natikalbong kini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47, pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Apan dyan deklarang dead on arrival sa attending physicians. 5 sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon, laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, samtang ang laing 5 gidala sa La Viña General Hospital, Valencia City, Bukidnon. Ang driver sa sakyanan na nakaroon sa kustudiya sa Valencia City Police Station, samtang ang sakyanan anapa sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, happy bang healthy imong gipangita magsanton plus coffee mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang lalaki nga miduaw lang sa pinirisong higala, sikop human nakuha ang sachet sa Shabu. Alang sa kompleto detalye, katropang Chris Ligaspi.
2: XFM Report.
6: Nagkauban na hinuon sa prisuhan ang usa ka lalaki og higala niining pinirisyo sa Tambler Police Station human makuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita alas 10:40 ninga ni aging gabi. Giila sa mga awtoridad ang dinakpan nga si alias Ryan anaa sa hamtong nga panginaron. Sumala pa, lapas na sa visiting time ang pag-abot sa lasangpit. Apan sa pagsusi kaniya, nakuha sa tuong nga bulsa ang usa ka kahang sa Berlin nga sigarilyo nga adunay unod nga tuther, samtang sa wala nga bulsa adunay laing kaha sa gudang baro. Nakumpis ka usab ang itom nga waste bag sa dinakpan nga adunay pitaka nga nagunod og usa ka gamayng sachet sa gituwang Shabu. Sa pagpanubay sa kabulisan, igo ra unta kining mumisita og motunol og pagkaon sa higala nga anaa sulod sa custodial facility tungod gihapon sa kasong droga nga nanakpan pinaagi sa ward arrest. Pagpaklaro pa nga ang visiting hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon lamang. Sa pagkaroon, nagkita pag-usab ang managhigala nga nagkabulag tungod sa adiksyon samtang ginaandam na sa kabulisan ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Aron magpabiling healthy, karon ay magtubaro Santon Vitamin C. Alang sa dakayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Chris Ligaspi, nanukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa
1: Bunta. Samtang shooting incident sa Bislig City na sulbad. Upat ka mga sospek sikop sa hot pursuit operation. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Dakpan ang upat ka mga sospek atol sa gilusad nga hot pursuit operation sa miaging hapon kalabot sa nahitabong pagpamusel. Ang biktima giila nga usa ka 36 anyos nga construction worker. Base sa inisyal nga investigasyon, kalit lang kining gipusel sa makaduang higayon sa mga sospek sado sulod sa iyang panimalay. Naigo ang biktima sa iyang wala nga bukton og dali kining gidala sa Bislig District Hospital aron matabangan og dinalian nga medikal nga pagtambal. Inaagi sa subay sa backtracking sa mga CCTV footage sa maong dapit daling na ilhan og nasundan sa kapulisan ang lihok sa mga suspect gelayon nga gilusad ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagkadakop sa upat ka mga suspect sado. Atol sa maong operasyon, na recover gikan sa mga dinakpan ang tulo ka mga nagkadaiyang armas de fuego, lakip ang usa ka kalibre .357, kalibre .38 ug usa ka kalibre .45, lakip sa nasakmit ang mga buhing bala, mga fired cartridge cases, usa ka slug og pito kasasi sa ginuang shabu nga mutimbang sa gibanabanang duha ka gramos. Ang upat ka mga suspitsado ana nakaron sa silda sa Bislig Component City Police Station alang sa saktong dokumentasyon og sa pagpasaka og mga kasong kriminal batok kanila. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang grabe kataas sa imong blood sugar level. Inumi ka na adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Atong siren katropa, ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express, balita. Express, balita.
8: Mga tropa, iginiit ng Commission on Audit o COA witness na si Silene Del Campo na hindi kabilang sa mandato ng Office of the Vice President o OVP at ng kalihim ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Del Campo na batay sa opisyal na mandato ng dalawang tanggapan, walang nakasaad na tungkuli na may kaugnayan sa confidential activities. Dagdag pa ng COA witness, hindi rin maaring gamitin ang confidential funds para sa mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties, wheelchair distribution at iba pang social services dahil hindi ito kabilang sa mga pinahihintulutang gastusin sa ilalim ng umiiral na joint circular. Binigyan din niya na ipinagbabawal ang paggamit ng confidential funds bilang reimbursement para sa mga gastusing naganap bago pa may pagkaloob ang naturang pondo.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Muling naging sentro ng diskusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga tinaguriang funny names na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa cross-examination, iginiit ng depensa na ang pagkakaroon ng kakaiba o nakakatawang pangalan ay hindi otomatikong nangangahulugang peke o hindi totoong tao ang nakatanggap ng pondo. Tutol naman ang prosekusyon at sinabi nitong hindi ang mga pangalan ang pangunahing isyu kundi ang paraan ng paggamit at pagliliquidate ng confidential funds. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Chisi Escudero ang depensa na ipagpatuloy ang pagtatanong kasabay ng pagbibigay diin na ang prosekusyon mismo ang unang nagbigay pansin sa mga naturang pangalan sa mga naunang pagdinig.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Nagpahayag ng pagtutol ang kapo ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Lead Defense Counsel Sheila Zison ang social media post ni Prosecution Counsel Amando Ligutan tungkol sa isyu ng misleading questions sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Zison, hindi nararapat na maglabas ng mga pahayag sa social media ang mga abogado na maaring may kaugnayan sa usaping dinididig ng impeachment court dahil hinihingi ng proseso ang pagpapanatili ng mastong asal at pag-iwas sa pagkomento sa merito ng kaso. Iginit naman ni Attorney Ligutan na wala siyang binanggit na partikular na tao o insidente sa kanyang post at sinabi niyang simpleng paglalahad lamang ito ng nakasaad sa umiiral na alituntunin tungkol sa cross-examination. Dahil dito sinabi ng prosecutor na wala siyang balak burahin ang naturang post dahil para sa kanya wala itong nilabag na anumang patakaran ng impeachment court.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international.
1: Oras mga katropa, alas 6:24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nyahatod ganato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot atong mga ambisyon, dapat din abermintin ito ang vision. Inamdada-adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Nagpahayag og dakong kasubo ang Catholic leader nga si Pope Leo XIV sa mga biktima sa kusog nga linog nga niigo sa Colombia niadtong adlaw nga Lunes, Agosto 10, nga mikalas o sa kanabuhi sa kapin 250 ka mga individual. Yampo sa Santo Papa ang walay katapusang nga kapahulayan sa mga nangamatay o paspas nga pagkaayo sa tanang naapektuhan sa trahedya. Nagpaabot usab si Pope Leo XIV o kinasingkasing pakikikaramay sa mga pamilyang mga nagbangutan tungod sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ipasalamat ang sab sa Santo Papa ang tanang nagtrabaho o matinud-anon sa search and rescue operations Ingon man ang mga naghatag og relief assistance sa mga napiktuhan sa linog.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katropa, alas 5:25 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Detalye karon sa Balitang Sports mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lang siya pang kama, kundi dili pang sports pa. Aron nga mas muligo ng tuhod, baka sugakon bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer, matag dulog. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasag butika. Nga dul mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang Sports, balita sa sports.
1: Katropa, nakabawi ang Converge Fibrixers sa PBA Governor's Cup. Human pildi sa upat kasunod-sunod nga duwa. Pinaagi sa dominanteng score nga 120-103. Nga kadaugan batok sa Terra Firma Jeep. Misidlak sa iyang debut alang sa Converge si import Cameron Clark. Samtang nakatabang usab ang ilang ligon nga opensa aron maputol ang losing streak sa team. Samtang adunay gamay nga tensyon human sa duwa, human sa usa ka post-game exchange. Tali sa mga players sa duha ka mga kupunan.
2: Balitang Sports, balita sa sports.
1: Oras mga katropa, alas 5:26 na sa buntag.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Detalye katropa sa balitang showbiz. Tugon nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga herbal. Makatabang kini katropa rin nga makabaton tag limpyo nga pamanit. Piskay, hapsay, daw sama sa baybay sa Boracay. Mag Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika. Nga dul mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa si Bianca Omali. Nagpadayag bahin sa pag-cheat sa iyang BF nga si Ruro Madrid. Ayay. Nang kulukadidang di ay mga pareha. Ato ka din si Aaron, pinagis ito ang Showbiz Marites. Katropang Inday Erika.
2: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
9: Yes, good morning mga maring! Usa ka maayong adlaw nga way best today! Ay naka mga maring, mainit-init nga balita today! Mitingog na si Bianca Omali mga maring, human giangkon sa iyang boyfriend nga si Ruro Madrid nga nakacheat siya sa kaniadtong samtang anaas sila sa relasyon. Matod pa ni Ruro mga maring, natintal siya sa laing babae nga maoy hinungdan sa ilang panagbuwag nga milungtad og 8 ka buwan. Apan sa ulahi, nangayo siya og pasaylo og hatagan siya ni Bianca og si Kanchan. Matod pa ni Bianca, gipili niyang pasayloon si Ruro og dili mapabilin sa kasuko tungod sa iyahang nahimo. Iyahang iusab niya ang publiko nga dili mapabilin sa kasuko og dili magdumot. Dugan pa niya mga maring, importante ang pagpasaylo o paghatag og higayon sa usa ka tawo nga buot magbag-o. Sana wala man si Bianca o eh. Aban kay Bianca yun mga maring. But anyway, mo tato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erika de Liguapa de la Mestaza. Kapalayo ko'y pensa, basig mga pohon, maako na ka. Salamat kayo, bye-bye. Thank you for watching.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Nagkasalamat katropang Inday Erika sa detalye sa report. Good kay si Bianca Omali kay dito siya magdumot. Napalay na nga nga kasing-kasing di ay. Sana all man si Bianca oy kay kung imong binuangan kay pasayloon rapod ka ay. Ano anyway, katropa, itong oras alas 5:29 na sa buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 13, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini katropa nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika maghawa musulod na ang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
10: Kung maminaw ka sa X.
11: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa lang yun kabuok bulan.
10: Kung maminaw ka sa X.
11: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Pamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ninga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na po, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
6: Zaton Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Magkatol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health, Yes to Life.
25: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan.

0: Uban, sekä Tropan Arvel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sekala kumusta ukmaing buntag ka rinyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tubag para gumanuman sa tulungan ng Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga higala. Adlaw ron mga igsoon nga Webes. Ha? Pizza. Ano ang pizza haron? Pizza 13 na. Sa bulan mga higala sa Agosto 2026.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Nung siya naman nang nauna kung maroon na mag-color ang logo sa likod. Ako na ba yung nakakita, ana? O mauna yun sa color yun? Sige! Kaya kaya ako lang, malamit na lang kong timblaan ni Gabi, mala. Malangan ko magsigil kasi mayabo pa hinuon ni ako ang kuan diri. Kasala pa ta aning console diri nga maya sumayaban ba no? Ano man ay nanay sagol no? Alas sa 7:03 na may galandag na sa tubag para kumanuan. Welcome. Welcome mga katropa sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sensya na kay murag abi nang sinawa sa atong agtangan ni ron. Kalimot ko kung anda pamutang tong mga may mga naano may mga ipalit na ko ng mga tawag nila kanang mga pangnusnus no? Oh. Rato lang hinuon to kay sinsansura man no. Diba kayo kuan. Alas 7:04 na may galandag na sa atong tulumanon. Welcome mga katropa sa atong bagbarang kumanuban ang atong mga kaigsunan diri. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum.
2: Good
1: morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag ka rin yung tanan sa itong mga kaigsunan. Dari may gala sa Lalawigan, usab, sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Oy, balik-balikan lang ako ha. Dari may gala sa itong mga katropa na ito. Dari sa may
2: good morning!
1: Palengke. Dari may gala sa may

0: terminal, mga stalls, man pa mga tindahan giron nga naka tune in mga igala sa atong bagbanag-umanuban. Ang bullseye mayong buntag ninyong tanan. Numero 7 mga igala naka-tune in rin sa atong Sibiyahan sa XFM 107.1 Tagum. Kumusta ka mo? Ang ato mga katropa. Kumusta ang ato bagbanig kay Sikay? Kita ng kapanghinaot mga ison niya. Ang rasya ang panalangin sa tulabong magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglaing adlaw na sab katropa lang panidasad sa itong bagbakabuy babawning madanlog ng kalibutan mga katropa. Naot niya naamod niya sa mayong plastada o mag-ampo, mag-amping kinunay sa inyuhang mga lakaw. Para yun lang, katong mga katropa na itong dunay mga kuan gano'n, dunay mga lakunon. O ala sige, inay-inay na o niya mga muyo yun. Usa mga higala sa atos inyong mga lakaw kay para mamahimong successful ang tanan mga kaigsunan. Mayong buntag sa itong mga katropa, dire mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Good morning, kaninyong tanan?
1: Good morning!
0: Mga membros Aguanta Partilis, kumusta man mo? No. Mayong pag-agwanta ninyong tanan? Mayong pag, kuan diha, pag, sa tawag ani, pag, ant, may pag-antos. Ayun lang, pag-antos, murag lain magkain, no? Agwanta lang siguro. Oh, alam mayong pag, kuan diha, antos kamahal sa mga palaliton, antos kapitos. Pero wa tay laing kuan may gala, no? Wag tay mahimo. Kundi li kinibang magpadayon, no? Burbag tawag nila kanang giingon nila sa English mga igala nga giving up is not an option, no? Giving up is not an option. Dili kuno magaigala. Wala appeal sa imong pilianan, wa malakip sa imong pilianan ang pag-give up o ang pag-surrender. So, ayaw yung surrender mga kaigsunan. Agwanta lang yun. Birada lang yun kaya mga katropa. No?
2: Ayaw surrender. Agwanta lang. Agwanta.
0: Mo gani, no? O magani ni mo surrender mga igalaling mga nasigig palisod-lisod na to. No? Padayon magani sila. Anak kay si Mr. President niya. Oh. Masayin ko niya. Masayin niya sa interview. Sir, ano itong basura natin? Muro mamaygalag ka ng bupalong ng usmot?
3: Ayaw!
0: Oh? Muro mamaygalag ka ng kabaw, may ganang turo ng usmot? Wibugoy niya itong presidente. Okay, kung ano gina, kinibang tawagan ni mga higala, kining garbage crisis ang Pilipinas. Totoo naman ah. May problema talaga tayo sa basura. At ang pinaka malaking basura nasa Kongreso.
3: Ayaw!
0: Kaya pag mo higop sa kugma, mainit ka Santon Gold Coffee Mix din mga katropa. Tinoon na! May garbage problem, garbage crisis tayo sa Pilipinas. Yung pinaka malaking garbage problem natin nasa Kongreso yan. Pagkalami Santon Gold. Gab, ihilo na lang siguro na, Gab, no? Ihilo. Okay, mura ginakuan sa kong pulo ang kuan? Basig pwede, ha? Mahayag-hayag, ha? Okay na. At least, mura buhi na ko niya. Buhi na ko niya. Kaya na, kaya mura gihulbot. Alas 7:08 na, may galang dagna sa itong pagpanagumanuman. Anyway, may muntag ka rin tanan sa itong mga katropa. Diyan mga igala sa Samal Island, no? Diyan sa Island Garden City of Samal. Diyan may igala sa Panabo, may buntag. Oh, good morning diyan sa local government. Pagmauna sa ni Mayor Jury Lampagos. O diyan sa mga igala sa kining Santo Tomas, Carmen, Braulio Duhali. No? Diyan mga igala sa may Sawata. No, good morning ninyong tanan diha.
1: Good morning.
0: Mga katropa nato sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, Yucorilla.
1: Good morning.
0: Sa Miguel sa Lalawigan sa Davao de Oro. So nato diha sa Laak. Good morning ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Mga katropa sa ba diri Miguel sa may Mawab. Uy, ang YouTube din nato nakalimot kog open Miguel. Mga katropa nato diri sa may Mawab. Kumusta mo? Labi na Miguel sa Nuevo. Alahos na dito mga igalas andili panibasan. Hala, good morning diha sa may Elizalde.
1: Good morning.
0: Good morning ninyong hurot sa mga katropa diri sa may Nabunturan. Ang mga katropa nato dito sa Montevista, Mungkayo, palahos na saan, may gala, pasulo dito sa kining Compostela, New Bataan o Maragusan area. Good morning.
1: Good
0: morning. Mayong good morning usab sa mga katropa dito sa Baybayon o sa coastal areas nato sa Davao de Oro. No, diya sa Maymaco, Mabini ug Pantukan. Good morning.
1: Good morning.
0: And of course, ato mga silingan, may gala dito sa may ka-TL area. Hala, good morning. Kayo tanas maabot sa atong signal, mga katropa.
1: Good morning.
0: Mayong pagbalik kay sikay ninyo og mayong pagpamahaw o kaha sa mga nangapi pagkaroon, mga katropa. Sigurado ha, ngang imong kape magkikisyon ang dili ni mo mahayan. Eh, dili maka alabi nag kanang mga kape, mga igala nga no, mga rabi ra ka kuan kayo. Tan-aw nimo mga igala kanim nindot ni. Pero ginainom nimo bisag way kaon mga kaigsoonan makadaot na. Kining atua kining Santon Plus Gold or kining Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoonan, pwede nimo ning mainom bisag way kaon. No, gumikan mga igala kay ang nakadisenyo ni baga kaigsoonan nga tambal siya. No? Dili mga igala susama sa atong mga kape nga labi na itong mga ilado ninyo nga magpangurog ang uban in town, labi na kway kaon maigalo niya magpangurog ang uban, no, palpitation ang tawag ana. So siguraduhan ang inyong igamit niya kape magigala healthy, mag Santon Gold Coffee Mix na ta magigala.
1: Bullseye
0: alas sa 7:10 na dagna sa tubag panagumanuman mayong buntag usab sa itong mga katropa silingan na to dari sa may Bukidnon, Agusan Sur, dari mga igala sa Davao, of course, no.
1: Thank you.
0: Morning ninyo tanan diya sa Rakbayan, sa Davao, mga katropa nato diya sa may Buhangin, laos na dito sa Kalinan, mga katropa diya mga igala sa may Marilog area, o mga naka-tune in garon o kaha mga igala nakasubaybay pinagi sa itong YouTube channel. Good morning ninyo.
1: Good morning.
0: Diya siguro na ko usaw-usawon labi na mga igala ang atuang sa YouTube karon aron nga madali ta mensyonon ko na lang tingali mga kaigsuunan kay alas 9 na guntataman karon. And then na ako'y bisita, natay bisita mga katropa nga nagpatabang mangutok kagahapon ba. Oh? So ako ni hataga bagtagad karon, karong adlaw, karong buntaga mga kaigsuunan, kining usa ka mister nga mura na taani ba tulpo na taani gab. Ha? Matulpo na taani kay murag kabit-kabit ra ba ning istoryahan eh. Oh. Naminom sa akong kape. Opo limo tambong silang tabangan ato gumikan kay tay magudbog kayo nga ang iya matud pa ni ang iyang asawa mga igala ni adtong laing team nya gidayang motor.
1: Ayaw.
0: Nya ka drive drive mga igala sa motor niya nga gibayran ang iya mga ang nitangag sa iyang missis.
1: Ayaw.
0: So di ka malain ana. So tabangan nato to si Sir kung tumutambong siya karon ha. Una siya karon ato tong tabangan aron nga mapa-alarm dito sa NBI sa ayos NBI kinas matibag dito sa LTO aron mga higala nga dili na to basta-basta magamit og ha may higala pa-records police lisod magud po to ma-charge mga higala karnapping kay tu amang misis tu amang misis niya kay bao namang yung kaning balaos Pilipinas no nga kining absolute community of property magyudayon ba. Oh. Bisabag ka ng motora, wingkag, ako man sa unas po kulitaw. O niya, huwag man ninyo nag-isabutan pag minyo ninyo. Oh, matay nga na. Sa Pilipinas, mga igala, huwag mantay ka ng mga prenuptial o pre-marriage kuan? Ining agreement? Ang ato, natay prenup photoshoot.
1: Ayaw!
0: Oh. Pero sa balaod, yung mong tanawan, may igala, sa family code na to, pwede kong ka magsabot, magsabot mo nga. Kining balay nga gi pamana ni tatay sa ako o pamanta mag ila naa naman ni ako ala ni. No? Dila na to ni apil sa ato mga kabtangan pohon. Pwede na siya. Oh, pwede na siya kaayo mga kaigsuunan. Pero wa pa na to na ginabuhat no kay wa pa putay kabtangan.
1: Ayaw.
0: Pag-abot ta magminyo adi pamanta magsabot usa kay atong pamaliton. Ay sa guna huna ana o patay kwarta mangitas nag trabaho. No? Di mo lagi na. So, ato na nga tabangan lagi kay para po intaw luoy sab, no? Nga iya man gud na sa iyang iyang anak, no, 13 anyos. Oh, inaot gyud mo balik to si Sir kay gahapon nagka-istorya naman mi. Wala na ko idila na ko i-divulge siyang pangalan kay siya lang bahala na ana. Mga kaigsoonan ko mutunga siya unya sa akong challenge nga dapat imong magpa-interview ka. No, dapat kung gusto ka manawagan, gusto ka nga mugawa sa bangag. Kung suka nga mugawa sa lungga na imong asawa, kinanglan nga, mupakita ka, kaya lisod magkayo, ako rin mag-announce-announce dire. No? So magkayo, ako rin mo istorya-istorya dire. Nya, wak makoy, di man ako'y hingtungda, dapat siya yun. Naot ko nga, musanong si sir, no, akong hulatan. Alas 7.14 na, may galantag na sa Dubag, Managubanuban. Jay promising, pero kung nag-drive kay ang Itcabs, pwede ra karnaping ana. Ang maoy istorya niya. Ang maoy istorya niya. Nga ang nag-drive ko no ang Itcabs. Kay nakit driver man siya tricycle in town nung nagreklamo. Unya, nalap nakit siguro nakalimot tong asawa nga driver ang iyang bana. Nga nagpasipasa sila kuno diri sa siyudad, may Maykeras Tagum nga nakabad-ay pa kuno ang iyang ulo dito sa buk dito sa kining abaga sa iyang Itcabs. Istoryaha o saan naman tao mo? Dugang-dugang ragid mo ga kasos korte. Alas 7.15 magay galang dagna sa itong bagbaragubaduban. Si Bangag ang pinaka kay ang Bangag basurahan na.
4: Istoryahe po.
0: Alas 7.15 na maga kay Sunan. Alam may buntag kanyang tanan pag-usap niya sa itong mga katropa ka nakatsunin na karoon. May magbalik kay Sikay. Itong mga naka kung ano na niya kung ano na mag-check attendance na ta. Yan builuhan na ito ni Karon Taod-Taod kaya ubay-ubay ron itong topic ron. Kaya nagang kayong mga panghitabo kahapon yun indot. No, pero piliun na nato dinlan sa atong mga away mga igala ni Attorney Pereira og ni Attorney Kapunan kay matud ba ni Attorney Panelo di man mo magta, di mo magtakdo ana kay inyong edad layo ra. Oh. Felix and Palina maing buntag attendance para sa Aguanta Party List sa Iligan. Good morning. Maing buntag rin niyo di ha sa mga nag-aguanta ron. Good morning. Padayon lang mga igala aguanta nga madasigon. Lang. Mag-unsa man ka mga katropa. Good morning. Oragin natong himuon. So, good morning, Nestor Quiron. Good morning. Si Jay Promising, good morning. Mark Sapan. Good morning. Mark Sapan ba? Good morning from Hinatuan. Dayan Ito. Good morning.
5: Good morning.
0: Where are you watching right now?
5: Good morning.
0: Lilibit katigtig, lantaw na po ko. Good morning, ma'am. Salamat.
5: Thank you.
0: Si Badiha, maing buntag. Rodel Pascua, good morning.
5: Thank you.
0: Si Marina Donio.
5: Good morning.
0: Crispiniano Ridolosa, good morning.
5: Good morning.
0: Gikan sa Pro 4, Lumbayaw, Valencia, Bukidnon.
5: Good morning.
0: Marina, mana, si J. Promising, Wilma Disoyo, good morning.
5: Good morning.
0: Marina, Iram BPS, good morning. Glenn Ongoria.
5: Good morning.
0: Morning, Glenn. Wilmar Flores. Wilma Flores.
5: Good morning.
0: Jocelyn Tipon, si Shaira, good morning from KSA.
5: Good morning.
0: Juby Ostos Armudia, gikan sa Agusan Sur.
5: Good morning.
0: Flores Pina Cabalfin from Turil, Davao City.
5: Good morning.
0: Si Jans 1028, good morning. Elizabeth Navares.
5: Good morning.
0: Linda Albatiera.
5: Good morning.
0: Kisa pa, si Eufrasinia Babael.
5: Good morning.
0: Si Jubert Tampong, Ellen Tiongson from Davao. Si kisa pa may ni Adri, Romy Sal Numhar.
5: Good morning.
0: Good morning, katropa. From Tituan, Sambuanga City. Buenos dias.
5: Thank you.
0: Si Koreanong Hilason, mga prosecutor, sige pabadlong. Yes, nasawayan na sila. Ako ipakita ninyo ron. Unahon na ito, Gab, katong video ganin. Nasend ba na ako ito gabi, Gab? Katong video ni Escudero, nasend ako ito itong nailogos bullseye. Mati, unahon na ito ko ng toon-toon. Yuprasinya Babael, good morning. Dito sa mga naka-FB. Ala, kumusta mo mga naka, kuwanda, naka-li-li sa FB? Huh? Ma'am Feli Feliciano, good morning. Kuya Toto Villanueva, Kuya Toto, good morning.
5: Good morning.
0: Ana Lilara, Abel Manlangit, Pastora May Pilostratos, good morning.
5: Good morning.
0: Romeo Carillo Lubiano, mga membro na yun sa Aguanta, ha? Okay na mo? Settled na mo, mga membro na mo sa Aguanta Party List? Nas Gumer Diaz, good morning, Sir Arnel. Aguanta Party List, Lapu-Lapu Chapter.
5: Good morning.
0: Sige lang, padayon lang mag-spag-aguanta.

0: Ano team song atong kagwanta, ha? Oh, nanatay ka ng corporate song. Aguanta corporate song. Ha? Noel Lieses, good morning.
1: Good morning.
0: Will Flor Masaudling, Ann Mendres, og kisa pa dere, si SP Bueno.
1: Good morning.
0: Mayong buntag, Brando Santisas, good morning.
1: Good morning.
0: Si Manolito Bakulod.
1: Good morning.
0: Samuel Ausan Alarcon from Alicia Sambuanga, Sibugay. Gomer Diaz from Lapu-Lapu, good morning.
1: Good morning.
0: Si Severam Tiniam Iros from Hong Kong, miyembro Yapos Aguanta.
1: Good morning.
0: LG Asigiri, maing buntag ninyong tanan. Abraham Julius Labador Cagadas from Buena Vista, Agusan del Norte. Uy, lugar Norbert sa una, no? Buena Vista. Maling buntag ninyo das mga taga Buena Vista. Merlin Herbosa. No, good morning. Arturo Pancho. Si Ellen Malasarte Chu, good morning. Katropang Jing P. Garrido. Christian J. Elliot, good morning.
1: Good morning.
0: Alas 7:19. Sumas na andad, bay gala. Ida sa tamang ginimbaya ato mga lain-laing lingwahe. Magampo na ta diretso baga katropa kay para mabuligan ta sa ato bay gala ang pagparagubanuban. Oh, alas 7:19 na may gala dagna sa buntag dito sa atong pagampo sa bullseye.

0: Uban sika tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Pinamdamay ka doon ay mga igala. Nga dautan mo sana ini ni katilingban gubikan kay baga tao ka doon ay mahimo ka matarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga usapay, gala kumusta og maing buntag, ganin yung tanan mga katropa. Welcome! Welcome! Welcome mga igala sa tubag para kumaduban nini Webes Edition sa atong tulumanon o inyong tulumanon ang Bullseye! Now, atong hataga bagdagad mga igala dari sa atong pag para kumaduban gini mga butanga. Mikan baga kaigsunan. Good morning ninyo diha. Jing, katropang Jing Pigarido, Rodolfo Ramirez, Bilyarba, Christian J. Elliot, Brando Sandisa, Sibiram, Tiniam Iros, Alfredo Hicali from... good morning, Konsihal Buboy Ukay. Magusto si Konsihal magpamembro sa Agwanta. Og Ramil Kalambo, ang pinaka-abtik nga BPL case kinamayan Santo Tomas Davao del Norte from EC Salon. Bawa, ah, nabi nga advertise ah. Alas 7.24 na mga igalan, Dagnas Buntag, Analilara, Tiab, Inalad, Nanalad. Ah, grabe naman yung pangalaan na eh. Oh, si Tiob, Inalad, Nanalad pag yun. Good morning, Katropang Arnel. Shout out sa Aguanta Partilis. Gikan sa tanan, watching from Tago Muera Fuentes. Good morning. Ay, buntag niya, no? Si Christine Diaz. Si Marina Dunio, a.k.a. Christine Diaz. Sabas niya. Good morning niya. Sige. Now, Jundi Pergish, Lanog Kaayo, Dres Barangay, Santa Cruz, San Policarpio, Eastern Samar. Giyon sa man pagpalanog diha, Jundi. Hindi pa na maabot na mo signal diha. Basig sa kuan, no? Sa, ining, giyon sa man na be. Halako no. Pakit ako na kung giyon sa na pagpalanog. Aron nga mo to, oko. Pamatod, ina. Pamatod, ina. Saan na to bagtuan ang nagpalanog diha, programa na to nga. Naraman ta diri, no stagum. Oh, giun sa mana YouTube. Oh, sige pamatod eh. Bito good morning inyo diha, no? Good morning. Sa mga katropa Ringo's TV, shout out sa Bisayan Village. Labi na sa idaw nga kaigagawan, mga Baratas family, may buntag diha. Good morning. Unsa may kuan pud ni mo Ringo's TV pangan kay may man sila kinsa man sa Ringo's TV ba? Butangig pangan. Jocelyn Arambala, no? Silent member of Aguanta Party List here in Sibugay. Shout out ko kabibi, lalang, laika nga gaagwanta og hiwa og gulay para sa karinderya. Kana agwanta lang. No. Makakaplag ra tag kalampusan na ang atong pag-agwanta magahigala. Timbaya ko ni Bay Edward og Bay Richard Mapper, gikan ni Jack Larete. Nadet sa Barreta, good morning og si Bonifacio Aranton. No, good morning, Dol from Kulambugan, Aguanta Party List. Still accepting new members? Yes, we are still accepting new members of Aguanta Party List, mga igala. Just comment. Kasi maghimo na lang yung kung form. Dahil ipadaan ako ninyo, maghimo na taguan, maghimo na lang tag-group chat, anigab. Sa may maayo, anigab. Himo na tong, Ralph, gusto ka himoon kang coordinator sa Aguanta dito sa Danao? Iguli ni mo sa Danao ba? Magdakag form. Muli magagsibo. Human, magyuni mong UGT diri. Kalayo po ni mong UGT. Ano yan? May abot, mag-aning. Iguli ni mo dito, Sibo. Okay lang ni mo magdakag form. Isa karton nga form. Imong itagtag dito, Sibo, dito sa Lapu-Lapu. No, kaya nagamang nangita. Sige. Para, ma-formalize, no, ang pagpamembro nining Aguanta Party List. Alas 7.27 na ba'y kinatagda sa itong pagpanaguban-uban. Mag-agwanta ta. Wap. Agwanta ta kay. Kung sa ingon ni Mr. President sa basura. Sabi, tumag ba siyang taro nga. Gabisan mo. Gabisan mo makasaway. Uncle Dars, murag dugay-dugay. Kuha kita ni Uncle Dars. Niptali Tindugan, good morning. Murag karoon bago kita sa mong pangandari. Uncle Dars, unes gikan diya sa may hinatuan. Aguanta New Zealand. Aguanta lang gyapon diha. Wilma de Suyo, himo group chat sa Aguanta Party List, sir. Aron Bibo, yes, maghimo. Definitely mag-create ko. Mag-send yung form dito. Membro mo. Ako mag-yunahon na may gala baga. Somebody told me, you know, you need to take seriously yung Aguanta because something started as a joke. and ended as a joke. Ay, ay, ay, ay, saka na yan, no? Mag-programa sa takay 728 na. Mga katropa, kining social media karon daghag na daot, no? Kamudya, magpahimangno ko ninyo. Isipan na lang ko nga inyong anak. Oh, nabali na ron. Ang anak na yung pahimangno sa inahan. Ay, yes! Nga naman. Yung mga inahan ron, mga higala, magsigig tuplok ang cellphone. So, na yung mga anak, may galang, maunay mo badlaw sa inahan. Ayaw sigig ko, ano nang... Pwede na, kumama. Mino ba yun na siya, no? Among sawa yun sa una kay, tanan makita niya sa Facebook, labi na ganang mga baligya. Tuplokon o niya i-orderon. Mga barato, ragod, ganang mga ihampol, ganang stiil, ganang igab, ganang ustawa, ganang ibutang sa tiil nga, pagkabuntag ko na, mo itom. No? Ngay nga na ba? Murag built-in naman siguro ng itom. Diha, igor man na mo, siguro mo, kwan? Oh? Igor man siguro na mo, tawag ni ini mo, itom na gina siya. Uuban pa. Isipan na lang ko ninyo nga anak, nga mo badlong ninyo, mo palabi ang social media, kaya pati abogado masangit diha. yes! Daghanag, ano, di tamingog daghan, but naana, nanay mga na disbar na nga suspende tungod ni anang social media. Imagine na ba? Oh? Nag-imagine pa lang ko ha, kung ako pananglitan mga igala lawyer. Well, manibayad ng imagination. And then madisbar ka mga igala gumikan kay nagyaw-yaw ka social media na malikas ka diha nag imong kay uka ng libak. Pagka gabi ginuo ko. Yusikan nimo imong pag-antos. Imong kalisod sa pag-eskwilag balaod. As in, lisod. Lisod nga way sama, di ikatugan. Diba? Imong usika, parang si gadun ba? Diba? Nga di ba yan na pwede mahatag sa iyang politiko nga gidapigan ng iyang pagkaabogado? Dili. Oh, may lagwingon ang pamangko kadungog. I don't know, ba sinaan na? Ngayon ang Supreme Court, kaya ibalik lang na iyang kwan. Na-disbar naman siya, ibalik ng iyang ititiway. Ay, saya nga. Nga naman, naunsa man, nadaot ang social media. Karon, kining isgutanan mga igala sa impeachment. Kaya, hindi ba, sige, kugyaw-yaw nga rin mga igala nga. Anakamaot aning prosecution, mga kaigsuunan. Anakamaot, ha? Magsigig Facebook. Kaya kuno lagi, oh, muna ilang rason man, freedom of speech man daw. Oh, atong hunahunaon that in every freedom nga atong gi-enjoy, it entails responsibility. Ano na kanunay? Atong yung hunahunaon kanunay nga, sa matag kagawasan nga atong gitagamtam, doon na na'y tugbang responsibilidad. No, kagawasan atong magminyo, ano na na'y tugbang responsibilidad, mga igala, nga, kuan ka, no? Magasap na yun yung imong pamilya. Nakay obligasyon. No? Nakay marital obligation. Pilna diyan sa imong mga kabataan. Bullseye! Sa ito pagpo sa social media, mga higala, kung nagtuota nga, kani, kagawas nun mga kudiri. Pero naamay katungod ang uban. No? Naapoy mga sumbanan nga angay sundon, pananglitan karon. Kaso. Diba? Kaso. Kinamag yung mga ingana. Kinalang yun mo ipangalandakan nga lamang na mo. Pwede lang kapait mga igala sa natingagan ko sa prosecution. Ang ginamin man gindi ko andari ni Senador Chis Escudero, kanimang yung sa PICAS. No? Kinimang yung sa PROSEC. Ngayon naman, pwede mo na una ang mga igala ng murag duha ka hearing ilang atinan. Human mga igala sa hearing sa impeachment, magpatapok pa silang tao, may igala kayo manggipriskon pa. Oh. Ayaw! Di ba? Unya, ang abogado dito, mga higala nga, nitambong dito sa hearing, mo siya mo atubang spriskon. No? Siyempre, igatubang ni mo spriskon, you will say everything nga pabor ni mo. Lain sa kayo, kamo'y nagpapriskon, yung may ngomo, matay, biya, gyud mida. No? Lain sa kayo, Hindi ka tubang news media, kamo'y nagpatawag, anak. Kamo'y nangurok, anak. O, gibang bayram ba ninyo? Giunsa ninyo na? Bahala na mo niya. Unya mo ingon, naka dito. Kinain kami ng buhay ng defense. Dili, yun. Imo gyud ang isulti dito. O, imuha man ang kuan, imuha man ang space. Imuha yung pabor. No? Ama mo tanan, makumbinsi ba ninyong tao, anak nga? Kay ba man mingid? Wagoy mo object ni mo diha. Kasi may mo object ni mo diha. Oh. Eh, lahi itong nakita na mo dito sa trial nga ikaw nga abogado nga matukan. Lahi sa ito nakita na mo sa press con. Kaya pagtanong na, kanibin itong si Ridon? No? Lawyer man yung kasiguro ni. Gusto na ko nga magtigi sila ni Attorney Season. Oh. Diba? Kay, pero di man yung banhaa may gala dia sa mga press con. Kabahin ba yun sila sa prosecution nura? No? Pero di man banhaa dia sa press con. Oh. Ano pa? Ay, sus, ginoo ko. O, siligutan. Dili lang ka na. Matod pa ni Senador Escudero, daghan mo. Makapila na kahigayon, di ay makahigala ang impeachment, ang Senate Impeachment Court. Ang Impeachment Court, naglista. Naglista, o niya, di ba yan mo madunggan tinuod ang defense, mga kaigsuunan niya, makisaw-saw or hindi mo dunggan. Kung naapangutan-on sila, mutubag sila mga higala, magpreskon sila once in a while sa status, sa ilaguan, anak ra, mga kaigsunan. Wala na ipagkapin, wala na ikulang, wala na kuan nila mga higala sa social media nga. Kuan. Pero ang kusog kayo lagi. Kini mga higalang, grabe naman yung mga katuhanan eh. Oh. Mura kalimot sila nga mga lawyer sa sila. Paminaw na ko dato mga higala ng sermon ni Escudero nga to sa ilaha. Kini pong lead counsel, no? Representative Luistro. Sino po din mo una-una mo engage sa social media kay lagi? Nga naman yung mo engage sila sa social media. Gusto lagi nila nga mawad-an na magpagsalig ni Sarah. Gibulukan mo ani mga Pilipino, pananglitan. Nagkamoy nagpapreskon. Kamoy diha nagatubang sa kamera. Unya mo yung manjud mo nga kung kami ang pag ano wala na. Ano na yan? Convict na yan. Oh. Ay ana ba no? Ana man gyuda, kinaaman sa inyong poder no, nasa inyong jurisdiction na ba? No, sa imong area. O sa imong imo space na kay ikaw nagpapreskon. No? Pero pagka boss korte nga magka-problema man lagi ng inyong mga presentation. Like for example, karon, isang taong taga-kuwa, mga higala, auditor. No? Auditor. Nga gisita na saan, mga higala, sa Senate Presiding Officer. Ano man, di inigikan sa circular ng imong, di base sa circular ng imuhang disallowance nga gi-impusar nga to sa OBP? Dili. Asa man gina ini? Base lang dahil sa iyong interpretation. Ay, oh. Diba? Napuro ra mo istorya. Muna na nakapait mga igalas prosecution karon, maka kuan ba, no? Oh. Di ba riya sa kuan ba ga? Kining tanawa ra gud gab si kining attorney Puwa. Oh, si di, oh, ay nag-search ba. Oh. Istorya ra man ang ako. Si attorney Puwa ba? Tanaw nimo. Relax. Oh. Relax lang, mga katropa. Hanay ang pagka-istorya, no? May unod ang istorya, mga higala. Tung isa nga sige pospo sa pika, sa prosek, mga higala, magwaray-waray pa. Daga magkaig mga pasakalye. Pero magka-atubang ka ni Atty. Puwa. Pati ang pagpamilok, mga higala, kontrolado. Diba? Pati ang pagpamilok, kontrolado. Ralph, asa na diya sa Cebu, Ralph, ng isog kay mga istorya, Ralph? Onsa nang lugar sa Cebu, isog kay mga istorya? Ha? Kanang halos pinabundak ba? Asa man ang dapita? Pagbiyong kag, ang opposite, anak, mga taga-dalagit. Di ba? Yung opposite, anak, taga-dalagit. Nga, inigabanti piti, inigatras pisi, may pagbuligid. No? No. asa man nga lugar sa kuan sa si, syudad mismo nga kanang pinabundak ba nga pusdakan ta kinuo ana ba kanang Bisaya gyapon si Buano gyapon pero ang iyang action lang binaisog oh, mo ka ni atua ba kung matandi ni mo na kanang grabe na bitong sumakita ana kusya sige lang pusing-pusing bagnos na karon yo apa man kaigo wapakaigo sige na wapakaigo sirang katahata Miguel wapakaigo pagabot ito sa tagadalagit musumbag sa ging nang bitaw tama na pite noon human na nakaigo na hindi na kang istorya pero ni una ng kinomo diba marag mo na yung nahitabo ba ing nang bitaw ayaw South, sa kuan, uslob ko no, Ralph. Isog na mga istorya sa uslob. Okay. Basta, ako na, ibang dagot na taga Cebu, pero ako na ibawaan, basta taga Dalagit, maluman na eh, gina. Oh. Man na iba, pero wa na. No, nakaigo na. Itong mga isog, sige, istorya, wapag kasukmag. Pwede din nahitabo niya. Wala, sige po, sa social media, ala, bla, grabing bright ah. No, grabing bright ah. Ay, ginmugtuo ng bright bright.
2: Pino!
1: Diba? Bahalag magkalaway-laway. Hala, birada ko social media, birada! Ang ending, wala, gilista na rin, may kaya padlungon. Gilista na mga higala sa, kuan, gilista na sa, usan eh? Taga Senate, kuan, impeachment court. Padlungon kay mo, ha? Oh, doy-doy, pardilio, maing buntag. Mga membro niyo sa Aguantao, perting Abtika. Uslob, Cebu. No? Southeast sa Cebu. No? Sa... Kasi ba rin? Dong Tuling, Maying Buntag. Si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion, Mayong Buntag. Happy Thursday, Samo Kayo ang World. Mayo pa mag-Santon Coffee ta, mga senior, para enjoy. Salamat, Ma'am. Thank you. Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Ma'am. Bubay Fernando, good morning. Alright. Ato sa ni paminaon si Senador Escudero.
3: XFM Katropa.
4: Play. May I request that the counsel for the panel of prosecutors and Attorney Virgil Ligutan be recognized.
5: Unfortunately, counsel, no, the presiding officer will not allow that at this time. The presiding officer takes in advisement the manifestation of the counsel, the lead counsel for the respondent, because quite frankly, Honorable Luistro, I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And
1: one side has been crossing the lines. Di ba mauaw, ana? Ang mene, gisumpayan pag yung many times, katulo ka mene. Sabi na maginay. Ang taga Mambaling, Cebu City, ang pinabusdak og storya amo ba? Kanang mo anag, hawa niya!
2: Hawa!
1: Ayya! Tay, mga una! Yosa!
2: Ayya!
1: Nama po to'y, asa kayo to, asa po to, Raltong, Atoya, bata, nang bito na siya, ayog, so, Atoya, kini mo ba? Ngingin mo ito ko nimo, ngahuwatan ko nimo. Una-una naman ang bata. Ataya, bata. Oy.
2: Aya!
1: Ama na! Ha? Nabo na Cebu? Namo ginasibo. Ama na, konsolasyon? Ama na? Lahi sa gito mga taga, itong mga dalagit, kay mga taga dalagit nun, kay kuya, gito sila. No? Hingboxing ko? Inigabanti piti? Inig atras pisi. Ha? May pagbuligid?
2: Pinawa!
1: Agwanta, God?
2: Ayya!
1: Kapuya, oy! Alas 7.42 na, mga igalang tagda sa tubag banaguban-uban. One! Sa kining pikas panig, mga igalang, has been crossing the line, matod ba ni Escudero. Dinilang kausa, no? Ang mini, Mini na ganin, abis, butpasabot, daghan. Giyo ba yung, with emphasis ba, mura na sa balaod ba eh? Mayroon ka redundant ba na, o grammar yan ka, mayroon ka sa, maayo ka grammar, no? Kana may English, may gala. Mayroon na sila nga, nga naman ang naama man eh, null and void. Redundant naman na, kay null is void. Parihara. Pero lahi ang purpose ana kung balaod at wisgutan, lahi ang purpose ana. That is to put emphasis nga. Bisag asa ka muling eh, di ka na pwede ma, di ka na mahitabo, null and void. Yun
2: aba.
1: Many times. Laliman ka ana. Oh. Pagkagahiya sa inyong mga ulo eh. Tama gyudi ay. Banha ra kayo. No? Mabaw. Oh. Sapa nga perting banhaa may gala. Mabaw eh. May naitabo sa ilaha. Si banha kay social media, bangha nga bangha gala comment, comment. Halos na nantalan, tanan na lang may gala nga kuan diha. Reply yan. Pa'y mo nagunahon na? Itong mga tao diag istorya, panitan kami diri, may istorya mi. We are speaking on our capacity as mga regular citizen. Oh, Filipino citizen. Butante or Filipino. Oh, ana ang among standpoint, no? Or tax collector. Oh, saba. No? Concerned citizen, pwede pod. Pero kamo, you're speaking as lawyer. Oh, eh, dahong diferensya. So, may mga kaakibat na responsibilidad na nakaatang sa inyong mga sumitawag aning nga balikat. Na mo yung mga gipasan nga mga responsibilidad. Hindi kayo patakarasan mo. Hala, banghag. Naaman mo yung... Hindi ba na nato kailangan lecturan? Lawyer atong lecturan? Kinsa man tanga mo lecturan na nila? Mga... No? Hindi na lang ko mag-tell. Di ba? Oh, di ba taga-lecture na lang may gala? Mga bright na sila. Di man daw pwede may gala lagi ma abogado ang bugo. Pero dagan man kung naila mga gala nga bugo-bugo man. Di lang ko mag-comment na kay lahi man po ang ato ang field. Good. Oh, ako sa philosophy, mga gala, theology, lahi man na, no? Lahi sa nang ila niya kahit mga bala. Ang kaglisod, lisod yun na hinoon. Wagay mo ingon na nagsayon. Lisod yun na siyang kuhan. Pero, ang ako unta ba nga, na, kuhan naman yun, no? Na pagya naman yun, mo naman yun na ilan sa tradisyon, may gala nga, kanang mga profesyon na di basta-basta. No? Bright lagi, no? Amo din ingon sa akong mama sa una nga, bright nga bulok.
2: Pinawa! No?
1: Bright daw ka bulok, no? Nakauna lang yun sila sikat, pero tinood mga katropa, makasabot ko to eh. Anong di ko basabtan? Walang yun tayo otoridad, sabi otority na to. Tayo otority, no? Diba ito mga igala sa itong programa mo, na itong otority, diri? Dagag, maayo sa facts. No, may memorize, no? Memorize tanan. Pag-abot ka ron sa decorum, na... Na CPRE ninyo diha, basahan ninyo na. Di ba? Ingabit ako nga, ultimo nang kanabit ang word nga subjudice, wana ko kadungog ron ba? Isa una, sikat kaya nang word, subjudice. Kami gani sa media sa una. No? Pag sugod gina ko ang kurman, mga igala, itong tuiga to, mga 1970.
2: Ayaw!
1: Ang butoo, appeal di. We are not allowed to talk about on air, no? Labi nag mga kaso nga naana mga higala sa hawanan sa kanang huwis. Dili pwede, no? Na amo ginang ginakuan, amo ginang gina timbang kanunay, asami mo draw the line between kining in the bar of public opinion and of course mga higala, we do not preempt, no, whatever the kuan dito mga higala's korte. No, kay delikado na, no. Labi na mga higala og you are discussing mga cases mga higala nga nag-involve og mga pribadong katungod o mga katungod mga kaigsuunan, no. Naay mga exemptions for example kung mga labi na of national interest para sa aning kuan kining impeachment. No, di man gini mo pwede nga dili nato may isgutan gyud ato ni. Padayon na nato ning sermon ni Escudero ngadto sa kangkuan. Kay gusto mo man gyud ni Luis Rodriguez patingogon si ligutan. Mm. Kay gipiktosan man gud ni mga igala ni Attorney Season. Oh, sige daw gab, padayon na.
5: In fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement, the manifestation of the council for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18.
1: Mm.
5: I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors nor a private prosecutor, but you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday with the permission of both councils.
1: Oh, sa umani mo nga. Oh, sa umani mo nga, labi na sa prosecution, gustong maningog tanan. Like, for example, ako ang abogado nga nakakuan garon, ako ang kining private counsel, no, nga nag-assign. Yeah, and then pagkahuman sa hearing, no, ipaatubang ko sa mga sa grupo, no, sa mga magbabalaod mga iga, okay, mga kongresista nga nagduso ani, no, ipaatubang ko dito sa kuan, no, syempre ako ipangayuan karong reaction sa media. Kumusta ang kuan ganina, kita na gud sila, no? Nya ako pud kay di ko pud pwede nga mauingon nga dihado, no, mauingon jud ko kita nyo naman ganito ganyan, no, oh, bisag og siguna-una matay. Murag apike magito mga argumento na ko ba? Magito ba? Magito baka pangutanaha ba? Wajud to mamao. Pero pagatubang sa media kay natural. Kaya kadungog mo, kanus aman mo na kadungog mga higala og ilang gi angkon nga nasayop sila sa mga notaryo, nasayop sila sa mga pirma, nasayop sila na yung mga inconsistencies ang ilang mga kuan. Kanus amo na kadungog nga ang prosecution panel o ang grupo mga igalas prosecution ni angkon ana. Wala, di ba? So, kanang preskuna na, it was never meant to admit mistakes. It was designed to stawag ni ini aron niya pa to boost ang ilang mga igala kunuhang standpoint. Orang ila kunuha mga higalang kinibang side. Wala ka design na siya. It was not designed, may gala, or it was not meant to admit mistakes or mga kakulangon nila mga higala sa prosek. Mauna siya. Good morning, dia. Oy, dong Charles Luison. Ay, buntang ni mo dia pare. No, good morning, dong. Patindan si Auntie Jilmer, membro sa Aguanta. Oh, good morning ni mo dia, Auntie Jilmer.
6: Good morning. Good
1: morning. Aga. Taga-antakag form karong Domingo po hon. No? Kay mo anak man ko sa may Jabonga. No? Agusan del Norte. Taga-antakag form para maka kuan na ka kanang mahingpit na kang membro sa Aguanta. Rogelio Parba. Sir, lahi-lahi jud ng tanan profession ilabi na kong dato. Lahi jud pobre, dali ra makasab-an sa dato. Insultuhon lang o bla bla bla. Ako di kumusugot na nabay. Oh. Karon ra man ko magpakasaba abi ninyo. Karon lagi ko magpakasaba may galang nga nag-eskwela ko. Okay, syempre no. Wala estudyante man ka no. Pakasaba gyud ka kung kasab kung angay kang kasaban. Oh. Pero dili ka angay kasaban, ano mo pakasaba masag ka? No. Panalitan karon, nag-eskwela man. No? Wa ka nagtuon, ya natungnan ka, natawagan imong pangan, nya wa kay katubag. Oh, di man na sa professor. Sana estudyante. No, sana estudyante nga nung magkabagtuon. Kay ba mang magklase mo? Oh. Unya, di sad ka, kuan, di sad ka, di po ko pwede mo ingon nga, kuan po nis, dapat sabton ta, dili. Kay, anong nag-apil-apil ta na, ato aman ang kaugalingong kabubuton mag-apil-apil. Mauna, Sir Arnel, dili man sila makabuylo sa trial, mauna ang ato sila magyaw-yaw sa preskon. O, mao lagi. Nga, karon, saon naman ni Ron? Nga, naganiid ra mga higala ang impeachment court og mo-rule out na sila mga higala, no? I mean magbuhat sila ruling karong Lunes, kanila nga butang ha, kay murag nanubra na, murag puro na lang sila press con, puro pa interview. Nabaw pa ni ana may gala, naga-engage gyud sila comment sa social media. Da sila na daot eh. Da sila na daot mga kaigsoonan. Anyway, nahurot na akong kape may gala, Santon Gold Coffee Mix. O na may sumpay na, no? Mauna na siya last. Nagamay na lang kayo. Okay na siya. I-feed na na. Alas 7:53 na may galantag na sa Tumag Barang Ubaduban. Mayong buntag. Pag-usap ka rin yun. Danan magay gala. Good morning, Nida, si Chico, Daisy, Itolye, Tarong. Kuya, wag apelido ni Daisy, oy. No? Membro po ka sa Aguanta? May membro lagi? Kay yun siyang good morning, Katropang Arnel. Shoutout ka Mama Evelyn Dalumpines Itulie. Naminaw sa mong programa. Nagkatawa, naminaw ni mo from Malabog chapter. Aguanta Partilis. Aguanta Partilis sa Leyte chapter except ni Tamba Pahawa. Ha? Dira-dira na siya membro sa Aguanta? Ato na siya nga giton nga mo istorya na. Kung tinuod nga ang iyang agaw sa nakapahimulos, musugot sa desyang siya ay madutan, dapat dili. Dapat dili. Gawas lang hinoon kung siya gay mastermind. Pero kung dili lang siya may gala mo ay nakakuan, no? Dili lang siya may gala mo ay nakapahimulos, uy, ay di pwede mag-agwanta nga kanang siya ra mga igala ay mapriso o ka mga igala madaot. Puslan man, barugi na lang. Shout out ka drobang Arnel Lindot, imong topic karon daghan mi masabtan bahin sa imo aning impeachment. Pa-shout out sa akong mga trabahante kay Atom, Tantoy, Barbin, Ryan, Nindot daw ka mo explain. Wow, salamat kayo ha. Thank you. Inato ra magoda. No? Diyan na inabugado. Hindi man ta abugado. Inato ra nang ato pag-explicar. So baka mo gamit ang mga termino wa ta kahibaw. Inato ra na. Importante di nga makakapit ang Santon Gold Coffee Mix nga mapalit sa mga butika. Mura na may gala diha. Ha? Sige pa dayon ta. Alas 7:55 na. Bullseye. Crisis na kuno mga higala sa garbage. Muna ni karon mga higala giangko ni Pangulong Bongbong Marcos. Basin og suplaon na pud ning antikler. No kay lahi ra ba ni si antikler, ra ba ni mo angko no crisis. Wow. Aminin mo mga higala, when it comes to reality, wala na dyan kay bahimo mga higala kung hapakon o laparuho na ka mga higala, sagpao na ka sa kabaturan. Kaya kung dili lang ni mga higala nakita sa kadaghanan, pwede pa nang i-deny ba? Kung nahipos na ni Dayon. Kaya lang, it's too great to contain. Murag abi na ka kuan kayo, di na gud pwedeng taguan eh. Gumikan kay manimaho na gud basura gud. No? Ringo Steve, shout out sa ako wife nga si Mrs. Carmen Yu. Pinicius ka Arnel kay naminaw siya karon sa imong programa kay nakasunod siya sa impeachment trial kay mga bulay og ang tanan na patay na. Impa sa mga bugado nila. Alas 7:55 na, 56 na. May buntag diya. Good morning kang Ma'am Biena Hinita. Good morning ka Tropa Carnel. From now on, mag-stop nagbullying ang prosecution sa defense chair. Kayo ipada... defense chair, kayo espada si Attorney Season o Senador Escudero. Professional lang niya. Wala'y butang masulbad sa social media. No? I mean, matters like this, mga higala, dili masulbad sa social media. There are, of course, pagtabuigon ka ng social media, why post? Kadagag post, ana. Mawai mong iring, pwede ni mo i-post niya. Mawai mong asawa, pwede ni mo i-post niya. Tangagon, mga higala, imong asawa, pwede ni mo i-post niya. Pero dili tanan mga higala, no? Maayo. No, dili tanan mga higala makahatag ni mo kaayo. No, makatabang siya. Oh, pero dili tanan mga kaigsuonan, no? Masulbad diha. Dapat kay bawo sila ana. Dili kabawasan sa ilang pagkaabogado kung di nila tubago ng mga kuan diha. Mupos naman hinoon magbinayot ng pud lagi. Istorya.
2: Aya!
1: Muna kay magbinakla man pud mo.
2: Pinawa.
1: Oh, dili man sa pag-unsa mo ni kailan sa karon na ilha nato. Kining mga miyembro sa LGBT nga mga attorney, di pud pa utang.
2: Aya!
1: Mapay dagha maayo sa nang mga maayo kuan mga bisag din. Pero lagi uban nga naganitoy, naganitoy kuan nga napoy ubang tripod sa ubang mga lawyer nga. Ah, labinag na ay mga nindot kay developments kaso, ah, post gyud. Ah, ana post no. Ah, nya daog. Kulang na lang i-post pang kuan eh. Kulang na lang i-post ang pangan sa kalaban ng abogado kay para wanay para wanay post nato ni para wanay kliyente na no. Pildi man na pirmi. Ayaw, di ba na pwede? Mana pwede. No? Dili man na kanang pagdaog ni Moscaso, dili man na mura kang kadaog og Olympic game.
2: Pinawa.
1: Muna nga na. Balikan na to, direta may galas basura. Kining naitabo karon mga kaigsunan, dili na pwedeng ma-deny. Nga naman nakita na stanan. So, di na gyud siguro na pag, di gyud siguro na magigala kaya ni Auntie Claire moingon nga walang krisis. Walang krisis. But definitely magigala kining ilang gihimo karon might be another diversionary tactics. Nga naman, imbes nga mo focus ta sa baha, mo focus ta mga higala sa basura.